0: mga biyanan. Wala sila dito nagtiner sa beach resort. Naglakat pagid sila, nag-idog pagid sila. Ha? Nag-idog pagid sila mga biyanan. 300 meters away nga nagpalayo sila. Ha? Nga nagpalayo sila, nga nagkanto sila dito. Ha? Sa June 8. Kag suno kay Muriko. Ha? Si Major General Muriko mga kabiyanan. Ining head coach nga si Tab Baldwin, kagang iyang mga tatlo ka mga kompanyones, o mga kaupod niya, nag-abot sila dito sa resort sa Dipakula Aurora early morning June 6. O, while ang players nag-abot alas 3:40 sa June 7. O, Sabado sila nag-abot si ang coaching staff. O, dasun Domingo nag-abot ang mga players. Now, on June 8, mga biyanan, from 8 a.m. to 10 a.m., aga niya, June 8, amuning adlaw sang aksidente. Okay? From June 8, on June 8, from 8 a.m. to 10 a.m., ang mga players, nag-participate sila sang mga calisthenics, kag iban nga mga games, sa court, no? Tupad yung resort. May court sila eh. No? Kag siling ni Muriko, nga sang ang mga aktibidades natapos, may nagdaog, may napirde, ito siyempre. And members of the losing team, mga kabiyanan, nga dito kaupod si Butterbun niya, sila ang nagluto sang lunch. Okay? Now, from 1 p.m. to 2:30 p.m., mga kabiyanan, sang June 8, ha? Sino ini sang ambal sang CIDG, ha? 1 p.m. to 2:30 p.m. sa June 8. Tanan nga mga players, siyempre pa Hawaii siesta. Siesta. Pag-abot 2:30 p.m., nag-assemble naman sila sa tubang sa beach resort. Kag naglakat sila palayo 300 meters away from the resort. Okay? So, layo na yan, 300 meters away from the resort. Kag siling ni Major General Muriko, ang lugar isolated. Ha? Kag ang security guard, kag ang lifeguard, no, sila ang hambal, no? Nga dito yan nakita sila, layo na. Di siyempre, hindi man pwede kaupod-upod ng security guard, hindi man kaupod-upod ng lifeguard, kaya mabantay na siya sa resort mo. Ha? Mabantay na siya sa resort. So nakita niya sila dito, nagpalayo sila 300 meters away from the resort, mga kabiyanan. Kag ang pagkalumos na tabo, just 10 minutes after going away. Okay, nag-assemble sila, naglakad sila 2:30 p.m. 10 minutes after, amo na to, nalumos na. Grabe, in just 10 minutes. Oh. So, ano ay hanang natabo? So, ginpamangkot si Major General. Kita ko to iyang press briefing, mga biyanan. May TV siya sa tupad. Oh. Gin-explain niya. No, ginpamangkot sa kuno ang basis nga matawag nila ini nga kaso nga possible nga homicide or hazing incident. Siling ni Muriko, no, ni Major General Muriko, number one, na due diligence was not exercised like a good father of the family. Okay, Tab Baldwin bilang coach, dapat siya ang tatay, no? Dapat siya ang manguna, siya ang coach eh. Okay? So, siling ni Major General Muriko, you will not subject an individual to such high waves. Insakto mga mga, nakita ako sa pag-rescue. Lagko ganyang balod ya. Lagko ganyang balod mga mga. Okay? The soon, pag-rescue to ha. Itong hambali lang, may kalat ang tiil. May kalat gin man ang tiil, ginhigot to sa ano eh. Ginhigot to sa floaty. Ginbutong na lang to eh. Wala nang patay na eh. Galutaw na to, gurong pag... Oh. So, lagko ang balod mga kabiyanan, di nila sa ulado ang lugar. Mahitani kung taga dito sila, kabalo sila kung di ng luhob, di ng may kantilado, di ng may sulog, di ng may tudong agos. Kung sa ulado ba lang lugar, blaw, hindi, nagkanto lang sila eh. So, siling ni Major General Muriko, you will not subject an individual to such high waves. Siling niya, second, there were past incidents that had already happened. No. Kaya may nakuha sila mga testimony yung mga biyanan sa iban nga mga team members nila sa una. No? Nga may mga natabo nang amo ni sa una. Okay? May mga jutayan na lang nalumos. No? May iban nga na ano gin ayawan gid. Okay? Kay siling ni Major General Morico, they are already in touch with at least 3 former players ang Ateneo. Ha? So gin sa Pmina previously no sang si EDG ang tanan nga coaching staff agud nga masturya mabalaan gid jao natabo. However, sang Lunes mga biyanan, ang nagpakita si Ateneo Athletics Director M. Fernandez lang. Ha? Ang iba niya, including si Tab Baldwin, nagpadala lang sang legal representative. Okay? Ti, kung mapadala ka sa imong legal representative, ya, wala ka na may makuha. Ya, kay, ha? Wala na sila personal na. Real siya, imong mga attorney, mga lawyer ni mo. Mayokon sila, tutani ang arato eh. Ha? So, si Baldwin, kagang tatlo pagid, wala sila nagpakita personally before the CIDG. So, isa pina sila liwat ng CIDG. Dapat mahambal gini sila. Oh, dapat manugid gini sila. Okay? Kag mangkuton sa CIDG, siling nila, kun nga dito gid sa Aurora, ha? Kun gin-considerar gid bala nila nga ining mga players kabalo maglangoy kun hindi. Ha? Kung sino ang nag-perform sang cardiopulmonary resuscitation kay Butterbud niya kay Adili, sino ba lang nag CPR ba? Ha? Cardiopulmonary resuscitation CPR. O sino nag CPR? Ha? So kagang siya pa kuno nga material question nila pa mangkot is that no? Nag-conduct sila sa training sa tubangan sa resort. Ang tubang sa resort is like butang naton 50 metros. Nga nagkadto pagid sila 300 meters away. Okay? Anong purpose nila nga nagkadto sila? No, muna ipamangkot sang CIDG dapat. No? Siling ni Major General Morico. Ipamangkot nila nga naglakat pagid kamo sa layo nga hindi nyo gusto makita kamo sa iban. Ha? Anong purpose kay ang lifeguard nga on duty ara lang sa resort? Amo to damo na mangkot. Ti wala guro lifeguard ang resort, no? Amo to damo di ba sa comment section sang mga ano. No? Di inang lifeguard sa resort how na umuning sa bat sang pamangkot. Kay man gali ang lifeguard ara sa resort. May lifeguard sa resort. Galing naglakat sila 300 meters away. No. Nagpalayo sila. Sila ang nagpalayo. Hindi wala lifeguard. Sila ang nagpalayo. Di ang lifeguard, ang iyang ginabantayan, ang resort. Siyempre, may iban mong guruga paligo eh. Oh, ara na sa resort. Oh. Sila ya, 300 meters away sila ya. So, basically mga biyanan, siling ni Major General Morico, you are endangering somebody by going 300 meters away. No? Well, si Baldwin, nagpagawa mo sa inyong statement ng ayos sorry. No? Ang ilang mga pari, nagpagawa man sila sa ilang mga videos ng ayos man sorry. No? Wala nakabudlay. Ito'y patawaron. Kung patawaron, galing kayo hindi na mabalik ang kabuhay isang tao eh. So, nantawon ta ni Karun, no? Si Ekdo ang bahay, no? Padalman ta ni ang anong butsilingon sinisang hazing nga ini. Nga, diri nila lantawon, no? Ano ang anti-hazing law? Anong ginambal sa anti-hazing law? So, padayon ta ni si pagbalik na si Ekdo ang bahay sa aton nga tingo publiko. Ni Malakat Timgalin, kapabalik pang oras na, Pilipinas.
1: Give us leaders in times like these, with hope and courage strong. People with integrity, hold stand against the wrong. God, give us leaders in times like these, with hearts and purpose true. Hold stand for right with all their might, despite what others do. God, give us leaders who will not swerve from all that is fair and just. With faith in Thee, through war or peace, a steadfast perfect trust. God, give us leaders with vision keen, men and women of integrity, who will put their heart in thine and lead with you.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Sinong publiko. Oras na Pilipinas.
1: Nagabalik ang oras na Pilipinas, alas 8:15 mga kabayanan. So ano ning anti-hazing law mga kabayanan? Okay? So they are now examining possible violations of the Anti-Hazing Act of 2018 or ang Republic Act number 11053 and possible homicide or negligence related criminal liability. Now, so ano ning anti-hazing law? Ano ning nambal sini? Ang Philippine Anti-Hazing Act RA 11053 mga kabayanan, nag-defines ang hazing in a broad manner. Okay? Kag hindi lang nilimitado sa mga fraternity na bilang bakulon yung mga buli. Oh. Abot kun kaagi si Sir Joe sini kaagi kasi ni Sir. Oh, wala kaagi sini. Yo. Pa. Ang pahas ang amay. Ano, wala na labot sa hazing mga kabayanan. Di ang tawag sina iya disiplina. Kasi lang, oh, ginahising kami sa balay. Oh, si Papa to yung gahising sa amon. Hindi na yahising ya. Oh, ano na yan, tawag yan, disiplina na yan. So, ang Anti-Hazing Act is not limited to fraternities, mga kabayanan. Oh, inang ginabakol, ginusumbag. Amo na sa una eh, di ba? Antes ka makasulod sa fraternity, may padulanay, kamanay matabo. Oh, dasun may matabo, pagit nga, ha? Ang baldahon ka, subagon ka, sipaon ka for 10 seconds, 15 seconds, 20 seconds, depende. Oh? Katanan mo mapagkatapos ang inyong pagkatapos ng inyong helikopter, balda, kagin, di ka kalakat. No? So, ang hazing mga binan, it includes any act that, number one, subjects a person to physical or psychological suffering. Again, it's not just physical, but also psychological suffering. So, this is hazing. Hazing includes any act that requires strenuous physical activity. O, pakamangamangon, kamusa, pasalum-salumon, kamusa ang mga kung ano da. Okay? Hazing includes any act that require that exposes participants to danger, injury, or risk. O, amo na nga naglantaw sila sininga, ano, kaya nagpalayo sila eh. So, there is a point of danger, mga kabayanan. Hazing includes any act that is done as part of initiation, admission, acceptance, or continued membership in a group, organization, team, or association. So, amo ni mga kabayanan, any action that includes these things is hazing. Okay? Importantly, mga kabayanan, ang layi naton nag-cover expressly sa mga organizations beyond fraternities, including ang mga basketball team, kag iban pagit ng mga similar organizations. Now, we can have this key legal question, mga kabayanan. For a hazing case to prosper, okay, a good nga mag-prosper ang isa ka hazing kaso, kaso sa hazing, dapat ang mga investigador ma-establish nila dapat ini ka-apat ka mga butang. Okay? Number one, investigators need to establish nga may ara required activity imposed by the organization or its leaders. Dapat ma-establisher nila nga may required activity. Okay? Nga ang nag-impose ni ang organization or mga leaders ng organization. Number two, dapat ma-establish nila for a hazing case for a hazing case to prosper. Number two, nga ang activity nga ini subjected the participants to danger or physical suffering. No? Dapat ma-establish nila ina. No? Nga siyang ilang activities nga ginhimo. May peligro or may physical suffering. Oh. Katatlo, they should also establish nga ang activity connected sa acceptance, integration, or sa status sa sulod sa grupo. Okay? So, dapat nila may establish. And number four, dapat may establish sa mga investigators nga ang mga responsible officers, leaders, example, coaching staff, ta Baldwin, for example, nakabalo, sila nagsugo, nagpasugot, or nagparticipate sa ini nga team activity or required activity, mga minan. Okay? And if you look at this four, it ticks everything no, nga natabo sa Ateneo Blue Eagles, mga kabiyanan. Kag kun may napatay, resulta kag tugas ang hazing, ang mga penalties, they are extremely severe, mga kabiyanan. Potentially including life imprisonment under certain circumstances. Okay? So, grabe ka bugat ang punishment sini, ang mga penalty sini. Now, ang pamangkot nga ang si DG naglantaw sa sining angulo sang hazing. Nga nagliko sila sa sining angulo sang hazing, mga kabiyanan. Now, ang aton nga general, Police Major General Robert Murico nagambal nga ining mga investigators, they were examining reports. Kay ining duha ka biktima newcomers, baguhan sa team. Okay? Baguhan ni sila sa team, mga kabiyanan. Kumbaga bagong salta, bago sulod. Ang mga upod nila, mga dumaan. So ining duha kay ni si ang napatay si Butterbunya kag si Divine Adili. Baguhan, mga kabiyanan. So but silingon, they may have been subjected sa isa ka initiation or mga activities falling under the Anti-Hazing Act. Ang matungin ang balko kagina, mga physical suffering, strenuous physical activities, exposing participants to danger, injury, or risk, done as part of initiation, admission, acceptance, or continued membership in a group, organization, team, or association. So, baguhan sila, mga menan. And they may have been subjected to these activities falling under the Anti-Hazing Act. So again, gin-emphasize gid nila sa si IDG nga ang layi, mga bira, nag-cover sa mga organizations nga kung gin-require nila ang dangerous physical activities, hindi lang kay sa mga fraternities, mga biyanan. So, anong ginalantaw nila? Diin sila nga ang gulo na galantaw. Now, based sa ginambal ni I made some analysis, mga biyanan. We should analyze mo tayo. Based analysis ang ginambal, mga biyanan. Ang CIDG, though, they appear to be asking kung sino nag-design sa training. Sino ginibalang idea sa training ay ni? Sino ginibalang nag-imbinto ni sang training ay ni Tab Baldwin ay ni? Kag ang ilang amatong ginpasampin na sa CIDG, ang coaching staff, ang team leadership, kay gusto nila mabalaan sino ginibalang idea base kay Sir Jory Dulya ning idea mo base kay partner Bonard ning idea partner Bonard ano pala yun na to eh okay ko pala partner Bonard sino ginibalang idea. Now this is a legally relevant question kaysa idalom sang RA 11053 or Anti-Hazing Act of 2018 ang liability often follows the chain of command. Okay? So, nagkasunod sa chain. So, kinanglan mabalaan sa mga investigador kung sino nagplano sa activity, sino nag-approve sa activity, sino nag-supervise ang activity ngayon eh, na sino nagpasugot nga magpadayon ining activity despite sa mga risgo. So, hindi nga mga pamangkot, kinanglan ini, necessary ini nga ma-determine, kag mabalaan, agud nga ma-determine man ang responsibility. Okay? Now, ikaduwa nga pamangkot nga ang mga basketball players sila, okay, gin-expose sila sang dangerous surf conditions. Okay, nga din nga gin-expose sila sa mga dagko nga mga balod. Kung tani kun mga surfer sila, wala problema kay surfer sila eh. So pamangkot yung si ADG nga ang mga players ngayon eh, basketball players gin-subject sa strong waves kagkon sang pag-subject nila sang strong waves, may ara bala due diligence nga gin-exercise. Hindi nga mga players, basketball players, hindi ni sila swimmers, siling ni Moriko. Okay? Now, may mga similar activities sa Aurora. Gin-reference niya. And this may be one of the strongest lines of inquiries, mga inquiry, mga binan. So, bisika ng mga investigador, hindi nila ma-prove ang hazing, pwede gaya po nila ma-establish ang reckless imprudence, reckless imprudence resulting in homicide, or criminal negligence, or failure to exercise proper supervision. So, ang legal issue, mahimo ni whether kung ang mga reasonable precautions bala, may ginhimo ba sila, bala sila nga reasonable precautions? Gincheck nyo balayahan ang inyong weather, ang surf warning, may lifeguard present. May lifeguard present pero ato sa resort. Wala ito nag-upod sa ila 300 meters away. So paglakat nila 300 meters away, may upod ka mong lifeguard, personal lifeguard or team lifeguard. May mga baroto bala to kamo ayahan nga gindala dito in kaso may malumos, may baroto kamo. Pero biskan may baroto to ya, lagko to ya, balod ya, mauna pag rumalunod ang baroto. Okay? Ginpamangkot nyo balayahan si Baterbon niya kag si Adili kung kabalo kamo malangoy. Ang participation balayahan mandatory. So, mani nga mga pamangkot eh. Kag ikatatlo mga biyanan, is this really a team building or something more? And perhaps mga biyanan, this is the most important issue. Ang mabudlay nga training activity is not automatically hazing. Yes. Okay? So, kung training activity, bisikan, ano ka mo kakapoy, bisikan, it's not automatically hazing, mga biyanan. Okay, kinanglan nyo mag-undergo, di ba? Kung mga atleta ka mo, conditioning drills, endurance training, may mga military-style workout, hindi na yung hazing, mga biyanan. May mga survival exercises. However, kung ang mga investigador, madiskubrehan nila nga ining mga rookies nga ini, ining mga first timer nga si Rene Baterbunya kag si Dibay na Dili, gin single out sila. Daso ng participation, gin compel sila dapat nga mag-participate gid. Daso may mga dangerous task nga gin himo, dapat himo nila to earn membership. Okay? Then ining activities could begin to resemble hazing under the law. Kag ining distinction mga biyanan, it will likely determine kung whether they can pursue hazing charges mga biyanan. So would like mga biyanan, but then this is where they are going kag kabay nga may manabat gid ni sa mo nga problema, hindi pwede nga wala manabat sini nga panghitabo mga biyanan. Siling ni Tito Papo, party sa akong opinion sa accident sa mga players sa atin ni Biligol sa ilang training. Wala sila nag-evaluate sa balod, sa dagat, kung nag-high tide, ano ang kondisyon. Siling niya, ang my fault sina, amo ang team leader nga nag-initiate, tapos wala pa siyang mga person person in case sa emergency danger. For recovery or life support. Sakto na, no? Dito, Paps, no? Sakto na. No? Nga, kutani, may dala sila nga ma-rescue, may baroto sila nga dala, may speedboat sila nga. Good morning kay Tita Joe Valero Torricampo. Maing aga kag sa FBC family. So, dali pa katong kaso. So, amo na yung ato nga tangatangan, ano matabo sa dasun sini. No? Kay, dapat may manabat kin sini nga natabo man. Pero wala lang kita oras, hindi na kita kasabat sa mga pamangkot. Asa lang tindri anay kag antis sa manamilit. Mga moyot anay. May namang langit doon, Diyos mo blan, nagadayon ng salamat kami ginoo sa sini nga, salamat ginoo sa imong katutom sa amon kabuhi, salamat ginoo sa imong paghatag naman sa amon sa bago naman nga. Lord, we pray for the investigation sa sini nga kaso Ginoo. Tagay kaalam ang mga kapulisan, ang mga investigador Ginoo. Agod nga ining mga amuning mga bagay hindi na magliwat Ginoo kag may manabat gid sa ang amuning nagkalatabo. Lord, we pray for this day. Ikaw Ginoo magtuyo magpanguna sa amon. Kagabay Ginoo nga ikaw gid ang mag hatag Ginoo sang kusog kabakod as we face the challenges. Lord, kabay sa sinang adlaw, ikaw ang may mahistag sa naman mo. Itanong Ginoo na po pasamatan, Jesus' name. Amen. Paamyan na lang din sa atong studio. Kao po nato si partner Bonard Carmona kag si Sir Joe Ridulia sa atong nga comment section. Once again, ini ang inyong abiyan sa kanginan. Jigs and Ilyang, Resiling. Life is short and simple. Don't make it complicated. Ini ang oras sa Pilipinas. Dito si 12:33 Radio Rewaivies. Hanggang sa muli. See you tomorrow. God bless. And bye-bye.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: Buenos días, Philippines. Ako po si Loider Ueda, OFW sa Bansan Chile. At kayo'y nakikinig sa Servicio OFW. Gracias!
1: Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Servisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Servisyong OFW.
2: Mapagpalaro po sa inyong lahat, mga kaagapay. Ito po ang programang Servisyong OFW, Sagot Kita Tuesday Edition. Kasama ang inyong lingkod, ito po si Pastor Rene Bunsoy. Samahan niyo ako sa isang oras na pagsagot sa mga kasagutan o mga katanungan na inyo pong pinapadala sa amin, at nawa ay masagot po namin ito ng maayos. At ito'y kumbaga maka-resolve ng mga issues and concerns ninyo, mga OFWs. At siyempre, palagi po namin lambing inyo po kaming i-like, i-share po kung saan man po kayo naroon. Kung kayo po ay nag-browse ng inyong cellphone or ng computer, paki-share naman po para mapalawak pa natin ang ating advocacy for our OFWs and their families. At siyempre, gi-isa po tayo ngayon dahil si Pastor Joe is attending a summit for OFWs, no? At alam po natin na sa Marriott Hotel po siya. God bless sa iyo, Pastor Joe, as you represent OFWs and families. Ayan. Bago tayo magpatuloy, tayo muna po ay dadako sa gabay mula sa salita ng Diyos na matatagpuan at matutunghayan po natin sa mga awit, no? Kabanata 71, talata 6. At ito po ang sinasabi sa salita ng Diyos. Mula sa tiyan ng aking ina ay ikaw ang aking tagapagturo. Sa iyo ang aking pagpupuri magpakailan paman. Kagapay, ang ating buhay ay hindi aksidente. Mula pa sa sinapupunan ng ating mga ina, ang Diyos ang siyang kumikilos at nagtuturo sa atin. Siya ang simula ng ating pag-aaral. Siya ang simula mula sa ating pag-iral, at siya rin ang patuloy na gumagabay sa bawat yugto ng ating buhay. Sa kabataan man o sa pagtanda, sa tagumpay man o sa pagsubok, ang Panginoon ay nananatiling guro at tagapagturo. Kaya't ang tamang tugon sa atin, katulad ng sinabi ng mga awit, ay pagpupuri. Hindi lamang sa oras ng kasaganahan, kundi maging sa gitna ng kahinaan. Ang ating papuri ay patuloy na umaakyat sa Kanya. Ito po'y paalala na ang Diyos ay tapat mula sa ating pagkakalikha. Ang ating buhay mismo ay patotoo ng Kanyang kabutihan. Kaya ipahayag natin ito sa iba at mamuhay na puno ng papuri at pagtitiwala sa Kanya. Tandaan po natin ang aral na ang buhay ay nagsimula sa Diyos, ay dapat magpatuloy sa Kanya. Ang bawat araw ay pagkakataon upang kilalanin ang Kanyang pagtuturo at ipahayag ang papuri na nararapat para sa Kanya. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Panginoon, salamat po dahil mula pa sa aking pagkakalikha, ikaw na ang gumagabay sa akin. Sa bawat yugto ng aking buhay, naroroon ka upang ako'y hubugin at ihanda para sa inyong plano para sa akin. Ni minsan ay hindi mo ako pinabayaan. Turuan mo akong mamuhay na puno ng papuri at pagtitiwala. Dalain ko po na kayo ang mahuna sa aming broadcast this morning. Ito po ang aming samo at dalangin. Amen at amen. Kaya nga po ulit sinasabi natin, kaibigan, kaagapay, wala pa sa simula ng ating buhay, ang Diyos ay naroon. Magtiwala ka at magpuri sa Kanya ngayon, bukas, at magpakailan paman. Ayan. Kaya patuloy ho tayo sa ating broadcast. Tayo po ay live, no? Live po tayo dito sa ating pong studio dito sa aming opisina sa Global Filipino Movement. Kung kayo po ay gustong bumati ng live, ay pari po kayong mag-connect dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At kung kayo naman po ay nakikinig sa inyong PM Radio, abay magandang umaga. Kung kayo man po ay nasaan man, kayo nasa bahay, kaso office, on the way, at nakikinig ng radio sa inyong mga sasakyan, ingat-ingat po at kaunting pasensya dahil matraffic na or peak hours na sa travel. Ingat po kayo sa inyong pong biyahe. Pabatiin na natin, unang-una yung mga narito, nagbumabati na sa atin, si Edna, si Tenko. Blessed morning po. K-O-K-S-O-F-W. Si Rosalinda Ohano Mansana, blessed morning po, Pastor Rene. Nakikinig na po sa radio. At si Garcia Vincent, blessed morning po, Pastor Rene. Siyempre, hindi natin nakakalimutan na batiin ang ating butihing ina na si Mrs. Bersabe V. Bunsoy na nakikinig sa kanyang PM radio kahit nasa bahayan or nasa saan man siya, kung nasa CLC, ito po ay nakikinig sa kanyang

na nag-PPM sa akin upang sabihin na Pastor Rene, meron pong darating dyan na kumbaga ito ay mga, I believe they were repatriated or part of a group of OFWs na sila po ay napauwi. And at ako naman ay nangako na sabi ko pumunta dito sa opisina and we will entertain any of their questions at kung kinakailangan endorsement sa Department of Migrant Workers if they are indeed qualified for yung benefit na action fund. O yung action fund po, yan po ang tinatawag na financial assistance ng ating pong Department of Migrant Workers. Ayan, si Karen Damian, watching po, Pastor Rene, God bless po. Ohio, Gohusay Masu, Karen San, thank you for your support, no, and watching us every day. Alam ko po eh si Karen ay nasa naka-base sa Japan, okay? And of course, yung sinasabi natin, ano nga ba ang dapat gawin kapag ka, itong mga nakabalik o nakauwi or all of a sudden kayo po ay biglang nawalan ng trabaho. Ano ba ang dapat na rights and the privilege ng ating mga overseas Filipino workers kapag ka ho si bigla na lang ay napapauwi. Dito po pumapasok ang ating sinasabing kaalaman kung ano ang nakasaad sa inyo pong kontrata. Ano ho ba ang dapat na nakasaad sa inyong kontrata? Ano ho ang nakasulat in terms of your agreement, in terms of your work schedule, kung kailan, kung dapat ba na sila ay pwede ba silang masisante at patigilin na lamang sa kanilang trabaho? Ano ho yung legal na basihan kapag ka po sila ay naroroon na at nagtatrabaho na? Ano ba ang responsibilidad natin? No, unang-una, dapat nga po ang isang OFW kapag ka ho pumunta sa ibang bansa ay alam po nila ang terms and conditions ng kanila pong contract. Bakit ho mahalaga yon? Para hindi ho tayo nagkakaroon ng problema later on na sinabing halimbawa bakit kayo na-terminate at hindi nyo naintindihan ano yung basihan ng termination. Nandoon doon po yon sa kontrata. Pangalawa, duties and responsibility din po ng ating mga overseas Filipino workers na once nakarating po dyan sa inyong bansa kung saan kayo ay magtatrabaho, it is your duty to follow the host country laws, customs, and tradition. Siguro naman po ay kayo po ay nag-PDOS, ano? Yung pong tinatawag na pre-departure orientation seminar. Eh kasi nga, doon ho dinidiscuss supposedly ha, doon ho dinidiscuss supposedly ang mga do's and don'ts, mga bansa, yung pong mga, yung mga batas na kailangan nyo pong sundin at doon din po yung mga ilan sa mga mahalaga o mga basic na customs and traditions na dapat sinusunod. Hindi po para kayo ay kumbaga limitahan, restrict, but to guide you para ho kayo ay hindi magkamali pagka ho nagkaroon na ng pagkakataon na kayo ay nakapagtrabaho na diyan. So, highly important that you are kumbaga you are able to understand and practice, no, yung pong inyo pong rights and privileges bilang mga OFW at para po ano, no, para suwabe, ika nga, ang inyong pagtatrabaho diyan sa ibang bansa. Okay, babanggit ko lamang po, no, ito'y parang announcement na luksang kalatas, no, yung amin pong
Well, kababata ito.

0: dito sa Kainta, sa Brookside Hills, ay we console with the family of Mary Agnes Cabantac Motril, no, na siya po ay currently, no, naka nandoon po sa Chapel Tree ng Libingan ng Mga Bayani, no, magmula po June 14. So nagsimula po ito noong June 14 at ends from 7 p.m. onward po, doon sa mga kaibigan, kamag-anak, mga friends and families ni Agnes Cabantac Motril, naroon po siya doon, so makikiconsole. At kami rin po ang mga pamilya Bunsoy ay nakikiramay sa pagpanaw ni Agnes Cabantac Motril. All right, patuloy po tayo. And again, as I said, bilang OFWs, alam po natin dapat yung ating mga batas, yung ating mga rights, yung ating mga privileges. And masabi ko lang po, we as OFWs, so ako included, because I once worked dyan po sa Saudi Arabia bilang isang graphic artist, eh dapat po sumusunod tayo sa code of discipline, no, na sinasaad sa atin, no. And the primary dyan sa code of discipline po na yan ay yung unang-una. Kaya ho tayo nag-abroad dyan, eh, sinasabi ho, ito isa sa pinaka-highlight or pinaka-code na dapat sinusunod na isang OFW is to provide financial and moral support to and communicate regularly with his or her family. O, hindi naman mapagkakaila na the primary reason kung bakit nagtrabaho ang isang OFW ay para makapag-provide ng financial support sa kanya pong pamilya. Hindi ko na lang alam po sa iba, ha, kung ano po yung pinaka-layunin po ninyo. But primarily, it is for us, no, those who are OFWs, to provide support, no? It not only financial and moral support, because as you know, no, kapag ka ho, ang pagkakaiba na kapag ka kayo nagtatrabaho abroad ay higit na mas malaki ang pwede niyong sahurin or ikitain kung kayo ay nagwo-work po, kumbaga comparing kung kayo ay nagwo-work dito, mas higit na mas kumbaga favorable ang situation kapag ka ho nag-abroad. Ano ho? Dahil you are able to provide the needed financial assistance that you can give sa inyo pong pamilya. Like for example, pag-fund ng kanilang education, tuition, yung kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Bukod pa doon, yung chance for you to be able to save up and to be able to purchase your own halimbawa dream house and lot, and be able to save enough for the future para ho ay ma-secure ang future ng inyong family. So that is one of the kumbaga best na kumbaga reasons or objectives para sa mga nagtatrabaho abroad. Hindi lamang po yan, the OFW also must assist, support, cooperate with fellow workers. Ano ho, nalulungkot tayo minsan kung naririnig natin na even in the workplace abroad, yung ating mga kababayang Pinoy ay minsan nagkakaroon pa ng away within their ranks or with the compatriots or sa mga kababayan din, na imbes na magsuportahan, magasistihan, ay nagkakaroon pa ng bangayan that sometimes leads to crimes, no? And we need to really take stock of things, that for the reason or the objective why we are there is para magkaroon tayo ng pagkakataon na kumita, no? at masuportahan ng pamilya. Pero hindi lamang po yun, hindi ho pwedeng hindi kayo nakikisama sa inyo pong mga kasamahan o kababayang Pilipino. Kaya kung minsan, yun na nga, there are stories, and even right now nangyayari yan dahil alam niyo naman ang mga Pilipino ay we are no clannish, no? May isang lugar ng mga samahan ng mga Bisaya, samahan ng mga Ilocano, samahan ng mga Kapampangan, no? Sa samahan ng mga minsan by ano pa, no? By tribe, mga igrot, no? May mga ganun ho, no? Na minsan yun yung nagsisilbing parang faction where nagkakaroon ng parang bangayan, kawayan, even abroad. O, totoo po yan, na-witness ko yan kahit nung ako ay nasa abroad. No? Sometimes by a religious affiliation. No? Sana hindi po tayo nagkakaroon ng mga ganyang bangayan or awayan because we really need to support each other. No? Sumunod, eh, kailangan din bilang mga OFWs, we obey the laws of the Philippines and be an ambassador of goodwill. Ano pong ibig sabihin? No? Eh, just as you are supposedly a law-abiding citizen of your country, ibig sabihin kahit mo kayo pumunta sa ibang bansa, eh, dapat ipanatili po natin na i-obey yung batas natin na kinasasakupan, halimbawa, ay yung pagiging OFW mo doon sa bansa kung saan kayo natrabaho, eh, you are representing your country. You are like a ambassador dahil at ang ibig kong sabihin noon, eh dapat kung representante kayo ng bansang Pilipinas, eh dapat sinusunod ho natin yung ating batas. Ano ho? So napakahalaga po niyan. Ano ho? And then, of course, isa sa binabanggit din bilang OFW code of discipline, yung pong sinasabing pag-submit ng true and correct information in connection with work application. Kapag naman, bago tayo umuwi sa, from the office, merong huli pa na tumawag na siya ay nagpapatulong sa kanya pong predicament, no? Employment predicament, na ang kwento niya ay sinasabi ni OFW na hindi na daw siya pinapapasok ng kanyang amo. Sabi ko, bakit? Eh kasi daw po parang inaayawan na siya. Supposedly this is a skilled worker working in the salon business. Nung umpisa ay 3,000 riyals daw ang kanyang sweldo, pero eh ngayon ginagawa na lang na 2,300. Nung hindi siya pumayag ay hindi na siya pinapasok. Ibig sabihin, sinisante na siya. And then I ask her, kung kayo ba ay nakipag-ugnayan sa inyong sa inyong agency. And it turned out ang nangyari po pala itong trabaho niya ngayon, yung kanyang employer ngayon ay hindi yung kanyang original employer. Dahil yung sa unang employer, parang hindi rin sila nagkasundo. Ang nangyari, hindi niya na nahintay ang aksyon ng kanyang agency. So, siya na lang ang gumawa ng paraan. Siyang kapatid na may kilalang employer at doon na lang siya nagpasakop. Supposedly, meron siyang record sa Kiwa. Ito po yung sa Saudi Arabia, yung kanilang portal where you can find, nandoon po yung kanyang contract. Eh, supposedly, meron siyang ganon at nakalagay doon. Tinanong ko, nakalagay ba yung record mo doon that you have a contract? At ang sabi sa contract mo ay 3,000 riyals. Sabi niya, opo. Well, sabi ko, ang pinakamagandang gawin ngayon dito is to report sa migrant workers office dahil Sabi ko, unang-una pala, sinabi ko po muna sa kanya, ay unang-una, huwag ho sana tayong gagawa ng hakbang na hindi alam nung original na ating agency kung saan, kung sino pala ang nag-deploy sa atin. Bakit po mahalaga? For record keeping at para matrack po natin ng mas madali kung nasaan kayo. Bakit po mahalaga yon? As a documented OFW, ibig sabihin dumaan kayo sa proseso, meron kayong agency, yung record po ninyo naka-record under their stead or under their name na sila bilang agency, local agency, sila ho ang may responsibility po sa inyo. At dahil doon, pagka nagkaroon ng problema si OFW, madaling matitrace kung nasaan, sino ang agency, sino saan bansa pupunta, saan sino ang employer, sino ang foreign agency, ano address ng employer, ano contact number niya, at sino mismo particular lang yung kanilang pangalan, para ho mas madaling gawan ng solusyon kapag ka nagka-problema si OFW. Niya lamang ang ginawa ni OFW ay siya po ay kumbaga sa inip at sinabi niyang kailangan niya ng magtrabaho o kailangan niya ng kumita para sa kanyang mga anak na sinusuportahan, gumawa na lang siya ng paraan. So yun ho, medyo doon ho nagkaroon ako ng hindi naman sermon, kundi pagpapaalala sa kanya, ma'am, hindi ho dapat ganon ang ginawa po ninyo. Kasi mabuti na lang, meron daw siyang, sabi niya, according to her, meron daw siyang record, meron siyang naka-list sa portal yung kanyang bagong employer, yung bagong nakasaad, yung kanyang salary. At sabi ko, well and good, no, sana po ay kako ganon ang mangyari at ang pinayuhan natin si OFW na siya po ay makipag-ugnayan sa kung saan siya malapit na lugar, kung saan merong MWO o merong tayong post consulate or ang ating embassy. Ang ating embassy po sa Saudi Arabia is located sa Riyadh. At meron din tayong consulate po sa Jeddah, Saudi Arabia. And I know that there are several postings, no, sa iba't ibang lugar. Al-Kubar, I believe, meron din. I am not sure sa iba, pero sinabi ko sa kanya, kung saan ka pinakmalapit, no, pwedeng puntahan kung kayang puntahan. Pangalawa, merong mga active na Facebook pages ang ating mga embassies, ang ating mga migrant workers sa office. It is there where the labor attaché or migrant workers officers ang pwedeng mag-assiste sa inyo habang kayo'y naroroon sa host country. Huwag na po nating hintayin na kumbaga kung kailan pa nakauwi, saka ho kayo makikipag-connect with the DMW, with the MWO. Mas maganda ho habang naririyan. Bakit? Ang advantage po kapag ka ho naririyan si OFW, naririyan pa at nakapagsabi sa MWO, at kung merong problema, it is the mandate of the Migrant Workers Office headed by a labor attaché to try and negotiate and talk to the agencies and the employers, said employers, para po matanong, maimbestigahan, at kung ganun nga po ang nangyayari. And then, nabanggit pa niya kahapon, pwede ho ba akong magpunta na sa labor? Sabi ko, oo, pwede. That is always an option. Pero mas maganda makipag-coordinate muna sa inyong migrant workers office dahil sila ang may mandato na assistihan kayo sa panahon na kapag may mga questions regarding your employment status at kung paano hindi sinusunod ang inyong kontrata. It is very vital that this will be something, or this is something that dapat na alam ni OFW. Ano ho? Na kinakailangan po, we are able to defend our rights, no, bilang mga overseas worker, mga migrant workers, dahil especially sa bansang Saudi Arabia, tayo po ay merong bilateral labor agreement, meaning both countries signed an agreement, no, highlighting kung ano yung dapat na sundin ng bawat isa, no, in that agreement para ho walang ma-violate na ating mga karapatan bilang mga migrant workers, no. Yan ho yung ating layunin diyan. Kaya bakit mahalaga na malaman ni OFW kung ano po ang kanilang mga karapatan at ang mga benepisyo. Oh. Okay, ang oras po natin ay 8:59 ng umaga. Magbe-break lamang po muna tayo pa sa ating pagbabalik. Meron po tayong mabusahing question para masagot. Huwag kong alis.
1: Servisyong OFW.
2: Ang dami nating kababayang nagkamali sa mga desisyon nila sa buhay. Mali ang piniling landas. Mayroong tumigil na sa pagpapadala ng remittance sa pamilya dahil ubos lagi ang sweldo sa kung ano-anong uso. Mayroong mga nagnanakaw sa sariling amo. Mayroong na in love sa bawal na relasyon. Mayroon namang mga nasangkot sa gulo at nakapatay pa ng kapwa. Sila ang madalas maibalita ng media sa Pinas. Pero higit na marami ang mga successful na kababayan natin. Marangal ang takbo ng buhay, masipag sa trabaho, tapat sa tungkulin, kilala sa husay sa kanilang propesyon, iginagalang ng ibang lahi. Sila ang mga tahimik na ehemplo na hindi halos napapansin. Sa huli, nasa atin ang choice. Kaya natin maging failure. Kaya rin natin maging matagumpay. Ano man ang choices na hinaharap mo ngayon, kabayan, may kalayaan kang pumili. Pipiliin mo ba ang mabuti o ang masama? Papanig ka ba sa mali o sa tama? Ang kaibigan mong sasama sa'yo sa desisyon mong iyan ay si Jesus, na lubos na nakauunawa ng lahat ng dinadaanan mo ngayon. Lapitan mo siya at kausapin sa dalangin at hayaan mong patnubayan kanya.

0: Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat.
1: Sumasayin papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company of Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang.
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Kasapi sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Servisyong OFW!
4: Yan, bumalik po ang servisyong OFW. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Rene. At solo po tayo nag-broadcast ngayong umaga pong ito. At atin pong pabatiin din na ilan sa mga nag- chime in dito sa ating sa chat group, no? Ngayon po ay si Maribel Azul Nara. Blessed morning, watching from North Fairview. Magandang umaga sa iyo, Maribel. At si Leonida Rubio. Good Tuesday morning, Pastor Rene, at sa lahat ng listeners ng Servisyong OFW. God bless your ministry. From Bacoor City, Cavite. Sa radyo po ako nakikinig mula umaga hanggang gabi. Talaga namang pang 702 DCAS po. Talaga kayo. Ano ho? Binabati ko rin po ang aking may bahay, si Mrs. Angelica Bunsoy, na naririyan na sa Translators Association of the Philippines office. Siya po ay nag-volunteer work dyan sa finance department. Ayan. Nakalimutan ko kung sino-sino mga naririyan sa office, sa TAP. If you can send me the names, aking babanggitin din on air. Ayan. May sabi nga natin kanina, we were before we closed, napakahalaga, no? Alam ho natin yung tamang paraan kung nagkaka-problema. Katulad nung ating diniscuss bago tayo nag-break, sinabi ho natin doon si KOFW, sana hindi ganon na naging proseso. Katulad niya, gusto niya pang magpaliwanag. Sabi ko, sige po, huwag niyo na hong ipaliwanag. Basta ang aking payo is makipag-connect with the Migrant Workers Office since, she says, meron siyang tinatawag na kiwa. No, ano po ang kiwa kapag ho kayo ay nasa Saudi Arabia? Ang ang kiwa po is yan ang kumbaga official platform, no, ng Saudi Arabia para sa mga business owners, sa mga employees. Kumbaga diyan ho nyo makikita. Yung inyong work permits, yung authenticated na contracts, yung visa, palagay ko pati yung sa ICAMA, no, yung kanilang residence permit. So she claims, the OFW claims, na meron on record. Okay, that's good. Very good, no, kung kayo po ay nagkaroon ng ganyang record. Because that means the authenticity ng inyong contract or yung valid yung inyong contract. Ngayon, provided na ang ginagawa sa inyo ay pinipilit ho siya, sabi niya, from 3,000 riyal, gustong gawing 2,300. Sabi ko, bakit kaya? Ano kaya ang dahilan? Hindi ko po alam. Parang lumalabas ngayon kasi merong parang naiinggit na ibang lahi sa kanya. Like meron siyang binanggit na isang lahi na siya, yung kanyang mga customers na, kasi again, this is a hair salon, eh, yung mga customers niya, eh parang imbes siya dapat na nakikipag-usap, ay inaagaw sa kanya. So meron ganun pong elemento. So if this is true, then pwede niyang talagang pwede niya talagang ilaban na bakit ibababa yung kanyang sweldo. Is it because meron siyang ginawang violation? Naka-indicate ba yun sa kanyang kontrata na pagka ano, eh pwedeng ibawiin? Sa amin po, sa atin po, pagka ho yan eh binding na kontrata at napirmahan na, hindi ho pwedeng basta siya babaan ng sweldo. And in addition, sabi po ni OFW, siya ay, anong tawag dito, siya ay fino-force na not to report. No? That means, sabi niya, I will not go to work today. Sabi niya, but when will I work? No? When will I report? Sabi niya, don't report every day. So ganun daw ang pagkakasabi sa kanya. So ang ibig sabihin, ay hindi na siya dapat mag-report at mukhang siya ay pauuwian na. All the more, kaya po sinasabi natin, dapat makipag-ugnayan na sa Migrant Workers Office so that the Migrant Workers Office can call and even coordinate with the Saudi Labor Ministry para ho for sa protection ng ating kamanggagawa. Ayan. Alright. Sana yan ay kumbaga magkaroon ng bunga. Sabi niya ay sabi ko sa kanya, ako ay maghihintay ng update from her. All right. Alam niyo sa isa pa palang update no before I forget. At we are happy, no? Supposedly dapat dalawa kaming magbabalita nito ni Pastor Joy, pero dahil wala siya, alam niyo po, we have been given a privilege last Friday morning. Ito update kay at Pastor ni Kuya Kaloikaw. Ano? We have been given the privilege, and I believe kami yata ang una, ang pinakaunang bisita na tinanggap ng ating butihing Pastor ni Kuya Kaloikaw Jr. And for the first time after yung kanya pong pagkakasakit, no, ay siya po ay nabisita namin. Kasama ko po ang aking may bahay na si Mrs. Angelica Bunsoy at si Pastor Joe, at nagpunta ho kami sa kanilang bahay. And for the first time, napakasaya ho at nagpupuri kami sa Diyos dahil nakita namin ang ating pastor o aming pastor. Hindi ko alam kung pwede ipakita. Nag-aas naman kami ng permission. Pero sabi namin, kung pwede ba namin ipakita yung inyo pong napaka-poging mukha. Ano, alam niyo po, siya po ay talagang pumuti, napaka-aliwalas ng kanyang mukha. No, para po sa kaalaman ng lahat, siya po ay nagkaroon po siya ng ano ng brain hemorrhage. Ano? At siya po ay naoperahan, at but at the same time, siya po ay kumbaga ay naka-recover. There is no slurred speech. Ano ho? Merong kaunting pagbagal sa kanyang pagsasalita. No, pero wala ho siyang slurred na speech. At medyo mahirap ang kanyang paglakad, but nonetheless, siya po talaga ay naka-recover na sa biyaya ng ating Panginoon. And we can understand, ano, Pastor ni, if you are watching, Ate Neneng, thank you very much, no, for allowing us to visit our beloved host no ng serbisyong OFW para po makakwentuhan, makapagpanalangin, madinig muli ang kanyang tinig. Ano ho? And we are so privileged kasi ang sabi nga po here's the thing, ano, sabi nga po ni Ate Neneng, even that morning or even no that night, no, the night before kami po ay bumisita, abay nagbabagong isip pa si pastor niya, sabi niya, huwag mo na kayang patuloyin sino pastor rin eh, parang hindi ko pa kaya. No? And yet, Atinening prevailed, and I think it's high time for you to receive visitors and guests. And again, so kami po ay nagpapasalamat kay Atinening. Ano ho? Wonderful, wonderful to see our beloved Attorney Cao na siya po ay up and about and in God's time, we would see him once again dito po sa programa. Nagbibiroan ho kami. Sabi namin ni Pastor John, ni isa sa amin, ako, si Pastor Joe, ay hindi mangahas. O walang mangahas po sa amin na kumbaga mag-roll call. Naalala niyo po yung roll call ni Pastor ni, no? Eh wala hong mangahas sa aming dalawa na banggitin po, no? Yung kanyang roll call dahil we expect him, ano ho? We expect him to be back and do his roll call. O ayan, sabi nga ni Federico Termulo, ayos pala, pwede na mag-roll call si Pastor Nicao. Yes, no, hintay-hintayin po natin. Ano? At maririnig na natin yung kanyang roll call. No? At indeed, sabi ni Edna C. Tenko, praise the Lord po sa buhay ni Pastor Caloy. Opo. No? At hindi natin makalimutan at kinikwento nga kwento ni na atin Neneng nung during our visit is nangyari po yon sometime in 2024, no? 2024 ba o 2025? I believe it's 2025. Nang habang siya ay nagsasalita, habang siya ay nag-lead ng communion, ay ayun, napansin ng kanyang mga colleagues doon sa church or sa isang conference. At doon nga isinugod siya. Isinugod na po siya sa hospital at doon nga nalaman na siya pala ay nagkaroon ng brain hemorrhage, no? At naging successful naman po ang kanyang operation. So again, we are praising God. We thank the Lord sa buhay ni Pastor ni na ang dalangin namin patuloy ay makita namin siya up and about and sharing his love for the OFWs and giving yung kanyang mga advices, lalong-lalo na sa panahon na alam namin, kami naman po ni na Pastor Joe, ang inyong lingkod, hindi naman ho kami mga lawyers or attorney at law. Pero po dahil na rin sa pakikinig at sa dito sa serbisyong OFW para kami po ay yung mga binabanggit namin na mga payo ay hango rin sa mga natutunan namin kay Pastor ni Kuya Caloy Cao Jr. Ayan. Ako it's something that we are really thankful for. I don't want to be so emotional at baka ako po ay maluha pa dito sa ating programa, pero we are praying that the Lord will continue to strengthen our dear Pastor Kuya Caloy Cao para po siya na ang madinig nyo na uli yung kanyang roll call. Ano? Ayan. So, anyway, I think we still have time na basahin yung pong ating case na pwede nating sagutin. Ano? Ito po ay isang OFW na siya po ay nagtrabaho. Tingnan natin ha. Ayan. Sa Qatar. Ano ho? No? Siya po ay nagtrabaho sa Qatar. Ito po ang kanyang reklamo. Sinabi niya po, hindi po ako pinasahod ng 6 na buwan. No? 6 na buwan, 4 ang alaga ko sa akin lahat sa gabi at sa umaga. Nambubugbog ang mga alaga ko. Sinaktan ako ng amo, ko. 6 years po ako sa kanila. Laging delay ang aking sahod. Tapos nitong katapusan, anim na buwan na talaga akong di pinasahod. Sagot ko pa ang aking pagkain, kaya pumunta na ako sa Polo Owa ng Qatar para makauwi ako sa Pilipinas. Doon ako pinatuloy sa shelter ng OWA sa Qatar. Tulungan niyo po ako makapagsimula ng pangnegosyo. May anak akong dalawa. Hiwalay kami ng asawa ko. Ako lang po ang nagbubuhay sa mga anak ko. Sana po tulungan niyo ako. Dumating ako sa Pilipinas August 29, 2025. Nag-apply ako sa Action Fund September 8, 2025. Ayan po. Yan po ang kanya pong maikling salaysay. Now, first off, una-una po, maganda at kayo po ay nakauwi na. No, ito pala ay August 2025. So, halos mag-iisang taon na ito. Now, yung pong Action Fund kasi, no? And I'm not sure kung kayo po ay nabigyan na. Pero I would advise kung kayo po ay nandito rin lang sa Metro Manila, mas maigi po na kayo po ay mag-follow up dito po sa Department of Migrant Workers. Supposedly ho, kapag ho ganyan, dapat natanggap nyo na po itong Action Fund. So Action Fund po, yan po ang financial assistance na binibigay ng ating pong Department of Migrant Workers para sa mga distressed OFW. Now, balikan ko lang the fact that si OFW ay 6 na taon na raw doon na naglilingkod sa kanya pong amo at taking note na yung kanyang mga alaga, no, ay sa kanya lahat, no, sa gabi at sa umaga. Ibig sabihin, talagang inaasa na sa kanya yung pagpapalaki, yung pag-aalaga ng mga bata. Ano ho? Sa akin ho, kung ganun pala katindi, no, 6 na buwan, hindi napasahod, palaging delayed, tapos sabi nyo, nasaktan pa kayo ng amo ninyo. Ngayon, hindi ho namin alam kung ano po yung specific details. Pero gayon pa man, kung ganun po sana ang nangyari, ay dapat ho, kung natapos ang inyong every 2 years, ano, dapat natatapos ang kontrata. At every 2 years, dapat nakakauwi ho kayo. At dapat ho, mas maganda, and may we advise, na kapag ka ho ganyan, hindi na maganda ang trato po sa inyo, dapat ho kayo po ay nagpa-release na. No? Kung minsan, yes, there are instances na sinasabi na ayaw kayong pakawalan. Hindi naman ho nila pwedeng basta gawin yun, na pipilitin po kayo. Basta kapag ka ho kayo nagpaalam na, yun na ho yun. No? At kapag ka hindi ho pumayag, then dun ho kayo, meron ho pwedeng gawin. No? Magpatulong ho kayo. Halimbawa, nandoon nga, kung kayo ay nasa Qatar, meron tayong post doon, meron tayong embassy, may posting tayo doon, merong migrant workers office na pwedeng hingan ng tulong. Gusto ko na pong kumalas dito sa aking employer, pero ayaw ho kong i-release. Tulungan niyo po ako. And that would actually help start a kumbaga, concerted efforts na kung saan ang ating migrant workers office, kung nandoon pa yung agency at somehow connected po kayo doon, ay pwede pa ho na kumbaga pakiusapan yung agency. Kasi ho, yung foreign agency doon, bakit yun ang pwedeng hingan ng tulong? Kasi ho, normally sa kanila po nanggagaling o sa kanila nag-a-apply ang mga employer para kumuha ng mga domestic worker or household service worker. So natural, kung sila ang may point of contact, sila rin yung kumbaga pwedeng makatulong para makausap itong mga employers na katulad ng ganito na ayaw i-release yung ating mga OFW or mga household service worker. Sa ganong paraan, kapag ka ho meron pang resistance, pwede na hong makipag-coordinate sa local law enforcement para ipatupad yung pag-alis o pag-alis sa kanya doon po sa employer na ganun, na medyo abusive na ang kanya pong situation. So, yan din na similar doon sa ating sinasabi doon sa ating OFW na kausap kahapon. Coordinate with migrant workers office so that they can start doing their jobs. And part of their doing their job is to coordinate with the agencies, foreign agency, and with the employer. Kung hindi ho kasi sila kumilos yung agency doon, pwede ho nilang bawiin yung supposedly na kumbaga kanila pong agreement or certification na pwede silang kumuha ng household service workers sa Pilipinas. Pwede hong gawin yon. It is under the responsibility ng Migrant Workers Office. So sila ho nagbibigay ng kumbaga ng permit, no? Permit ba ang tawag doon? Para ho makakuha ng household service workers yung mga taga roon dyan sa bansa. So it's the same, ano, kailangan ho magkaroon ho tayo ng ganun. Ngayon, dahil nandito na si ating OFW, advice ko po is pwede ho kayong magkumuha ng action fund. Sa OWA po, pwedeng balik Pinas, balik hanap buhay. Pwede din po sa DTI, no? Pwede ho kayong sa OWA, no? Yun po yung sa OWA, no? At may mga livelihood, no, na pwedeng kumbaga hingan ng tulong. DTI, ang DOST, pwede rin yung lapitan. Ang Department of Agriculture, kung kayo po ay nasa lugar, meron ho kayong pagkakataon na pwedeng magtanim, no? At kung yan ho ang kumbaga kakayahan ninyo, sa Department of Agriculture, meron ho silang programa para sa mga OFWs. Na kung saan kayong lugar dyan, actually meron nga ho silang pwedeng lupa na pwedeng ipagamit sa inyo na tamnan ninyo, no? I will again research back on that dahil nung panahon ng pandemya, yan po yung aming mga kumbaga naging mga seminars involving our agencies where they can ano, no? Where they can ask for help. Well, anyway, tayo po ay magko-closing na, no? Basahin ko lang yung mga ilan pang mga ilang comments andito. Si Rita Kaisip, sa mga latay po ng Panginoong Hesus si Pastor Nicau ay gumaling na. Amen. Faustina Frankie Habla, good morning po Pastor Rene, blessed Tuesday, kaagapay. Listening, thanks to the Lord for healing Pastor Cao. Si Rosalyn Caliva, advice ko lang po Pastor sa mga magdemanda sa mga amo sa agency, wag na wag po kayong makipagsettle sa SENA o NLRC kung mas malaki pa rin ang makukuha ninyo sa ipinaglalaban o matatanggap ninyo sa kaso na idinedemanda ninyo. May tama ho. Tama po yung inyo pong advice. Kalimitan, nagfo-fold si OFW dahil may pressure o kaya nilalambing ng kabilang bahagi, no, no? Yung mga taga-agencies o nilalambing. Huwag na naman tuloy-tuloy. Mag-usap na lang tayo. Magkano ba kailangan? Totoo po yan, kasi yan ho ang kalimitan nangyayari sa ating mga OFWs. Pero ang sabi nga natin, kung kayo po ay merong katwiran at alam po ninyo ang inyong mga batas, yung mga benepisyo po ninyo, huwag ho kayong magatubiling lumaban at igiit ang inyong karapatan. At ang Global Filipino Movement, ang serbisyong OFW po, kasama po ninyo na naglilingkod para sa inyo. Okay? With that, tayo po ay manalangin. O Lord, we are thankful for this morning's broadcast and we ask, Panginoon, indeed, itong mga kasalukuyang merong mga inahandle na mga cases, na nag-file po sila ng complaints sa kanilang agencies para sa employers. Lord, we pray, grant them the wisdom. Grant them, O God, the conviction to stand the ground na kanilang ipaglaban ang kanilang mga karapatan. We also pray, Father, na habang ginagawa nila ito, Lord, that you will provide them with peace that passes all understanding, that will guard their hearts and their minds in Christ Jesus. Pangunahan mo rin yung kanilang mga pamilya, Lord. Kailangan po nila ng support habang sila ay nakikipaglaban. We pray, Lord, for providing for them, Lord, lahat ng kanila pong mga pangangailangan. Lord, we commit all these things to you in the name of Jesus. Amen at amen. Ayan, makarinigan na po tayo muli bukas sa isa na namang edisyon ng serbisyo OFW sa pangalan po ni Pastor Joe Biasong at saka ni Pastor ni Kuya Kaloy Kao. Ito po si Pastor Rene, nagsasabing pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ng kanilang pinakamamahal na buong pamilya. God bless po at magandang umaga sa inyo.
5: Kawaligtap, ako si Jacob Vibio, OFW Thailand, at inyong kaagapay, kayo'y nakikinig sa Servisyong OFW.
6: Servisyong OFW!
7: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: kaupod sa kalamidad kag sa katawhayan.
1: Kadamping mo.
0: Kaunungan sa hustisya kag sa kaalam.
1: Kadamping mo.
0: Abyan mo sa ikaayong una-una.
1: Kadamping mo.
0: Ari na ang
2: Kadamping mo.

0: Maayong aga Bacolod, maayong aga Bacolod City kag Negros Occidental, maayong aga man sa aton mga pinalangga nga tigpalamati halin sa Negros Oriental kag Sikihor. Welcome sa Kadampig Mo, ang aton programa para sa komunidad diri sa 1233 DYVS, The Sweet Voice of Salvation. Kami ang inyong mga kaupod halin sa Bacolod City Police Office nga nagadala sa pinakabag-o nga balita, accomplishments kag public safety updates sang aton kapulisan. Sa tanan nga nagapamati subong sa radyo kag nagatan-aw pinaagi sa Facebook Live, madamo gid nga salamat sa pag-upod sa amon subong nga aga. Ako gali si Police Master Sergeant Jollibee Olvido Santillan, ang inyo host kag Chief sang Bacolod Public Information Section. Antes kita magasugod, ginapaabot namon ang amon sincere nga pagpangamusta kag pagpasalamat sa pamunuan kag ang kag mga personnel sa Bacolod City Police Office sa panguna sang aton City Director Police Colonel Eugene N. Rebadumia. Maayong aga sir. Nga padayon nga nagahatag inspirasyon kag maayong nga liderato sa pagserbisyo publiko. Amo man ginapangamusta man namon ang aton Deputy City Director for Operations Police Lieutenant Colonel Lester Liada. Aton nga force commander sang BCMFC, Police Lieutenant Colonel Edelis Richie Cosero. Sir, good morning. Kag ang head sang Mobile Patrol Unit, si Police Lieutenant Colonel Joffer Caboral. Mayong aga sa mga active kag mga snappy namon nga sir sa BCPO. Amo man gina-acknowledge man naton ang mga personnel sang City Community Affairs and Development Unit, ang City Operations Management Unit, City Tactical Operation Center, ang amon SIDMO, ang Human Resource and Doctrine Division, CDEU, CIU, ang admin, tanan nga office, ang Bacolod City Police Office, kag tanan nga support unit sa padayon nga nagapaligon sang relasyon kag sang kapulisan sang komunidad. Kag also ginapangamusta man naton ang pamunuan kag ang mga personnel sang Police Regional Office Negros Island Region sa pagpanguna ni Acting Regional Director Police Brigadier General Romano V. Cariño. Sir, good morning. Kag ang mga Regional Public Information Office sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong. Ma'am, mayong aga sa imo da, ma'am. Siyempre, ginapangamusta man naton ang Chief Philippine National Police, ang amon gid nga tatay sa police, Police General Jose Melencio C. Nartates Jr. Sir, snappy salute. Good morning. Kag ang tanan nga na station commander, stations 1 to 10, kag ang mga NUPs, kag ang mga bugos nga pwersa sa Bacolod City Police, ang amon nga mga PNC, co-PNCOs, good morning sa tanan. Madamugid nga salamat sa inyo dedikasyon kag padayon nga pag-alagad sa katawhan. Subong nga aga, ibahin namon sa inyo ang pinakabag-o nga accomplishments sang community engagements kag public safety initiative sa Bacolod City Police Office sa panguna sa aton City Director Police Colonel Eugene N. Rebadumia. Pero antes ang tanan no, do kadamo gid sa akong ginambal, masugod kita sa isa ka Bible verse nga mga nga madasig lang kag makapamalandong kita. So this Bible verse came from Acts 14:10. Nagsinggit si Pablo sing mabaskog nga tingog, tindog sing tadlong sa imo mga aktiil. Kag sa gilayon nagtindog siya kag naglakat. Ini nga bersikulo, ini nga Bible verse nagasaysay sang tion nga paagi sa gahom sang Ginoo. Ginayo ni Apostol Pablo ang isa ka tawo nga halin pa sang pagkabata indi makalakat. Pero tungod sa iya nga pagtuo sang iya nga relasyon sa Ginoo, ginmanduan siya ni Pablo nga magtindog kag gilayon iya nga nakaalagad kag nakalakat siya. Ang ini nga bersikulo nagapanumdom sa aton nga ang Ginoo may gahom sa pagbag-o sang kabuhi kag sa paghatag sang kaayuhan. Pero sa lalaki nga nagtindog pinaagi sa pagtuo, kita man ginatawag nga magsalig sa Ginoo, especially sa amon sa kapulisan no. We need the presence kag ang faithfulness namon sa Ginoo for our guidance man and protection. So nagtudlo nini sa aton nga ang pagtuo kagahom sang Ginoo makasarang sa paglampo sang bisan nga kung ano ang kabudlay kag limitasyon sa kabuhi. So subong aga, miyara ako isa ka upod, first timer. Subong upda naton si Patrolman Raymar Jimeno, amon siyang Assistant Crime Analysis Section, PNCO, nga magabahin sang accomplishment sa Bacolod City Police Office. Good morning. Si anak ko ni siya kay mama, ako ni sa office.
1: Thank you again, ma'am, sa pag-endorso. Good morning. Good morning sa tanano, sa tigpamati sang DYBS, sa aton mga kasimanwa nga Bacolod noon, kag sa tanan nga nagatanaw sa Facebook Live. Para sa sini nga semana, madinalag-on nga nakapatigayon ang Bacolod City Police Office sang nagkalainlain nga law enforcement kag community service activities. Para sa period covered sang Hunyo 8 tubtob Hunyo 14 2026. Sa para sa arrest of other wanted persons, miara kita kasyam ka operasyon kag miara ka na asyaman ka nadakpan. Sa arrest of most wanted persons, miara kita nga duwa ka operasyon kag dira may duwa man ka nadakpan. Sa illegal drugs operations naman, miara kita ka apat ka operasyon kag lima diri ang nadakpan. Sa nakupiskar naman nga syabu nga 183.3 gramos nga may balor nga 1,246,440 kag sa illegal gambling operations naman, miara kita ka anom ka operasyon, no? Kag miara dira ka dusi man ka nadakpan. Sa nakupiskar naman nga bet money, miara nga 2,200 nga balor. Tapos sa RA 10591 operations naman, miara kit wala sang operasyon kag wala man sang nadakpan dire. Sa recovered firearms naman, miara kita kaduwa ka armas. Kag sa illegal fishing operations, wala man sang operasyon kag wala man sang violators, no? Ini nga mga accomplishments nagapakita sang amon padayon nga paningwa para mapabilin nga malinong matawhay kag luwas ang Bacolod City. Kag besides dire sa aton nga ano, no, sa accomplishment, no, mayara man kita nga gina-promote man naton
0: nga program.
1: Ma'am, ang aton nga program nga bag-o is Safe NIR 911. Ang Unified Emergency Hotline System sang Police Regional Office, Negros Island Region. Pinaagi sa pagtawag sa 911, mahimo nga makapangayo sang bulig ang publiko para sa mga emerhensya pariho sang krimen, aksidente, sunog, medical emergencies, kalamidad kag iba pang nagakinahanglan sang madali nga pagresponde. Ang katunayan sang Safe NIR Dial 911, amo ang paghatag sang isa ka emergency hotline nga madali madumduman sang mga publiko. Pagpalig-on sang koordinasyon sa police, fire responders, medical teams kag LGUs. Pagpaayo man sang public safety paagi sa madali nga pagresponde kag pagpabakod sang pagsalig sang publiko sa serbisyo sang gobyerno. Kagini, mayara man tapanumdom, no, para sa atong mga publiko, gamita lamang ang 911 para sa matuod nga emerhensya. Ang prank o confalls calls mahimo maglangan sang pagresponde sa mga tao nga daga kinahanglan gid sang bulig.
0: Oh, amon siya ang bag-otang nga program nga gin-open tala ni siya last week, no, nga ging launch nato ni. So sa according sa ini nga ano namon, may ara kita pulo katawag, no, nga 911
1: kag
0: nang the community was very satisfied kay they were addressed kay tatlo lang ka number i-dial mo. So the police station nga ara sa ila area makarespondi gid sang madasig. So luwas ang police operations, no, may padayon man nga ginapalig-on.

0: ang police, hindi lang na sila nagalibot nga patrolya as well, naga storya na sila sa community kag maghatag sa mga public safety. May ara kita school-based awareness campaign, so nagbukas naman ang aton nga eskwela. So there are police officers nga naga-post subong sagwa sa mga sang schools for ano safety man sa aton mga students, hindi lang students no, mga maestra, sa mga parents nga nagadulong sa aton nga estudyante. We have also family visitations kag welfare program sa mga personnel. So most of them ang aton ni mga women's ni no ga visit man sa kapulisan or sa panimalay para mag conduct sang family visitations kag suporta sa mga programs sang local na government kag community. Ining mga aktibidad nagabulig sa pag patigas ang pagsalig sa kooperasyon sa kapulisan sang komunidad para mayara kita sang relationship, good relationship sa atin community. So we the police officers, kami mismo ang nagapalapit sa inyo to conduct ng mga dialogues and visits. So hindi lang ni kami lang nga police nga maka hatag sang safety kundi ang inyo man nga participation sa community sa amon man sa police. So, bilang public safety reminder, ginapahingyo namon ang tanan. So, this is our reminder. So, Nak, ano ang aton nga reminder sa ila?
1: Sa aton nga una nga reminder, no, maging alerto kita kag mag-report dayon sa mga kahinayala nga mga hitabo sa mga aton palibot. Ikaduwa, siguraduhon ang seguridad sang balay, salakyan, kag personal nga pagkabutang. Ikatatlo, likawan ang illegal nga droga, kagiban pa nga illegal nga binuhatan or buluhaton. Ikaapat is magkooperar sa kapulisan kag mga otoridad. Ang ikalima is save ang emergency hotline. Amo gining pinakaimportante. Yes. Ang dial 911 ni bala nga aton nga
0: programa
1: para sa madali nga paghingyo sang bulig.
0: So, amo na no dumdumon tagid ang public safety namon nga ginahatag sa inyo kay kag of course hindi nyo na maski hindi nyo na pag-save 911 ara lang kami dayon mag-responde sa inyo. So,
1: ginaagdaman naton ang aton mga publiko sang Bacolod City Police Office kag sa diri man sa aton nga syudad sang Bacolod, ang tanan nga mag-upod sa BCPO Color Me Run 2026, a fun run for a cause sa Hunyo 27, 2026 sa Bacolod City Government Center.
0: Yes, amo ni siya nga mon subong nga ano nga ang Color Me Run gina-invite namon. Pwede ka mo ni maka-register so through the LCF. Sila ni nagapost kag as well as sa amon sa Bacolod City Police Office. May ara kita da QR code, pwede nyo na siya ma-scan. We are inviting all the runners. Hindi lang mga runners, no, ang mga gusto mag-cooperate nga mag-healthy living kita, magsinadya through our Bacolod BCPO Color Me Run 2026 ini sa June 27. Na-move ni siya actually sa June 27, 2026. So we are inviting everyone. This is the program ni isang amon nga City Director, si Police Colonel Eugene Enrebadomia. Sa mga private sectors, sa mga civilians, mga kids, we are inviting kids as well sa Color Me Run. Sa dyan siya kay may ara kita ni nga mga colorful nga mga activities para man sa mga ano. Hindi lang ni siya dalagan kundi as well as gina-encourage namon nga mangin healthy kita. So madlagan-lagan kita kay subong do anyway. Although nagaulan pero no do kaginot gid, so we have to sweat ourselves gid nga dapat mag-enjoy kita, ma-intra kita sa amon nga Color Me Run. So magadalagan kita nga may katuyuan samtang sa ginapromote naton ang maayong paglawas, pagbinuligay kag mabaskog nga partnership sa komunidad. So dalang inyo pamilya, abiyan kag mga kaupod sa trabaho kag mangin kabahin sang ini nga makalilipay kag mapuslanon nga aktibidad. So, Nak, no, amutuan ba ko nga maparehistro sila through Facebook page sang LCF, sang Bacolod City Police Office, sang BCPO, PIO, Kag ang lapit na sa headquarters sa Bacolod City Police Office, pwede man kamuda kakadto sa amon kag magres

0: Maestro to join. So, kitanay kitatanan sa starting line.
1: Sa ngalan sang Bacolod City Police Office, madam, huwagin nga salamat sa padayon nga pagsalig kag suporta sang pumuluyo sang Bacolod City. Ginapasigurado namon nga magapadayon kami sa pagpananalipod sang komunidad kag pagmintinar sang kalinong kag katawhay. Padayon kita magbinuligay para sa mas luwas, malinong kag progresibo nga Bacolod City. Madamo nga salamat sa aton bisita sa pagbahin sang mga accomplishments kag programa sang BCPO. Sa tanan nga tigpamati, salamat sa pagupod sa amon sa kadampig mo diri sa 1233 DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
0: Sa liwat, ako gali si Police Master Sergeant Jollibee O. Santillan. Kagangakon ka upod.
1: Ako gali si Patrolman Raymar Jimeno.
0: So, salamat gid kag kita mamati sa kadampig mo. DYBS, 1233 AM.

0: Unang Tugon. Serbisyo publikong aksyon ng inyong mga kaagapay sa 702 DZAS.
1: Walang pasabi, biglaan, nakakagulat, hindi mo mamamalayan. Yan ang lindol, bigla ang pagyanig ng lupa na nagdudulot ng mabigat na pinsala. Paano mo nga ba maiiwasan ang isang bagay na hindi mo naman inaasahan? Ito ang mga dapat mong tandaan. Maghanda. Laging siguruhin na nakahanda ang iyong survival kit sa lugar na madali itong maabot. Alamin kung ang iyong lugar ay prone sa paglindol. Kung oo, maging maalam sa mga sistema ng paglikas na inihanda ng iyong komunidad. I-secure at siguruhin na hindi madaling matutumba o mahuhulog ang mga malalaki at mabibigat na gamit gaya ng cabinet. Mas maganda kung ikakabit ito sa mga pader nang hindi malaglag kung makaranas man ng paglindol. Tiyakin ding stabilize ang iyong mga LPG gas upang maiwasan ang pagsabog. Siguruhing nakalagay sa tama at ligtas na lalagyan ang mga bagay na maaaring makapinsala kung mahuhulog o matatapon. Itabi rin ang mga kagamitang makakaharang sa iyo upang agad na makalabas ng isang lugar kung sakaling makaranas ng pagyanig. Maghanda ng listahan ng mga emergency numbers. Tiyakin ding may nakahandang earthquake plan ang buong pamilya upang hindi magkawalaan at matiyak na alam ng bawat miyembro ng pamilya ang dapat gawin.
0: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng inyong himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, The Sweet Voice of Salvation. Up 987 DYFR-FM, Life Changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New J DXJL-FM, Your Positive Choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, Your Community Radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, Your Friendly Voice. Davao City, 1197 DXFEAM, The Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Okay, good morning mga kapanimalay. Duwa ka boys nga ako nga partner sa Bongo ah. Ito pa rin yung colors ng bayaw. No, anyway, good morning kids sa kapanimalay. Salamat kids sa pag-follow sa amon sa Facebook. Follow ya sa mga radyo ninyo, no? May ara sa Gyapon Radyo, balaya. Hindi na madula-dula ya. Di gina-tune in na yun. Sa 1233, Radyo DYVS. Medyo mabudli yan. Tanakis mag-align ba sa nag-kurit, dira? Kung hindi mo nag-agaw na sa una mo sa dyana, no? Pero sa Gyapon, nami ang signal sa aton nga station. Ang Proverbs chapter 16, Verse 3, gambal ang Ginoo. When you place your plans on my hands, you place them in the safest place possible. Kung may kwarta ka, ginatago ni mo sa alkansiya o sa bangko, kisa may tendency pa na kung may kinanglantang aton sa limo piggy bank, ginalukit na pa na, di ba? Or kung taguon mo man sa safety box dira o sa diin, may mga kisa iban sa aton nga sinaton ba may pagkakinanglan waay nagalisensya ginahilabtan, pero pag ang aton mga plano sa heart naton kinapinsar naton kun iula mo pa na sa mga abyan mo ginakuraw pa na mo o kusin o da kisa nga mahisaon bala gina wala gina suportaran ba sige ka bay pa pakamayuhon ay mga plano, pero pag kay Lord may ibutang pihogid ko na iya nasa safest place, diba? So, trust me completely, ang basang Ginoo, and I will guide your steps according to my perfect will. So, subong adlaw, topic man naton about healthy and safe back-to-school habits for the whole family. So, ini si Jinky, upunin niyo sa kapanimalay mo.

0: Si tatay, wala nagapangayo sang malahalon ng mga regalo. Hindi man niya kinahanglan sang regalo nga dekalidad. Ang matuod, ang iya lang handom, amo ang makita nga malipayon kag mahiluway ang iya pamilya.
1: Papa, salamat sa tanan nga sakripisyo sa mga laygay kag sa pagpalangga. Ikaw ang nagahatag sang kusog sa pamilya, palangga kag gidnamon.
0: Sa tanan nga mga tatay, papa kag daddy, Happy Father's Day.
2: Ang ini nga bahin ginadala sa inyo sang 1233 Radyo TYVS, The Sweet Voice of Salvation.
3: It's 11:11. Time check natin diri sa kapanimalay mo. Ginagreet natin sa happy 50th birthday si Pastor Richard Solomon. No? Kilala ni natin si Pastor Richard Aton Abian. And ginagreet natin hello kay Ma Melba Solomon and sa tanan niya mga teachers sa Graciano Lopez Aina Elementary School, Kamsu, Talisay. Also, gina-greet man ako sa good morning si Sir Paul Benitez, amon nga very good friend sa Boys and salamat sa referral, no? Kag sa mga person naging bisitahan natin kagapon sa URC La Carlota, sa Central La Carlota, and sa Kabangkalan. Kabay pamatigayon gid ang mga transactions. And also, hello kay Ma'am Corazon Estelioso. Always ni nag-follow sa aton sa Facebook, no? So, padayon kita sa aton nga topic, subong. Ano ka nga akong ginamba kagina nga topic arat nagagawa sa screen? Kung nag-follow ka sa Facebook na ito, makitaan mo dira, no? Ang nami ko nag-Facebook kay, kung hindi mo masunod bala tanan-tanan, kagabi na interrupt ka, may bisita or nalobat gulpe, mabalik-balikan mo lang niya kag mapamatian, di ba? So, amo na ka-high-tech subong mo. As children naman niya back to school, di mga 2 weeks na ni subong, no, ang akong to kilala nagareklamo kay ang iya bata grade 1. Gisuri-suriya man lang kami ha. Wala man kami nagapanglibak gid. Nagisuri-suriya kami. Sige tika musta ang imong grade 1. Nagibi ato kagina. Nga nagibi. Nya kay ang iya way sa bangko. Ko nga wala saya bangko. Isang preschool may ara sa bangko ipadala mo. Tika grade 1 na siling niya subong adlaw or isang last week darigin papungko pagkadasun niya adlaw dari naman pagkadasun niya dari naman and then naga sigurong bata galibog ulo ya kay nasalo-salo sa mutilay naman ito pad lay naman na iyang sitting position nagibi kagina ko no kagapo nagibi siling niya kay way na sa bangko wala bangko di ko imposible man ang wala bangko niya wala sa bangko nga iya to blagin assignan sa iya sang previous days kay ginasalo-salo ti singko ti balik to sa ginpungkoan niya sa nagligad niya hindi sa magkabalik kay ang bata to classmate niya nagpungko hindi niya magpaghatag ang iyang posisyon da nga ginpungkoan nagibi managilibi anay ni sang duwa singko abikad to ay sorry ha ang adviser nga agin na salo-salo ya siling ko syempre sa bata lain na ng feeling ya kay imbis bala ko maganga doon mo na yung property ko ni sa ilom ko tapos sa part na man ni mo nga teacher medyo mabudlay mo na kasi imbis madumduman mga ay kapungko dala si Bonard kapungko dala si Jinky kapungko dala si Noda nablang amo na na mafamiliar ka na kinasailo sa ilom mo mabudlay mo na sa imo tapos sa kabataan ni dugo hindi na magkato sa eskwelahan eskwela kay lain ang dating sa ila. Sinko, istorya ha, ang advisor. Gusto mo ako pa may istorya. Bado kayo sag-isog pa ko, be. Wala mo ko to yung labot, no? Joke ko lang. Sinko, istorya ha. Nga, ma'am, kung pwede, i-alphabetical na lang sila para wala na agaway bangko. Kag ang bata, matandaan niya nga diragin ang akon nga bangko, di ba? So, may mga gina-encounter mga parents natin nga ma-stress man, no? Ki-stress ang bata mo. Ti sinanay, nga gaduloong. Kaka-stress man, ikiabdan yung bata, igahibi or manugid sa iya pag gahibi kay amo na ang sitwasyon. So, balik tayo sa topic naton. No? So, back to school. So, kinanglano naton nga i-make sure nga aton kabataan emotionally healthy, physically healthy, no? And ready gid sila to learn and excited to go to school every morning or every day. So, amo na aton nga topic for today. I-share ko ang mga simple but important reminders sa aton nga parents or guardian to help our families nga mag-enjoy no sang safe and successful school year. Lawig pa ni bala ang tuig, lawig pa ni ang back to school, balik-balik naton kung mag-adjust ang kabataan. Ang sadya na daan sa pagsugod sa klase, may mga tantrums ang kabataan naton kag hindi na sila dayon mabuyaan sa classroom. May iban nga parents nga pila pa kasimana nga gatabid matatunod sa kwarto, gapungko man nga eskwela man, no? Hindi na to mabayaan. Kaya may hibi man. So, or di gani, dugabalikid sa pertahan, gatanaw sa imo, or di gani, magpitao niya ka, amugin na yung mabata, ya asta maka-adjust sila. Pasalamat ni Kuya kay nakalampu, asta grade 12 na sumun si Zach, wala gi kami kaagi ni daddy yung gaamu-amu kami sa kwarto. Pagbili na naman sa iya, biyaan ang gina sa iyo niya. Why not say kapangita sa amon? No, ano gisa bala? Nang at ease gisa iya, di yun niya sa iya yung nga pag-eskwela. Tising ko nami, gidwa, igi ka nabudayan. Even sang gamay na sa katulog. Why man ko nabudayan nga? Siling wiwi sa katre, sa ligdaan, wala. No, do why gidang sakit amon ng ulo? No, do kan amigid. So, depende na sa bata, no? So, tip number one, start with healthy habits. Ano ni mga healthy habits? So, ang kabataan naton, children learn better when they are healthy, no? Hindi sila masakiton. Kay makafocus sila kag hindi disturbo ang ila pag-eskwela, ang ila pang everyday, no? Pang ginawi. So, make sure, paano maging healthy? They eat a nutritious breakfast before going to school. Ang mga importante, nakakaon gid sila. Nakainom sila sang water, no? And nakatulog sang complete 8 to 10 hours. Depende sa ilang edad. Pero bata, igina-require to gid tani early sila magtulog para madabot nilang 8 to 10 hours nga oras gid nga pagtulog, no? And then include fruits and vegetables sa ilang pagkaon, sa ilang balon. Diba kita magka-prepare sa ilang food? So, ang ipadala natin sila, mga nutritious, healthy gid nga mga pagkaon nga makabulig improve sa concentration nila sa klase, may energy sila, hindi sila antukin, hindi sila luya-luya, and then ang immune system nila mabakod, no? Hindi sa dasig matapikan. Kay abi mo gabag-ubag-o na daan ang klima, may init, gulpi ka ulan, tapos kisa makatupad, makampang sa classmate nga lain ang pamatsyag, so ano sila, malatnan. So, dapat, bako nila nga immune system. So, nagabulig ang food intake nila, no? Sa pagpabakod sa ila nga immunity, no? Tip number two, practice good hygiene. So, tuduan natin atong kabataan sa hygiene habits. So, wash hands with soap and water before eating. Bisan tuod tinapay lang na, pero kag ginakis wala balas tissue like sandwich nga putos, no? So kamuto na nila, so ang kamot naguit sang lapis, nagikap sang papel sang desk nila o kundi indira, dapat maghugas gid sang kamot kun wala sang water da ang available kag gabon, may wipes ka dira or may alcohol nga hugasan nila or tapuhan ilang kamot katinlo, no, antes magikap sang ila pagkaon, no? And then cover their mouth and nose when coughing or sneezing. Ang ginatudlo gani, ang niblang bayo tani, no, maghatsing gulpi o magubo, dra isulod ilang mouth, no, da sa masulod, da sa kagda sa maubo o maghatsing, hindi nga gulpi nga ma-spread, no, sa iya tupad or sa gina-istorya niya. Or may panyo, i-cover gid ang mouth, no? Sang grade 1 ko sa grade 3, dumduman ko pa, grade 1 to grade 2 lang siguro base. Ang sibit bala, ginasibit, tadi ang uso niya sa una mo, ginasibit sa bayo, sa uniform, ang panyo, no? So, magtrapo ka, arada, ginakuha lang na siya. Sa uli, hindi wa naman ko nakakita, ginaamo pa ginang bata, ang ginasibit pa na di sa bayo, ang ilang mga panyo. Pero sa akong time, nadumduman, kumiamo pa ko niya ang chimpon, na ginaamo pa ko na, no? Naputan sibit sa bayo, kag may panyo, diran. Okay. And then avoid sharing water bottles, utensils, and personal items. So, ang kisa, luoy ka man sa friend niya or classmate nga wala water. So, basi may yung mabakal bala nga suludlan, no? nga disposable nga i-share mo ang water kung damo inyong water, dako bing water jug ninyo, paimno nyo, but not sa same nga suludlan, no? Nga da man siya mainom sa water bottle sa inyong bata, okay? And then, keep nails clean and trim. Ang mga kuko sa atong kabataan, si ma'am sa una, gina-check na ya, especially every Monday. Okay, chikon ni buta ang kamot sa desk. Chikon ko kon higo, kon laba, wala naka pautod si ang kamot ng kuko kay mama, no? So, pak-pak-pak-pak kon pa na ni ma'am kon laba ang kuko. Ini laba ni ha, pautdan ni buwas. Hindi ko gusto makita ang kuko laba gyapon. And then, ang buhok, gina-trim, no? Dala pa na iya. Tapos, gina-check pa na ang dulunggan. Tuod-tuod na sa una. Tapos, amu-amu pa na iya. Ang butsubo ang mga teacher natin kung may time pa nga mag-check sa amu sa, especially sa mga grade 1, grade 2, no? Pag grade 3, medyo ido, wala na nagawa kasi medyo kabalo na mag-manage. So, na-adapt yan na ang grade 1, grade 2 niya nga ginahimo ni ma'am. So, pag grade 3, alert na sa mama, ang kamot ko, koko, di na kay laba na, ang buhok ko, munim na, no? Pero pag grade 1, grade 2, si ma'am istrikto, ginaikaayo. So, kita nga parents, dapat kabalo kita mag-check sa aton kabataan. Kaya hindi ni obligasyon ni ma'am ya, nga mag-utod sa kuko sa bata mo, imo ni obligasyon, siya yung ma-check na na iya kung clean, no? And naka-trim ang kuko, no? And then, mga uniform, kung hipid, tinlo, no? Nami man ang kabataan natin. Misa, hindi man nabago. Kung abigin subli, ilan na sa magulang niya nga nag-grade 5 na or grade 4 na or grade 3, ti nagamaya na, ti ata, natag na sa mangod. Wala niya kaso, basta tinlo, no? Kag na plancha. Kung hindi man ginaplancha, kahit ti wala abi plancha, kag brown out, wala kuryente, dapat pagpilo sina kabalot nga nahipid para pagsuksok, doon na plancha lang, di ba? So, tip number 3, prepare a safe and healthy baon. So, instead sa mga sugary drinks or food or junk food, mga healthy ang aton i-prepare. Then, tip number 4, keep school bags light. Abi ninyo, ang backpack, gausong backpack, di ba, sa mga bata, kung sobra kadako, matingala ka lang gaplanakit na gaka-back pain sila. So, nagakub-kub, gakuba. Kay bugat kayo, iladala, dumdaan mo books, dumdaan mo mga, wala mo ginabukaran, dumdaan mo, gipamutang nila. May mga siguro, base may mga toys na sila, mga unnecessary items, naging butang na blang, bit sa school, no? Chikon mo ginapirmi. Kay ang bata naton, dapat, ang iya na nga, ang ginakargabla, napasaan, dapat hindi siya magsobra sa 10 to 15% sa iya body weight. Pila ang kilo niya, no? Kung ang kilo niya na 10 to 15% dapat ang hindi ba magsobra sa iya nga weight, no, or body weight niya ang ginapasaan niya. Kaya amo nang halinan nga nagaka-back pain sila o gakub-kub sila o sa ulihi ano pa gid nga mga issue sa bone sa likod kay sobra kabugat ang ila ginapasaan. So, parents or guardian, check nyo gid ang bag base sa mga items nga unnecessary nga ginapangpasaan sa aton nga kabataan. Then, encourage them nga dala lang kung ano ang kinanglanon. Kag ang kundwa ang strap, duwa gid ang gamiton, no? Hindi isa. Duwa ka strap ang igamiton sa pagsulob o pag gamit sang backpack. Tip number 5, teach road and transportation safety. Sang una ko nga pagbiyahe, nga ako na lang ga go to school, grade 4 na ko, no? From Florenceville, pakadudri sa downtown, da ko ga eskwela sa ETCS1. So, ako na lang na nagabiyahe. Ang first 3 years ko, grade 1 to grade 3, ara pa na si mother ko, danay pa kami. Pag grade 4 ko, nag-separate na kami kay siya, nagpa-transfer sa Pahankoy Baybay Elementary School. So, ako yadriya ko gin pa-eskwela sa ETCS1. So, ako na nag-eskwela. And then, nag-grade 1 na ako manghod. No, pag grade 5 ko na, o grade 4 ko nag-start nga ako ng gabiyahe. Pag grade 5 ko, na grade 1 na manghod ko. So, siya ya, why kami nag-updanay siya sa school, siya sa Rizal, ng-eskwela ko sa ATCST, pero updanay na kami. So, ginasaba ko na siya. kaga, ti kami lang iskwelto, doan kami paano magtabok, kati da ka manaog sa Majeco, da nard no, awing, da ka manaog. So matabok kagid. So tuduan kami paano magtabok, tas kaptan ko manghud ko. Pag puliya, okay lang, kay wala kang tabukon. Pero magpakadtog idya matabok kami halin from Florenceville Bangga matabok ka masakay ka jeep then abot naman sa Majeco or sa Awing so on the Servandos manada nga mo nga ano nga oo nga baligyaan di ba matabok ka gid so tan-o ka gid ya left and right kagula na sa salakyan amo na din pagtabok mo or tabok ka mo upod ka mo sa iban nga may mga upod nga mga nanay or tatay nga dira ka mo upod para hindi ka mo maipit nan dito duan ta ng kabataan kay not all the time ara kita and then to duan ta sa mga independent no kag kun ang tiempo hindi mayo kinangnan kabalo sila ma hindi ano magtabok kung gagabing ulan pag wala payo pasilong ani sa waiting shed and then amo na pag tabok kag dragid maagi ha sa pedestrian lane hindi nga magwa ka dito ka sa piyak na dalan dira sa pedestrian lane dira ka gid matabok kag nami ko may traffic enforcer na kag may traffic lights na do hindi na kulbaan subong tuduan mo na sila eh pag green light red light kun nudang light tuloko nila kag kun amo na nang sign nga magtabok sila no then tip number 6 protect children from heat and weather changes. Ga ulan gulpi. So, hindi sila pag palakta sa school nga wala sila sang raincoat, no? Invest ka mo sa raincoat and investment ka mo sa payong. Ka-importante, gid na nga lani. Kay kisa mabili na, wala na na sila pagbalik, wala na na payong, no? Nga lani. Kag kung in case mabilin, may Arab lang ala, no? Kung pwede man telephone number, cellphone number, no? Pero kisa doon, hindi kita yung magbutang sa cellphone number natin. Kasi siyempre, kung sinuda ka rin masasko sa aton. Pero bisan lang ngalan kag ang grade sa bata. Kay kung drap mo lang sa school mabilin, ala, arasagli sa grade 1, no? Section, amuni ngalan niya, iuli. Sang honest nga makakita. Pero kung hindi maulit, sige na lang. Baka na lang sa bago, no? Kag kung pwede pa lang may mga boots ang kabataan, kay kisa malabayan nila gabi na ha. So, hindi sila makaubog bala, no? Maproteksyonan nila tiil. Galing kay tikadamo sa sambit-biton, karon may boots pa, may raincoat, may payong. Either raincoat or payong lang ang priority. Pero proteksyonan aton aton kabataan sa weather. Kung init ya, magamit mo gid ang payong. Kunting ululan, magamit mo man gyapon ang payong, di ba? Pwede ang naka-fold lang, gamay lang, bala, para lang hindi mabudlay kung bitbito nila no, kung mag-go to school. So, if your children has fever, hindi na amin iapamatsyag, hindi na lang pakatuas sa eskulahan kay makalaton pa na sa classmate niya and then maglala pa. So, papahuwaya sa balay, paimnasang damo nga juice, no? Natural juice and water and maayo sang medical advice sa doctor, ang iapedya kung ano ang bulong nga bagay sa iya, no? Basi trangkaso na or ano man nga nag-attack sa iya na nubo ya nga immune system no so or base dengue so at least madapatan sa sang nagakaigo nga bulong nga para gid sa iya and then tip number 7 support emotional and mental well-being abi ninyo excited na kisa ang kabataan naton galing may mga bata man nga classmate niya encounter niya nga mga sinaton bala mga sunuganon no so kisa mambal ka nga imbis nga mag-enjoy ang bata mo to, kisa hindi na sila mag-enjoy kay may kontra sila sa school, no? May classmate nga nagapangaway, may classmate nga nagapanghikay, may classmate nga sabaran, no? Ti kinanan, i-condition man ang kabataan mo nga, ga kung may classmate ka nga amuni, hindi lang sa pagsapak ka, pabay ilan siya, palayo ka lang sa iyakad to kaya sa imo nga friend, nga imo gidya nga close friend nga, gaya ampang ka mo, ga-enjoy ka mo, manabla, tapos kung siya igapangaway, isugit kay ma'am, kay para magbuot na siya sa friend na kamo dayon no nang ikaw yung parent tuduan mo yung maging friendly ang imo bata hindi nga pala away man o balusan niya man ang classmate niya to no kisa may mga judgmental ng mga classmate mo ti kung bata ya hindi taya mag-intra sa away bata ng parents no, bau, amo pa ni kisa, nagailinaway man ang parents, bila, kay away ni isang kabataan, imbis i-patch up naton sila, may pamigahon, pamiguhon, kita nag-isugpon man ta, nag-intrata, dugudugi kita man na nag-cause nga ang kabataan naton, hasta makagraduate na da, waay nagsapakanay. Asa kita man nga parents, nag-ailinaway, no, nag-paindisanay, amugin na isiskulahan niya, may nang ganisubong kay, mga activities, basubong ginalikawan nga, nang damo sa mga costume-costume, paindisanay, no? Duway na nagawa subong, ti ma-minimize na ang kompetensya hanay, no? And then, tip number 8, be alert against bullying, no? So, tuduan natin atong kabataan to respect others, no? Speak up if they experience sansaling natin bala nga bullying, no? Manugid kid. Inform si parent or inform dayon ang teacher's advisor. Hindi, pag i-confront ha, ang bata ang gabully, diretso kaya sa advisor, sa teacher, no, sila na iya mag-patch up and then magpatawag sa guidance office kag i-meet ka mo, hindi nga direktahon mo ang bata nga gabuli kay kulang man na base bala sang parental advice, no, or guidance. So hindi pwede nga kita magdirekta, i-proper channeling kadto sa advisor or sa subject teacher. And then, idalon mong bata mo sa saan una natabo. Kay may ara na sang, ikumaga, i-anhan sila, i-suryahon sa saan una natabo. Nga, ginambalan mo ni Amuni. Nga, haw, basi sundog lang to. No, mga mo na bla, ma-patch up lang na iya. Pero kung kita mag-direkta intervene, lain na nga, istorya, makreate na sang gamo, no? And then, tendency, basi, ma-silo ka mula iniskulahan. Diba? So, lain na na iya ang gwa dayon, ang effect sa mga kabataan naton. So, amo na siya kaya budlay, no? Sang part naton as parents, as guardian, kung may mga estudyante, pakita ti Mayo lang na ang nakalampuwas na iya si Bonard Jalapis, na lang niya maglampuwas iya. Nonard, no? Ma-retired ka na da, graduate ka naman, no? Dayon, enjoy na niya si Papa Bonia, di si ano niya, kami niya, nag-panugod, na ako napit naman, pila na ng katuig, grade 12 na si Zach mo. Di mga girls din naman, di ho, tigagmay, like kay Angel, di lawig-lawig pa niya nga, experience ho, no? Pero sige lang, kung ang godly parents bala, nag-pray sa iya kabataan, ang pagpadako, ang future sini, gina-bless kid ni Lord, no? Kaya ginapamuyuan tang kabataan naton, katulog sila, kita nga parents, our part is to pray for them, i-pray over ang kabataan naton. Buwas, may eskwela ni siya, protect them, Lord, no? Ang gaisla wisdom, makakomprehend sa klase, confidence nga, nang hindi sila bla ma-outsmart sa ilang classmate nga, ang dayon ang ilang nasiling mo, though, nang ula na sila sa confidence, aral na sila sa God, kubaan sila sa maestra, especially pag si ma'am o si sir istrikto. That's when ang subject is math, no? Budlian na dahil ang kabataan, halos sa aton math, bawa mo ginang ginanerbyusa na aton, no? Ang mga subjects, to hindi ka mag-attend, totoo lang gin, no? Pero makalampuwas gid, bisan pasapasar lang, ah, kundi magtaas gid ya, pero sa iba niya, sa God sila sa math, ti pero at least, no, ma hindi ka magbalik sa ina nga subject ngaya balikon mo na next year, no, di ba? So amo na siya ka challenging sa aton nga life as a parent, as guardian kung may mga estudyante kita.
4: Maabilidad, madiskarte, maalam, at hindi kailanman mauubusan ng paraan. Yan ang utak ng gam! Tampok ang samut-saring tips at iba't ibang techniques na hatid ni Joe Cabrera Alabastro.
5: Magandang araw! Alam mo ba na hindi lang pala shampoo, conditioner, sabon ang may expiration date sa mga consumable na makikita mo sa iyong banyo? Marami pa pala at ito ang dapat mong tandaan, ang ating tip mula sa Bright Side. Kung matagal mo nang ginagamit ang Labacara, ang sponge o yung showerproof, pwede na yung bahayan ng mga mikrobyo. As of yung shower sponge, dapat yan ang ginagamit for at least 2 weeks lang daw o siguro maximum na ng isang buwan. Habang ang showerproof ay tumatagal naman ng 6 na buwan. Ang natural at synthetic showerproof ay maaaring pakuluan sa mainit na tubig para matanggal ang mga bakterya nito. Hindi porke ginagamit sila sa panligo at panlinis ng katawan ay malinis ang mga gamit na ito. Kaya dapat nililinis din from time to time. At maganda nga, pinapalitan. Lalo na kung yung lupa ay hindi na halos makaisis ng balat. Ano? So make sure pinapalitan ang mga gamit na yan. Lupa, labakara, yung showerproof at iba pa. Ang tuwalya naman ay maaaring magtagal ng 1 hanggang 3 taon. Kung yung ginagamit mong tuwalya ay binigay pa sa'yo noong debut mo, noong 18 years old ka, pero 36 years old ka na ngayon, baka kailangan mo ng pagpahingahin, gawin ng basahan o pamunas ng pinggan, at gamitin naman ng ibang tuwalya. Gustong-gusto rin ng mga bakterya ang basang tuwalya. Take note, so make sure na ang tuwalya dapat laging tuyo at malinis. Isa pa na nag-expire ay ang toothbrush. Gamitin lamang yan sa loob ng 3 buwan. Opo. Pero tandaan rin na kinakailangan itong palitan kung medyo sira na ang bristles nito kung hindi pa 3 buwan at sagad ang iyong pagsipilyo, kumbaga heavy user ka ng sipilyo. Kailangan rin palitan ito kung nagkakaroon na ng sakit dahil posibleng maging dahilan ay ang maruming sipilyo kung bakit pabalik-balik ang karamdaman. Pag nabuksan na ang bote ng hydrogen peroxide, magiging regular na tubig na ito sa loob ng 2 buwan. Kung yan ay nasa loob pa rin ng iyong medicine cabinet at bukas na for over 3 months, dapat i-discard na, dapat itapon na. Maging ang mga gamit ng sanggol, may expiration date din, hindi lang gatas. Halimbawa na lang yung pacifier, dapat ginagamit lang yan hanggang 3 weeks. After 3 weeks, palitan na. Kailangan palitan ang latex pacifier, gaano man yan katagal, ano man ang naging itsura nito dahil kapag nasira na ito, maaari nang magkaroon ng germs, panirahan ng mga germs. Okay, ang ating tip mula sa Bright Side. Ako po si Jo Cabrera Alabastro, naghatid sa iyo ng panibagong kaalaman upang ang buhay ay mapagaan. Dito yan sa Utak Langgam.

Okay, good morning sa imo Tristan, and siyempre salamat kay Ma'am Corazon sa pagpamati. Ginagreet na akong dira. Abo, kamusta gid sa aton mga mananahi dira, mga sagara niya mo si Ma'am Marietta. Dira sa Punta Taytay kay Ma'am Beth Segovia, kay Ma'am Lelebeth, kay Manang Muni, no? Na-miss na namon kamo. Hopefully makita na kita sa Friday. Pero kung ano man gida, basta masya-masya lang gyapon sa school, kag kami mamasya-masya man dira sa inyo, no? Abay, papadayon gid ang pag-practice sa inyo gin pasaran ng NC2 sa dressmaking. And sa coming mga August or September, dira sa San Enrique, mga gusto mag-avail sa cookery, ng scholarship sa Victor Business College, kag sa Buligman. Sang TESDA, dira kami magakandak sang training, no? So, coordinate kamo sa PESO, nga dira si Ma'am Nanette ang in-charge dira sa San Enrique for this cookery, nga scholarship, no? Pero by August pa siguro or September pa. Kay may nauna pa nga batch. So, after kamo naman, yung second batch naman, under naman sa VBC. And ginaagdagid for Unity Run, Bacolod. So, inisya sa July 4 in support of prayer, unity, and for the benefit of the Christian Foundation's Foundation for Persons with Disabilities. So, mga participants na pwede maka-join either sa 4-kilometer or 7-kilometer fun run, pwede gid ka mo maka-communicate kapag makapangayo sang details ni. Or for registration, kay Vanessa sa 0970-717-9514. And layo pa man niyo, September 25 and 26 pa man ang schedule, pero may aras ang Intentional Discipleship Making Conference. Duwanik adlaw, no? Kag ang theme for this, All In for Christ. Pagayawaton ini sa SMX Convention Center, Bacolod.

0: Welcome to A Moment for Mom, your daily pause to breathe, reflect, and reconnect with God. Take this moment and let His presence meet you right where you are.
1: Good morning, mga mama, mga nanay sa Panimalay. Ari naman kita liwat sa isa naman niya ka-edisyon sa AMFM or A Moment for Mom. Kamusta kamo? Kamusta ang inyo iya mga palikparik sa inyo Panimalay in preparing your children for school? Well, sa amo niya Panimalay, ang amo niya nga aga nagasugod ras 4:30 because we go to school, kami iya ni Lilian, ang ako niya nga kamanghuran nga bata. We prepare for school very early because ang time in ko is sa eskulan 7 a.m. So we go out of the house, nag-upo siya sa akon. By 6:30 a.m., gwa na kami iya. So what do? Ano ginaubra ko is balay, bau aga pagid no. Of course, after a very quick devo lang, just welcoming the day with the Word of God. And then, sugod na na. Paluto, ma-preparar sa kung anong dalalon. Kaga ko na, ano pag hindi makita, mas panimalay nga dapat may atendero, no? And that's how our day would start. Kamu iya mga mamis, nga nagtagpalamati, kaya nag-follow iya sa atin sa Facebook, kamusta man ang inyo yung preparation? Well, maghunong kita sa makadali, no? Sa sining edisyon, iya sa kapanimalay mo, Tuesday edition, and this segment, AMFM, nga magtuon kita iya, bisan sa makadali lang, makapamati, kag makapamalandong sa pulong sang Ginoo. So, what I will be sharing with you this morning is one of my favorite, actually, two favorite chapters na ginabasa namon iya sa buong, actually,

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon nga ginagamit ang Radyo DYVS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYVS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-87-07-3151-1. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page, 1233 Radyo DYVS. We are also glad to share that FABC Philippines is now a GCash biller. With this, mas convenient na ang pag-donate. As you open your GCash app, tap Bills and search FABC Philippines. Ang imo paghatag takugid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan makabati.

Ito po si Luisa Ampil, nagahatid ng isang mensaheng mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito, to recharge and renew your spiritual walk. Ni minsan ay di pinagkait ng Diyos ang kanyang grasya. Ang pagmamahal ng Diyos ay tapat at mapapakinabangan ang lahat. Bakit ko ito nasabi? Una, hinahanap ng Diyos ang makasalanan. Hindi ba't ipinadala niya ang kanyang anak na si Hesukristo upang hanapin at iligtas ang naligaw? Mababasa mo sa aklat ni Lucas ang ilang istorya tungkol sa mga nawawala tulad ng tupa, salaping pilak, at ang alibughang anak. Lahat ng mga nawala ay hinanap at nang makita ay nagdulot ng saya sa mga nawalan. Ganyan din ang kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisit tumalikod sa kanyang kasalanan. Ikalawa, mayroon kang pagkakataong magpahayag ng iyong pagkakasala. Hindi ka naman agad huhusgahan ng Diyos. Binigyan tayo ng konsyensya para magkaroon ng paraang husgahan muna natin ang ating sarili. Si Haring David ay pinagwikaan ng propetang si Nathan na sugo ng Diyos. Nagkwento ito tungkol sa isang mayamang naghanda para sa isang bisita na gamit ang kaisa-isang tupa ng isang mahirap. Galit na galit ang hari sa mayamang nabanggit at napasigaw ito, ang taong iyo'y dapat na mamatay. Sinabi ni Nathan kay David, kayo ang lalaking mayaman. King David needed a story for him to wake up from covering up his sinfulness. Buti na lang at umamin din siya. Tunay akong nagkasala kay Yahweh. Ikatlo, ang focus ng Diyos ay sa kasalanan at hindi sa tao. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Ano pa ang hinihintay mo? Mula sa puso ko, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Luisa Ampil, nag-aanyaya sa inyo to recharge and renew your life every day upang maging isang masaganang Kristiyano. Ang Mula sa Puso ay isang Ministry of Guidelines International in cooperation with Far East Broadcasting Company, Philippines.

Okay, salamat kid Abian sa pag-upod sa akong sining adlaw. Remember, school, health, and safety is everyone's responsibility. So, sa gyapo, inisijinki upod ninyo sa kapanimalay mo.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

0: Pilipinas! 7,107 islands nga natunga sa tatlo ka island groups, ang Luzon, Visayas, kag Mindanao, nga napun-an sa matahong nga mga talan-awon nga aton mapabugal.
1: Ari ang El Nido kag Coron sa Palawan, Boracay sa Ngaklan, Batanes Islands, Camiguin kag Siargao, Malapasco sang Cebu, Kalangaman sang Leyte, Sipalay sang Negros kag iban pa. It's more fun diri sa Perlas ng Silangan.
0: Baguio,
1: Subic,
0: Batangas,
1: Tagaytay,
2: mabuhay!
1: Welcome sa pungsod nga puno sang paghigugma. Kundiin ang mga tawo waay nagakadulaan sang paglaom kag kasadya.
0: White sand kag blue water? Kanami maglakat sa gakina nga baybayon.
1: Hindi lang ang mga view ang manami diri, kundi pati ang mga tawo nga hospitable kag lovable gid.
0: Discover beauty,
2: passion,
3: and paradise.
2: Discover Philippines!
1: Ang 1233 DYVS nagasuporta sa lokal nga turismo.
4: Mainit ang panahon ay kag dapat kita maghalong. Ang heat stroke isa ka seryosong kondisyon nga mahimo magresulta sa peligro sa kabuhi kung hindi ini malikawan. Para malikawan ini, magpamati sa sining mga masunod. Maginom sa madamong tubig. Hindi maghulat ng mauhaw antes maginom. Kung nag-aubra sa guwa, magpahuway sa mabugnaw ukon may landong nga lugar. Magbayo sa komportable nga panapto na mas maayo ang light colored. Likawan ang init sang adlaw halin alas 10 sang aga tugtog alas 4 sang hapon. Hindi gid pagkabayan ang mga bata o kon hinuptan nga mga sapat sa sulod sang salakyan biskan madali lang. Ini sa kapanamdom gikan sa Bacolod City Health Office kag sini nga istasyon 1233 Radio DYVS.
5: Ang oras sa DYVS alas 12:21.
6: Balita 12:33.
5: Maayong tuyari na ang ulo sa ating mga balita para sa sining oras adlaw sa Martes, Hunyo 16, Tuig 2026 sa balita lokal 12 kapag bugas ang abo na record sa Canlaon volcano. Sa balita national, presyo sa diesel kag gasolina mahimo magnubo o magtaas subong adlaw sa Martes, Hunyo 16. NBI nahibal-an na ang mga suspects sa paghack sa pila ka website sang gobyerno after shock sang Mindanao quake. Naglabot na sa masubra 6,600 inusuno sa Fivox. Mas manubo ang transmission rate subong bulan ginanonshar sang NGCP. Sa balita international, US kag Iran nagsugtanay na sa ceasefire Strait of Hormuz liwat nga pagabuksan. Kag sa balita sa sports, 2026 FIFA World Cup Cape Verde naka-record sang 0-0 draw kontra sa Spain. Coach Tab Baldwin nagbuya bilang head coach sang Ateneo Blue Eagles. Kagkaroon niya rin ang detalye sa aton mga balita.
6: Balita 12:33.
5: Una kita sa balita lokal, ginpahayag sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon FIVOX nga nagapabilin sa Alert Level 2 ang Vulkan Canlaon matapos makarecord sang asud-asud nga aktibidad sining naglipas nga mga inadlaw. Na-record ang 12 kapag bugas ang abo nga nagdugay halin 4 tub-tub 101 minutos samtang nakarecord man sang 18 ka volcanic earthquakes kalakip ang 11 ka volcanic tremors nga may kalawigon nga 3 hasta 101 minutos. Magluwas diri naglabot sa 939 katonilada kada adlaw ang sulfur dioxide nga ginbugas ang bulkan sa tung Hunyo 15 kagapon. Nakita man ang plum o sungaw nga may taas nga 700 meters eksaktuhan nga steam kag napalid sa west southwest. Dugang pa diri may nakita nga swelling sa bulkan nga indikasyon sang pagsaka sang magma. Ginpanugyanan man ang publiko nga likawan ang pagpalapit sa 4 kilometer permanent danger zone kon PDZ sa palibot sang bulkan bangod sa delikado nga gulpi nga pagbugas ang abo volcanic tremors kag iban pa nga posible nga paglupok. Kadto kita sa balita national, ginalauman nga may aras ang lain-lain nga gihos sa presyo sa mga produkto nga petrolyo subong nga Martes. Kun sa diin maganubo ang presyo sang diesel kag kerosene samtang mahimo magtaas o magnubo naman ang presyo sang gasolina. Sunod sa Department of Energy kuna DOE epektibo kagina sa alas 6 sang aga nga subong o kung subong adlaw, Hunyo 16, ang mga masunod nga price adjustments. Gasolina rollback nga hasta 32 centimos kada litro o posible nga pagtaas nga hasta 1 piso piso kaga 68 centimos kada litro. Diesel rollback nga 3 pesos kag 71 centimos hasta 5 ka piso tubtub 71 centimos kada litro. Ang kerosene rollback nga salapi o kun 50 centimos hasta 2 pesos kag 50 centimos kada litro. Paathag naman sa Department of Energy nga naglainlain ang giho sang presyo depende sa distansya sa mga station halin sa mga depo kag mga pulisiya sang iletag sa tagsa ka fuel retailer. May dumduman sa tong nagligad semana nagpatuman ang mga kumpanya sang langis ang pagtaas ang presyo sang gasolina nga 30 centimos kada litro, diesel nga 4 pesos kag 80 centimos hasta 5 ka pisos kag 67 centimos kada litro, kag kerosene nga 4 pesos kag 5 centimos hasta 8 pesos kag 10 centimos kada litro. Bango diri, naglabot na sa net increase nga 45 pesos kag 32 centimos kada litro ang gasolina, 43 pesos naman kag 41 centimos kada litro ang diesel, kag 37 pesos kag 80 centimos kada litro ang kerosene, halin sa pagsugod sang tuig hasta Hunyo 9, sininga tuig 2026. Samtang ginkalipay naman ni Energy Secretary Sharon Garin ang mga report nga nagsugtanay na ang Estados Unidos kag Iran nga tapuso na ang ila inaway. Sunod kay Garin, maayo ini nga balita para sa Pilipinas nga nagalaom sa pag-import sang dako nga bahin sang supply sang langis base sa pinakaaulihi nga datos sang Department of Energy samtang sa tong Hunyo 12 bastante ang susubong nga inventaryo sang pungsod para sa 46.47 days nga consumption. Kalakip diri ang supply sang gasolina nga equivalent sang 44.98 days, diesel nga 43.06 days, kerosene nga 139.12 days, jet fuel nga 73.83 days, fuel oil nga 45.50 days, kaga liquefied petroleum gas o kon LPG nga 45 kaadlaw.
6: Balita 12:33.
5: Ginalagas na sang National Bureau of Investigation o kon NBI ang mga ares sa likod sang pag-hack sa pila ka mga government website sa pungsod. Sino kay NBI Director Melvin Matibag, nahibalaan na nila ang mga tao nga posible imbolbado sa insidente. Kaginahibalo na nila sa subong para pasabton sa batas ang mga ini. Ginsiling sa NBI nga ipadayo nila ang investigasyon kag pasabton ang mga responsable. Bangod klaro nga may pagsupak sa layi ang ila ginhimo. Una diri, isa ka grupo nga ginatawag nga NullSec Philippines ang nag-ako sa pag-hack kag pagbago o sa iban nga bahin sang website sang gobyerno. May mga mensahe man sila nga ginbilin nga paandam kag pagbatiko sa Senado samtang ginreport man nga ang website sang House of Representatives na biktima sang kaangay nga cyber attack. Kun sa diin, may mga mensahe nga nag-criticize sa gobyerno na hanungod sa issue sang korupsyon kag salig sang publiko. Ginklaro naman sang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o kon CICC nga wala sang sensitibo nga impormasyon ang nakuha nga datos sang mga hacker. Sunod sa CICC, ang naapektuhan lamang ang mga pampubliko nga website kag indi ang mismo nga internal systems sa mga ahensya sang gobyerno. Ginpaatag man nila nga ang mga website kinahanglan bukas sa publiko gani mas nangin target ini sa mga posible nga buslot sa seguridad. Padayon subong nga ginaimbestigaran sa mga otoridad agud mahibal-an ang bilog kag lapad sang pag-atake kag matap na ang kaangay sini nga insidente sa palaabuton.
6: Balita 12:33.
5: Padayon nga naka-record ang FIVOX hang aftershocks halin sa mabaskog nga linog nga nagtayog sa Sarangani sa tung Hunyo 8 nga may kabaskugon nga magnitude 7.8. Sunod sa pinakauli nga report, subong adlaw naglabot na sa 6,652 ang na-record nga aftershocks kung sa diin 1,575 ang na-plot kag 80 ang nabatsyagan sang publiko. Ara sa tunga sang 1.2 hasta 6.4 ang kabaskugon sang aftershocks nga padayon nga narehestro. Ginapanugyanan sa mga otoridad ang mga residente sa Mindanao nga magpabilin nga alerto kag mabinantayon kag magsunod sa mga safety protocols. Ang among nga linog, isa sa pinakamabaskog nga na record sa Pilipinas subong nga tuig kag ginalauman nga magapadayon pa hasta sa masunod nga bulan.
6: Balita 12:33.
5: Ginpaathag sa National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP nga maganubo ang overall transmission rate subong nga Hunyo nga makita sa electric bills sang mga consumer sa sini nga bulan sang Hunyo. Sunod sa paathag sang NGCP, 0.56 per kilowatt hour lamang ang sukton para sa delivery sang ila serbisyo. Paathag sang NGCP ang pagdubo sang sukot dulot sang mas manubo nga transmission wheelings charges nga naghihibalo sa bayad para sa pagdulong sang kuryente halin sa mga power plant pakadto sa distribution utilities. Magluwas diri nagnubo man ang ancillary services rates o gastuhan para sa pass-through services halin sa reserve market kag iban pa nga provider nga may kontrata sa NGCP. Ang tika nga ini ginalauman nga maghatag sang relief o kun kamag-an sa mga konsumidor sa tunga sang padayon nga pagtaas ang presyo sang balaklon kag kuryente sa Pilipinas.
6: Balita 12:33.
5: At kita sa Balita International, nagsugtanay na ang Estados Unidos kag Iran nga tapuso ng ilagira ini sunod sa pahayag sang Pakistani Prime Minister nga si Shehbaz Sharif sa tung Lunes. Suno kay Sharif may patigayunon nga official nga signing ceremony sa Switzerland sa Biyernes para sa summit nga kasugtanan. Ginkompirma man ini ni US President Donald Trump sa social media kung sadiin ginsiling sini nga kompleto na ang kasugtanan sa Islamic Republic of Iran. Nabuo ang kasugtanan sa piyak sang airstrike sang Israel sa Lebanon sa tung Domingo nga nagangkon sang tuman nga batikos halin sa Iran kag mangin kay Trump. Wala pa ginpagwa ang kompleto nga detalye sang kasugtanan apang sunog kay Sharif kalakip diri ang gilayon kag permanente nga paguntat sang tanan nga operasyon militar kalakip ang sa Lebanon. Base sa mga naunang report, ginalauman nga liwat nga buksan ang Hormuz Strait tapuson ang blockade sang Amerika sa mga pantalan sang Iran kag palawigon ang ceasefire samtang ipadayon ang paghambalan ay nahanungod sa nuclear program sang Iran susulod sang 60 dias. Suno naman kay Trump mangin bukas ang Strait of Hormuz nga wala sang bayad kag matapos naman ang naval blockade sang US. Dugang pa diri o kun dugang pa sini mahimo nga liwat nga manami na ang dalagan sang supply sang langis sa pangkalibutanon nga merkado.
6: Balita 12:33.
5: Kag sa balita sa hinampang 2026 FIFA World Cup, Cape Verde naka-record sang 0-0 draw kontra Spain. Coach Tab Baldwin nagbuya bilang head coach sang Ateneo Blue Eagles. Halos ginkibot sang Cape Verde ang fans sang 2026 FIFA World Cup matapos magtabla o kun magpata sa score nga 0-0 kontra football powerhouse nga Spain sa Group H match sining Lunes American Time. Bangod ginalauman nga dasig lamang para sa Spain ang hampang kontra Cape Verde nga ara sa ika-64 nga pwesto kag una nga beses pa lamang nga nag-intra sa World Cup. Subong man, suli ang natabo sa aktual nga hampang. Bisan dominado sang Spain ang pag-uyat sang bola kag nagtuga sang mas damo nga kahigayunan para makagol, wala nila mahimo nga makalusot sa mabakod nga depensa sang Cape Verde. Nangin panguna nga bida sang hampang ang veterano nga goalkeeper nga si Vu Zinha, 40 anyos matapos ang pito ka manami nga saves nga nag-maintain sang clean sheet para sa iya kupunan. Kalakip diri ang pagharang sa mga tira nanday Ferran Torres kag Aymeric Laporte. Sa kabilugan, naglabot sa 74% ang posisyon sang Spain kag nag-record sila sang 2.29 expected goals apang nagapabilin nga mabakod gihapon kahapon ang depensa sang Cape Verde nga balo nga halos wala na paslawan ang ila taktika sa hampang. Para sa Cape Verde, bastante na ang isa ka shot on target kag disiplinado nga depensa agud makuha ang maragtason nga resulta batok sa isa ka pinakamabaskog nga koponan sa kalibutan. Samtang sa piyak nga bahin, nagbuya si Coach Tab Baldwin bilang head coach sang Ateneo Blue Eagles kag gilayon ini nga ginbaton sang pamunuan sang Ateneo de Manila University. Ini matapos ang trahedya sa tung Hunyo 8 sa Aurora kon sa diin na lumos ang duha ka players sang koponan sa isa ka team building activity. Magluwas kay Baldwin naghalin man o kung nagbuya man si team manager Epoch Kimpo bilang bahin sang responsibilidad sang insidente. Si Baldwin nagserbe bilang coach sang Ateneo halin 2016 kag nakadala sang apat ka UAAP championships kag anom ka finals appearance kalakip ang three-peat halin 2017 hasta 2019. Sa subong, nagapatigayon sang investigasyon ang Ateneo sa naglain-laing ahensya sang gobyerno agud mahibalaan ang salabton kag mga pagkulang sa mga safety protocols ang paghalin ni Baldwin nagpagkit sang pagtapos nga madinalagon apang nangin kontrobersyal sa kasaysayan sang Blue Eagles.
6: Balita 12:33.
5: Kagabi ito mga nagapangunan nga balita para sa sining oras para sa balita 12:33 sini ang inyong manugbalita Ruth Clour. Para naman sa atin pahanumdom, Salmo 61, nagasiling pulong sang Diyos. Sa Diyos lang kita may kapahuwayan, ang aton kaluwasan naghahalin lamang sa iya.
4: Ini ang 12:33 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
3: Simulan ang bawat tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
7: Evangelista Paul Mortis.
8: At Beth Flores po, magandang trusting Tuesday. Kamusta na po kayo mga kaagapay? Alam ko patuloy kayo na, nagtitiwala sa Panginoon, sa patuloy na ginagawa niya sa ating mga buhay. Salamat sa Panginoon doon, patuloy na may ginagawa ang Lord sa atin. Yun yung maganda. So, kayo po ay nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 GCS. At kung kayo po ay nakikinig, gamit pang inyong transistor radio, yung PM radio, yung ating pong portable missionary radio, at kayo po ay narito sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center, mula po sa Pasig, na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nandiyan sa Visayas at Mindanao, at kayo po ay nakikinig gamit din po ang transistor radio at PM radio, nakukuha niyo naman po ang ating program mula po yan sa DYVS, mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig gamit po ang ating Facebook live stream mula apari hanggang hulo, kung maganda po ang inyong internet connection, definitely maganda rin po ang inyong reception. Lalo na sa ating mga kaagapay dyan sa Mindanao, na naapektuhan ng 7.8 earthquake. Nako, may God continue to protect you and bless you. At sa atin din po mga kaagapay sa iba't ibang bansa na nakikinig sa programs pamamagitan po ng Facebook Live, kami nga real time, dito po 5:30 to 6, sa inyo po naman ay depende sa oras ng bansang inyong kinilalagyan. So mga kaagapay, sabi niya, let's all hold on together as a country, as a nation, bilang mga mananampalataya. Sabi nga, to lift each other up bilang mga Pinoy. Kasi dumadaan tayo talaga sa mga pagsubok bilang isang bansa. Di ba po? So, dahil ngayon din ay Ministry Partner Day, so patuloy na nagpapasalamat ang bawat isa At kami dito sa FEBC at ang bawat, you know, bawat program na kayo po ay kasuporta, supporter, ministry partner ng Grisay Est FEBC Philippines. Salamat po sa inyong panalangin, salamat po sa inyong pag-support financially, at patuloy, ipagpatuloy pa natin yan until all have heard, di ba po? Pag nakikita natin yung mga testimonies ng mga taong binago ng Panginoon doon po sa atin sa Facebook, sa FEBC, talagang bahagi ka doon, kaagapay. You're a part of that in what God is doing through FEBC. So patuloy po nating ipagpatuloy yan, no? So hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po encouragement para po sa ating pagpapatuloy sa Panginoon. At huwag kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas. Araw-araw po yan. Naglalayong kay hatdan ng mga makalangit na mga awitin, at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na sa inyo'y patuloy nahahamon at patuloy nagagabay.
8: Ito po sa Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin talaga yung ways to win over your dad's heart. Kasi nga po, yung June 21 Sunday, third Sunday of June, yun po ay Father's Day. At nalaman natin kahapon, ito po ay tinatag ni Sonora Smart Dodd ng Spokane, Washington noong 1909. Na-celebrate, nagsimulang ito noong 1910, June 19 of 1910. Subalit naging official U.S. holiday noong 1972 noong si President Richard Nixon ang pumirma bilang proclamation ang third Sunday ng June ang Father's Day. So yun yung sinusundan natin. So pinag-usapan natin po ngayong linggo kung ano yung mga pamamaraan upang mapasaya ang ating ama. Kahapon po, nakita natin ang kahalagahan ng pag-understand ng nature ng ating ama at tanggapin at igalang ito. Ano ba yung ugali niya? Nakita din natin na dapat ay ino-acknowledge din natin ang mga alalahanin, yung mga concerns ng ama, dahil ito ay patungkol sa concern ng kanyang mga anak at sa mga pangangailangan ng pamilya.

0: ba? Hiningi mo ba ang kanyang suggestion sa pangalan na maaring ibigay nyo sa inyong baby na magiging anak? So, ang process po ng mutual consultation ay hindi lang healthy, kundi karapatan po ng bawat family member, lalo na po sa mga magulang upang maging kabahagi nito. Oo naman, sa isang mutual consultation, hindi mo mailalagay ang nais ng lahat para sa iyong career o sa marriage. Subalit ang katotohanan na hiningi mo ang feedback ng iyong ama at binigyan mo ng panahon upang i-consider ay sapat na po upang mapayapa yung kanyang puso. Diba? Tama yun. Also, sabi nga nun, fulfill your dad's dream for success. Kung may isang pinakamataas na concern ang mga ama sa buong mundo, ito po yung success ng kanyang mga anak. So, ilang beses mo bang narinig na sinasabi sa iyo ng ama yung ganito, ang gusto ko lang naman para sa iyo, magtagumpay ka. O halimbawa, gusto ko mag-focus ka sa pagtatatag ng iyong career para maging successful ka. Yun yung sinasabi nila. Maaring insignificant para sa iyo yung mga wishes na ito. Subalit mahalaga na bigyan ng attention ang kanyang naisin. Walang pagdududas na karamihan ng mga magulang ay inuubos ang kanilang oras, energy, kaperahan upang mabigyan ng best level of education ang kanilang mga anak. Ito ang kanilang pamamaraan na makakontribute sa iyong success. So, matututunang magpakita ng pasasalamat at concern. Dapat yun talaga. Maaring hindi mo talaga matutupad yung academic at career dream ng iyong ama para sa iyo sa pagiging doktor, kaya o engineer. Subalit maaari kang mag-excel sa iyong profession na passionate ka at maaring mag-specialize dito. So, patunayan sa kanya na ikaw ay successful sa landas o career na pinili mo. Ipaliwanag sa kanya na ang salitang success, ito ay relative. So, ano ba ang magbibigay ng kaligayahan sa isang ama kundi ang makita ang kanyang anak na matagumpay sa mundo, di ba? So, ang pagpapatunay sa iyong ama na ikaw ay achiever, yan ay tunay na magpapasaya ng kanyang puso. O yan, agree na naman ako sa mga nabanggit. Oo, sa anumang desisyon ng buhay, career man o marriage, maganda na lumalapit tayo sa mga magulang at sa ama para po sa kanilang opinion at advice para sa mahalagang desisyon ng buhay. At kung may blessing ka ng mga magulang, abay mas successful. At syempre, pagpapalain ng Panginoon. Agree din po ako na ang success relative. Ang isang mabuting ama ay naniniwala na may dakilang plano ang Diyos sa buhay ng kanyang mga anak. So ang role niya ay encourage, suportahan sila upang gawin nila ang best at maging successful sa profession na kanilang pinili ayon sa layunin ng Diyos. Kaya nga mga kaagapay ng mga young people, patunayan ninyo sa inyong mga magulang sa pamamagitan ng pag-aaral ng mabuti, panghingi ng decision, panghingi ng advice na nasa tama kayong profession na ipagmamalaki ng inyong mga magulang in the future. So make sure of that. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Amen. Wow. Ganda uli yung binanggit mo. Ways na mapasasaya ang tatay. Kasi noong 1972, naging talagang na-declare na Father's Day. At makikita natin sa pag-uugali niya at concern niya, maging solusyon ng mga problema, mutual consultation, at magkaroon ng feedback. Fulfill your dad's dream, maging successful ka. Pasasalamat at concern, maging successful ka, magpapasaya na yon sa iyong ama. Dapat ma-encourage siya at dahil doon, mag-aral na mabuti at gawin talaga ang dapat para mapasaya mo ang ama mo, ang tatay mo. Wow, di ba? Amen. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral at sa mga sandaling ito. Greetings sa mga pitong churches. Greetings sa seven na mga churches.

0: galing kay John para sa seven churches ng Asia. Sa Revelation chapter 1, 4 to 8, amen, amen, Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Ang dalangin ng may akda sa kanyang mga sinusulatan. Sana maranasan ninyo ang kagandahang loob at kapayapaan na galing sa Diyos. Sino po ang Diyos na ito? Siya ang ngayon, noon at darating. Siya yung ngayon, noon at darating. Kanino po ito galing? Galing ito sa pitong espiritu na nasa harap ng trono ng Diyos, na galing kay Jesus Christ, na maaasahang nagsasabi ng totoo, ang unang binuhay mula sa mga patay, ang pinakalider ng lahat ng mga hari sa mundo. Mahal niya kayo at pinalaya niya tayo sa mga kasalanan natin nang inialay niya ang sarili niyang dugo. Ano pa ang ginawa sa atin? Ginawa tayong isang kaharian ng mga priest na namaglilingkod sa Diyos at tatay ng ating Panginoong si Jesus Christ. Purihin si Jesus Christ, makapangyarihan siya magpakailanman. Ang isang pagpaghahayag, tingnan ninyo, dumating na siya. Nasa ulap, makikita siya ng lahat, pati ng mga sumaksak sa kanya. Sobrang iiyak ang lahat dahil sa kanya. Ganyan ang mangyayari. Amen, amen, Ako ang Alpha at Omega, sabi ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ang noon, ngayon at magpakailanman. At kanino ka pa lalapit at magpapaligtas? Ako ang daan, ako ang buhay, ako ang katotohanan. Lapit na kay Jesus na siyang Kristo, the Anointed One, at magpaligtas ngayon din. Hindi bukas, ngayon na. Amen, amen. Kung magpapaligtas ka, ililigtas ka niya. Iyon ang dahilan kung bakit siya naging isang tao upang ating maging tagapagligtas sa kanya'y lalapit at handang magpaligtas. At huwag sayangin ang panahong na iniukol sa atin. Hindi siya namimilit dahil mayroon tayong free choice. Pero kung magsisisi kang totoo at magpapaligtas sa kanya, maliligtas ka. Kaya nga siya ang tanging tagapagligtas. Magpaligtas na ngayon din. Amen, amen. Di ba na?
1: Opo, Ama. Totoo yun. Alam niyo po, pag nagpaligtas tayo sa Panginoon, He will be responsible for our lives. He will guide us. He will... Alam mo, kasi minsan kasi daddy, ang mindset ng mga tao, kaya gusto maging Kristiyano, it's for the blessings. Di ba, dad? Pag puro blessings ang iisipin mo pag naging Kristiyano ka, yun, hindi yun. Ang maganda po, isipin mo yung ano yung ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. It is to be reunited, di ba? To be in a relationship with our loving God through Jesus Christ. At kapag ginawa natin yung decision na yun, sinuko natin ang ating buhay sa Panginoon, tinanggap natin yung ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo, we will be in a relationship with our loving God. So pag nasa relationship na tayo, alam natin, malalaman natin kung anong plano ng Diyos sa atin. Alam niya kung ano yung what He has in store for us. Psalms 139 says, He has already written our story. Biro mo yun? Nakasulat na yung kwento natin. So kapag sumusunod tayo sa Panginoon, syempre ang kwento ng Diyos sa atin, sa ating buhay, is for our good and our welfare. Diba? Hindi yun for that. Pero ang pinaka criteria, tama ba dad? Criteria, pagsunod. Diba po? Yun yung mahalaga. As we continue to follow the Lord. Kaya ang pagiging Kristiyano, it's not just the blessing. It is having the blessor in our life And we are getting to know more of our God and getting to
0: Amen.
1: know more of our Savior each day. Kasi pag nakatingin ka lang sa blessing, di ba dad, pag nawala yung blessing, magagalit ka sa Diyos. Di ba po?
0: Kasi
1: Yun ang
0: nakatutok ka lang
1: walang sa
0: sa
1: blessing.
0: pagpapala.
1: Opo.
0: Kaya
1: Pero,
0: ka magkakaroon ng pagpapalo.
1: tama, tama yun, Dad. Kaya nga po, mas mabuti na pag nakita mo yung kahalagahan ng ginawa ng Panginoong Jesus dun sa krus ng Kalbaryo, para po sa ating kaligtasan. Tandaan mo, He died on our behalf. Siya yung nagbayad ng kasalanan para sa atin, para maibalik tayo sa ating kaugnayan sa dakilang Diyos. So pag dun, yun yung perspective mo, makikita mo na how valuable what Christ has done for us. So
0: Amen.
1: ang
0: Amen.
1: response mo dun, pahahalagahan mo yun, susunod ka sa Panginoon, susunod tayo sa Panginoon, susunod tayo sa kanyang layunin. Kasi nga, first, sa 2 Peter, sinabi na nga, God has given us everything pertaining to life and godliness. So, let us continue to keep on dun sa truth na yun. Kasi, alam natin na kapag sumunod tayo sa Panginoon, di ba po, alam natin na andun yung pagpapala niya, andun din yung pagpapalo niya, andun ang pagtuturo niya, andun ang paggabay niya. Kasi, binabago rin tayo ng Panginoon, ng Diyos Ama, para maging katulad at kawangis ng Panginoong Jesus. Yun yun, Christ-likeness. Hindi lang sa ating puso, sa isip, the whole, the totality of our lives. So, at yun
0: Amen.
1: yung mahalaga, di ba, Dad? Kaya nga yung...
0: At mapapangiti natin siya.
1: Opo, mapapangiti natin siya pag sumusunod tayo sa Panginoon. So if we
0: Amen.
1: see Him as a loving Father and a loving God, alam natin na ang role natin is to do everything that pleases our Father. Yun
0: Amen.
1: yun. Kasi He gave everything for us eh. Binigay niya lahat yung pangangailangan natin. So the only thing we can do is to really look up to God and to really thank Him for all that He has done for us. Diba po? So dapat ganun. Hindi yung babaliwalain natin yung kaligtasan na ginawa ng Panginoong Jesus dun sa krus. Tandaan, libre yun sa atin, but it was paid by the blood of Christ. Yun yun. Okay po, so pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, whenever we think of what you've done on the cross for us, marami pong salamat. Dalangin nga po namin, lagi kaming lumakad dun sa kalooban mo. Magbigay ng ngiti sa iyo, Panginoon, at huwag magbigay ng sakit sa puso dahil sa aming disobedience. Pangdalangin po namin, Panginoon, we will continue to obey, we will continue to follow, we will continue to seek your will, we will continue to ask the Holy Spirit to guide our lives in everything and every decision that we make. At patuloy, Panginoon, na we will give glory, ang aming buhay will give glory to your name. Marami pong
0: Amen.
1: Salamat. Today, Lord, salamat din po sa mga kaagapay na today is their special day. Si Armeda Mortis Estabilio, pagpalain mo po siya. Si Sherilyn Atizado, si John Serrano, si Eloy Joaquin. Ganun din po si Madonna Nukum Gomez. Salamat po kay Madonna sa kanyang buhay. Pagpalain mo po sila, sila ni Omad, at ang dalangin namin patuloy na, you know, provision, patuloy na blessing sa kanila. Lord, na remember ko rin po si Tita Ligaya Gomez, dalangin ko po patuloy na kalakasan para sa kanya, patuloy na inspiration na ikaw po ang siyang humahawak ng buhay, at dalangin namin, Panginoon, patuloy na kalakasan sa kanya. Lord, that goes as well sa amin po mga kaagapay na mga senior na tulad namin. Maaari po, Panginoon, marami kami na dumadaan sa karamdaman. So Lord, dalangin namin kagalingan na nanggagaling sa iyo. Yun po yung dalangin namin, Panginoon. Lalo na po sa panahon na to, nagbabago yung weather, naapektuhan kami. But Lord, kagaya ng promise mo, by your stripes, we are healed.
0: Amen.
1: So Lord, we pray na ikaw po ang magpagaling sa amin. At kahit po doon sa mga medicines na ang mga doktor naman po, Panginoon, ay iyo rin mga agents of healing. So Lord, we pray for them as well. Marami rin po kami mga kaagapay na nasa medical field. So Lord, dalangin po namin pagdating sa kalusugan, Ikaw po ang gumabay sa bawat isa. Ikaw po ang magpaalala sa amin na we should be responsible of our health as well. So Lord, thank you po. Kagaya nga po ng sinabi ni Apostle Peter, saan kami pupunta, nasa iyo ang buhay. May we always have that in our mind. Marami pong salamat.
0: Amen. Panginoon, hindi ka namimilit. Nagbigay ka sa amin ng free choice, yung pagpili. Pero pinili namin magsisi at tunay na magpaligtas sa iyo. Kaya Panginoon, salamat po. Dahil nagpaligtas kami sa iyo, niligtas mo kami at ligtas kami ngayon. Kaya alam namin, hindi niya kami lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
1: Ganda po talaga ng prayer ng daddy. Ano? Encouraging talaga yon, yung hindi mo kami lalampasan. That is so true. That is so true. Hindi tayo nilalampasan ng Panginoon. Tandaan nyo, lalampasan lang tayo ni Lord kapag may kasalanan.
0: Kasi, at hindi nagsisi.
1: Hindi nagsisi. Kasi yung kasalanan na yon, yung nagbablock sa atin to be in pure, in total commitment and total communication sa Panginoon. Unless, andyan naman din yung 1 John 1:9, di ba? Pwede natin i-confess, ihingi ng tawad, and He is just to forgive us. So, yun lang yun. Hindi tayo lalapitan ng Diyos kung may kasalanan, pero nag-reach out siya sa atin para makita natin yun. So, that's a choice we have to make, mga kaagapay. So, why don't we live each day, di ba po, to walk in His path and in His plan? So, yun yung choice dapat natin. So ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices.
0: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
1: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benjamin Lusura, at ang ating po mga buong gabay barkada dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa ProdTech, sa Mukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At si Jericho Flores po, kasama namin dito.
0: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag sa Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen, amen, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
4: FEBC Philippines, until all have heard.
5: Lang o ati saikan, let tui kiu semini. Hi, di tui tiong, inko si let tui kiu semini. Di e si mea di e di ci, cayo ni. Cai punto e sim si pat ci kia ki di ma. Di sim si pat ko lu ke. Ci tui ca si di si mea tui tiong yao e lang ni. Si tui ha so. I si di e bieng iu, ya si kiu tu, siung sin i e sun tan i e, ni jong e di tiu si mea e jin jia i gi. U lang meng gua gong, sin ya so u si mi ho ni, ci si gua gong wei chut sim lai e gam siu, geng ge kui di si gan di ya le su siung, gua jam jam ching to bing bie, man man zai ya, sin ya so u lua ni e ho. Tang ni yu xiong e si zun, ni jiu huan nang jiong ko su lai ki do, ni u su yao si zun, ni tang dui yi lai kiu tong. Zong si, kiu zu ya so, si chong zu kuai lo ke zu zai, yi si su ho lan bian an e zu zai.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-87-07-3151-1. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page, 1233 Radyo DYBS. We are also glad to share that FABC Philippines is now a GCash biller. With this, mas convenient na ang pag-donate. As you open your GCash app, tap Bills and search FABC Philippines. Ang imo paghatag dako gid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sang Dios sa radyo kag digital platforms tubtob nga ang tanan makabat.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: school's innovations, best practices, achievements, and recognitions. The Department of Education Division of Bacolod City expands its information, education, communication, and advocacy programs in partnership with 1233 Radio DYVS. Proudly brings you School Buzz! And now, your host.
1: Mga mainit na balita sa atong eskwelahan. Mga impormasyon na kinahanglan ipaabot sa mga ginikanan kag kabataan. Pagpasidu kag pagkilala sa atong nga komunidad. Mga pagkilala sa mga kadalagan. Programa, proyekto, kolektibidad sa Dapit Division of Bacolod City kaupod sa itong mga School Information Coordinators. Maayong hapon sa inyo tanan. Ako inyo kaupod sa 1233 Radio TYPS alauna 30 to 12 ang hapon sa itong School Bus Season 2. Ako si Jam Dela Cruz. So maayong hapon sa itong mga tagpalamatikag sa itong mga tagtumulan ako sa mga kapadayang gasuporta sa itong mga programa. So this is a new day of information. So mga gusto mag-read, suggest, or comment, igusto natin ini sa atong comment section kay akong inibasahan kag Damian Won. So subo mga istorya kita about a very important memorandum gin-release by the Department of Education, Division of Bacolod City. Some sa inyo might be wondering, nga abala kinanglanon nga mag-care sa isa ka estudyante about sa PTA elections. Diba para lang na sa mga parents and teachers? And paano bala ini makapekto sa amon nga education? So ina ang mga questions, sabto nat na inasubong. So today, mag-learn kita about the Parent Teacher Association or PTA. And chindihon kung nga ini nag-exist kag i-discover ang election process for this school year 2026 to 2027 and i-reflect kung paano atong parents, teachers, and mga students na mag-work together to build stronger schools and better communities. So even if ikaw hindi pa mo ina katikulang or hindi ka pa adult, so nga mag-vote para sa PTA election sa pag-itsindi kung paano nag-work ang PTA election, makahelp gini si imo appreciate sa partnership kag support na ila ginahatag para sa imo nga education every day. So first is let's understand kung ano gibalang PTA. So PTA stands for Parent Teacher Association. So ini isa ka organization nga composed primarily sang parents, guardians, teachers nga nag-work together para suportahan ang welfare sa mga estudyante. So ang PTA nag-serve ini nga bridge between panimalay kag eskwelahan. So panumdumi bala ini? Ang eskwel ang mga estudyante nag-spend sang ilang large parts sang ilang adlaw sa eskwelahan. Pero sila ga-spend time man sa eskwela as sa panimalay. So halin sa pagtuon, to be effective, schools kag mga pamilya dapat mag-work together. So diri na di ga-sulod ang PTA. So ang PTA nag-abulig mag-promote student welfare. Ini na ang PTA nag-support man sa mga school programs. Or sila nag-strengthen sa communication between parents and teachers. Si ang PTA nag-encourage man community involvement and nag-assist sa mga projects na nag-benefit sa mga learners. So imagine ang isa ka-eskwilahan do ini isa ka-barko. Ang atong mga teachers ang navigators, ang mga estudyante ang mga passengers, sila nag-learn and nag-grow. Ang mga parents, sila ang support crew na nag-help ensure ng ila journey is successful. So kung ang tanan nag-work together, ang ship nag-reach or ang barko nag-alapod sa kung diin ang ilang destinasyon. Sa kabalo bala ka mo, research around the world nag-showgid na ang students nag-perform better academically kung ilang parents actively involved gid sa ilang education. So ang mga eskwelahan or ang mga estudyante, kung si sino ang mga parents na nag-participate sa mga activities, often gid ni may ara better attendance, nag-develop stronger study habits, nag-show improved behavior, and sila nakabatsyag or sila nagiging motivated na magtuon pagid. So that is one of the reasons why ang PTA nag-remain ganyan importante sa eskwelahan. If ang imong parents could help improve one thing sa imong eskwelahan, ano bala ini? Would it be more reading programs, cleaner facilities, more sports activities, or better school community projects? Next, let's us talk about the memorandum nga ginpagwa sang Department of Education. So ini gin issue sang last June 10, 2026, and this is about the PTA election of officers for school year 2026 to 2027. So of course, ang purpose niya is to remind kid ang mga eskwelahan na mag-contact sa ilang PTA elections according sa mga existing rules and regulations. So let me ask you something. Ang isa ba la ka team mag-function without sa mga leaders? Of course not. Every organization tinanglanan sang leader nga maka-guide sa ila nga members mag-organize activities and mag-represent sang grupo. So ang PTA hindi inalain. So paagi sa mga elections, ang parents and teachers nagapangita sa officers nga maka-lead PTA meetings, maka-coordinate school support programs, maka-represent parents' concerns, maka-work with school administrators, or maka-promote projects mga makabulig sa aton ng mga estudyante. So ang elections, nag-ensure gininig ang leadership is chosen fairly and democratically. So diri nagapakita gisaton or nagatudlo saton sa important lesson nga ang leadership is not simply about authority. Leadership is about service. So ang democracy, ini facts ani. Democracy is a system kung sa diin ang mga people nag-choose sang ilang nga representatives paagi sa voting. So even though ang mga estudyante wala nag-vote sa PTA elections, sa pag-itsindi sang democratic process, makabulig din i-prepare sa mga young people to become informed citizens in the future. So ano ba yung mga qualities ang ginapossess sang isa ka good leader? So think of at least three qualities. Perhaps ini honesty, responsibility, kindness, fairness, or dedication. So which of this ang imo ginapanunod nga super importante gid and nga Next, according to the memorandum, ang PTA elections ginaguided by the DepEd Order No. 13 series of 2022 that is known as the Omnibus Guidelines and the Regulation of Operations of Parent-Teacher Association. So ang maining mga guidelines nagabulig it ensure nga ang PTA nag-operate kid nga organized, transparent, fair, and accountable. So kung may ara official guidelines nag-prevent gid ni confusion and nag-promote consistency among eskwelahan. So imagine if ang every school nag-follow different rules, ina maka-create gid misunderstanding and problems. So ang guidelines nagabulig gid sa tanan to stay on the same page. Now let's discuss the schedule nga state diri sa memorandum. So election process is divided into two major levels. So ang first is ang school level nga PTA election. So ang memorandum nag-state kid nga ang PTA elections dapat gina-conduct within 30 days after the opening of classes. So of course, ang election nag-include na dere ang homeroom PTA. So amo ini nga PTA organization within sa inyong specific nga klase or section. So every class may ara sila nga ilang nga own nga homeroom PTA officers. Next is grade level PTA. So diri nga include ang parents and representatives halin sa isa ka grade. For example, grade 1 nga PTA, grade 2 nga PTA, and so on and so forth. Next is school PTA. So amo naman iniya ang main nga PTA organization sa bilog ng eskwelahan. So ang eskwelahan or ang school PTA nagre-represent ang tanan nga parents and guardians sa school community. So according sa memorandum, ang persons nga responsible sa pag-facilitate sa amo ining elections

0: That was the overture from Dmitri Kabalevsky's Kola Brognon, brought to us by the Chicago Symphony Orchestra under Fritz Reiner. Before that, violinist Vladimir Spivakov led the Moscow Virtuosi in the Andante from Mozart's Violin Concerto No. 2 in D, K211.
1: You're listening to A Classical Gallery on FEBC Radio.
2: Mainit ang panahon na ikag dapat kita maghalong. Ang heat stroke isa ka seryoso nga kondisyon nga mahimo magresulta sa peligro sa kabuhi kung hindi ini maligawan. Para maligawan ini, magpamati sa sining mga masunod. Maginom sa madamo nga tubig. Hindi maghulat ng mauhaw antes maginom. Kung nag-aubra sa guwa, magpahuway sa mabugnaw ukon may landong nga lugar. Magbayo sa komportable nga panapto na mas maayo ang light color. Likawan ang init sang adlaw halin alas 10 sang aga tugtog alas 4 sang hapon. Hindi gid pagkabayan ang mga bata o kon hinuptan nga mga sapat sa sulod sang salakyan biskan madali lang. Ini sa kapanamdom gikan sa Bacolod City Health Office kag sini nga istasyon 1233 Radio DYVS.
3: Ini ang 1233 Radio DYVS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Maayong adlaw sa mga tagapalamati naton diri sa aton kinaadman episode sa 1233 sa inyo talapihitan sa mga AM radios ninyo kag nagapamati kag nagalantaw sa aton Facebook page 1233 DYVS Bacolod. This is Kex Orbida, project manager sa The Blastic Project kag vice president sa Pispan Farmers Association diri sa Enclaro, Binalbagan, Negros Occidental. Sini nga adlaw naton nga episode sang kinaadman, gina-dedicate naton, no, ining aton episode sa World Environment Month sa Pilipinas. Actually, sang nagligan nga June 5, Friday ato, diri sa Pilipinas, ginhiwat sang bilog nga kalibutan ang World Environment Day. Every June 5 na yan, bilog nga kalibutan, no? Especially ang mga pungsod nga may mga aktibidades kag mga programa tuhoy sa aton palibot, sa aton environment, nag-celebrate gina sila ya every June 5 sang World Environment Day. Actually, sining 2026 ang official nga host sa World Environment Day, again June 5, Azerbaijan, no? Amo na pong halan asang pungsod Azerbaijan, no, ang iya sinang capital city Baku. Dito ginhiwat, no, ang worldwide celebration for the World Environment Day. Pero diri sa ato niya sa Pilipinas, bilog yung Hunyo, bilog nga June, according to a presidential decree, ang bilog na yung bulan, Philippine Environment Month. Grabe pagintaya sa Pilipinas, no? Bao, kung kisa mamblasan ano, no? Lantaw-lantawon man ato ng istorya, mga backstories. Nag-celebrar kita, nag-hiwat kita sa isa ka bulan nga celebration sang pagpugay sang aton nga palibot sang aton environment. Pero man, isa kita sa pinakatig-a ulo pagbutang kung paghamtang sa basura. And of course, di man sana ano man, no, we are also one of the worst abusers sang aton palibot. Liwaton ko, no, 163 million kasashay ang ginahaboy sang Pilipino kada adlaw. 163 million. Wala pa nalabot sa mga diaper, sa mga plastic bag. Oh, anyway, di para sa akon, 2026, kadugay na. No, sobra na dekada. 25th anniversary subong sang RA 9003, ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Okay. Sang 2001, siya kinimplementar mo. So, it's the silver anniversary sang batas, sang layi. Pero sa subong, no, we are still, the Philippines is still one of the worst abusers of our environment. Ina iya, realidad na iya. Sa totoo lang, realidad na iya. O, baliktaan na ito sa June 5 bala. Sa June 5 ng World Environment Day, ang focus sa to, climate change. Na, kagpagbuhin sa mga carbon emission. Ang carbon niya dinihalin, mamakot. Ano na carbon emission? Ano naman ang mga English-English na term ni Blastic Project. Ang carbon emissions, amuni ang mga carbon nga gina-emit or ginapagwa natin sa aton palibot, sa aton hangin. Halin ini sa mga salakyan, tambutso sa mga salakyan, tambutso sa mga motorsiklo, sa mga truck, sa mga auto. Kag ang mga carbon nga ginapagwa sa mga factory sa bilog nga kalibutan. Ang isa na din man, padumdum ka mo nga, di ba, sa una ng hambal nga, may hilo sa aton nga mga air conditioning unit, tinatawag nga fluorocarbon. That's also carbon. So, carbon emission man na. Ano pa nga mga salakyan? Siyempre, mga aeroplano. Tanan nga salakyan nga nag-usar sang fuel, gasolina, diesel man na, kunano, are guilty of carbon emissions. So, sininga tuig, climate change, ang pagbuhin sang carbon emission, kagang pagpanumdom sa mga sistema, no, nga makabag-o sini, amuni ang tema or theme sa June 5 nga World Environment Day nga celebration sa to nagligan nga o duwa na kasimana, no, nagligan ang host city nga Baku, no, nagkadto dito ang mga nagkalain-lain nga mga representatives sa environment organization sa bilog ng kalibutan para doon mag-discuss na naman, no, sa climate change. Kaya ang tema, ang theme subong sa World Environment Day 2026, no, climate action. Ang official nga campaign rally or ang
slogan niya gidya is hashtag no for climate. Diba tuon ko, no? Ang tema is climate action, pero ang iyang campaign rally, hashtag now for climate. One word na, ha? Mas mga, ang hashtag bala, sa mga hindi kabaloda, ang hashtag bala, hindi abo na yung kalaba. Abo na sa jahan ako sa isang kadlo, kakita ko hashtag nga bo. Pila ka letra? Do, ginubo sa ginang bilong nga alphabet. Hashtag now for climate. Kwapo, no? Kay tig, gina-recognize sa World Environment Day ang importansya sa climate change, o ang pagbag-o sa klima sa kalibutan, nga detrimental, nga dako ang epekto sa aton, ining ginahambal nato nga nagadamo, kag nagakusog ang aton mga bagyo, ang aton basura nga wala naton ginaatupad. Ay, naku, kung isuryahan lang naton ang World Environment Day, isa-isa kadlaw, daw hindi ginguro marealisar na, daw hindi marealisar ang mga kausa nga nakaangot sina. Kaya ba, ako yagadayo sa Pilipinas, kaya man isa kabulan, although ko lang taon mo man, i-discuss ko bala karoon ng mga aktibidades, ng taon mo man bala mga aktibidades, ang iban bala, hydrogenitorial man bala, kabalo naging kamuno, mga loyal nga tagapalamati diri sa DYBS sa kinaadman episode sa Blastic Project ang Sampispan, nga wala lagi ko na namian sang totally, no, hindi ko kinaya mabaton ini mga clean up, nga once a year lang ginaubra. Kaya daw feeling ko no janitorial work, anong buot silingon, gilimpyuhan mo lang bala isa kadlaw para normally sa photo op, tapos pagkatapos sa bilin nga 364 kadlaw sa bilog nga tuig, wala ka na yan sa pack. Wala ka na yan sa pack sa imo basura, wala ka na yan sa pack sa kilid sa baybay nyo. Oh, anyway, balik na to, no? Balik kita. Ang key details ang June 5, mula labot sa ilang tema nga climate action. Kay, no? Ang ginarealisar sa environmental organizations nga grabe na mga heatwave naton, grabe ang pagsaka sa level sang aton mga karagatan. Tibot silingon, ang solusyon nga gina-present nila, no, sa bilog nga kalibutan, ang magbuhin sang carbon emission, pagbuhin ang kaginang inisulat na carbon, kag magbutang, kag mag-implementar sa mga solusyon nga sustainable, nga maglawig, hindi kay mga band-aid solution, bala? Anong band-aid solution? Ini mga solusyon sa problema, nga gintapik mo lang, ting ang band-aid, di ba dasig makakas? Pagkakas ang band-aid, why na? Ang solusyon, naglabog na. Amo nang buot silingon sang band-aid. Anong gusto ya sang World Environment Day? Sustainable solution. Mga solusyon nga nagalawig. Kag masustainer, eh? Di ba la? O, dito yung makadto na kita, anay. Sa aton, Philippine Environment Month. Nagkalain-lain, no, ang mga aktibidades sa bilog nga pungso Pilipinas when it comes to World Environment Month. Man, ini mga LGO nagapaindis-indis man imo basta sa mga dalagko nga mga celebrations, bala hindi lang kay mga fiesta-fiesta, mga dagko international man or national celebrations, paindis-indis man yung mga LGO sa tutuod lang. Ang namin naman sinig, paindis-indis nila, pero kita nga mga citizens, kita nga mga residente sa sinang community, kita yung nag-aagom sa success, tama. Kaya kung magsigi sila clean up nila, oh, World Environment Day, matanom sila sa mga bakhaw, matanom sila, mag-tree planting sila sa mga bukid naton, ang ending, kita nga mga residente, kita nga mga pumuluyo ang nag-aagom sa sinanga proyekto. Tika namin man, hala pa hindi sana ikamuda kay kami yan na namian gid. Na namian gid nga mabalaan namon ang success ng inyong aktibidades. Puro wayo wala labot pagalisin na sa aton nga World Environment Month, no, which is the whole month of January, ay of June. May ginahiwat man kita kag ginaselebrar nga mga how do you call it, environment days dira. Ang Philippine Eagle Week sang June 4 asa sa June 10. O, nagligad na to. Ang World Environment Day nagligad naman June 5. Ang World Oceans Day natapos na sang June 8 kag sa palaabuton nga June 25 among Philippine Arbor Day. Diri sa amon sa Banwang Binalbagan may ara kami Environment Week June 15 to June 19. Sini nga si Manay na June 15 to June 19. Habang gina-airin ning episode nga ini, ara kami sa ikaduhang adlaw sa amon Binalbagan Environment Week. Pero ang probinsya sa Negros Occidental, ati ang abansin ni Grinse, may mga ni Governor Bong Lacson, may ara mangini siya mga environment programs, no? Masabi nag-rely na sila sa mga mangrove planting, coastal cleanup, tree planting, no? It's also across LGUs lain-lain man. Pero sa region, no? Ay, sorry, sa Western Visayas, kag sa NIR, no, kati sa una, di ba, part kita sa Western Visayas, ang very active ang aton nga DENR, kag EMB naton, sa paghiwat sa mga aktibidades, especially
for each LGU. Actually, pila naman ka, ano ni, napiyaran ko ni, pila na kadlaw ang nagliga, pila na katuig ang nagligad, nga ginaselebrar gidyas ang kada LGU ang World Environment Month. So, ang opisyos ang province of Negros Occidental, upod na ng Ilapemo, upod ng DENR, gahambal sila nga, o, kada simana halos, may aragid na ga-celebrar, nga LGU nga nag-celebrar sa ilang local Environment Week. So, gin-assign-assign na da, no? Pero sa totoo lang sa COVID, ah, hayo wala gano, no? Dumduman ko ni kisang sa COVID niya nag-episode na sa kinaadman, wala ako may i-broadcast, wala ako may istorya kay bangod, hindi amo na kagrabe ang celebration, no? May halato time nga, especially after sa mga lockdown, tumala sa una. Oh, diri sa Negros Occidental, lain-lain ni siya, no? Sa gin-launch Manila ang ilang Provincial Environment Month. Nagsugod sa June 1, nag-kick-off sila. Pagka June 2 to 4, nag-ubra sila Forest Patrollers Day. Siyempre, yung 4 to 10, June 4 to 10, ginistorya ko sa inyo, Philippine Eagle Week na. And then, 5, World Environment Day, 8, World Oceans Day. Ang June 10, 39th anniversary sa DENR. Ari pagid may dugang, Siningadlaw, June 16, World Sea Turtle Day. Ba manamihan ginimiga ko nga si Binger, nga nag-aista sa Sagada. Kay siya, fan gini siya sang pawikan. Ang iyan nga favorite animal is the pawikan. Sa June 18 naman, June 17 to 18, may mga DNR nga permitting on wheels. But silingon makadto sila sa mga lugar, sa LGU, para maghatag sa mga permits. No? Sa June 25, no, one week from now, amo na ang Philippine Arbor Day. Ngang iya tema, Padyak Kalikasan, Tanim Tayo ng Bakawan. De, mangrove planting ang iya sang Philippine Arbor Day. And of course, June 30, Environment Month culmination. No? Ang Penro, sang nagkalain-lain ng mga probinsya, diri sa NIR, no, especially ang Penro man sang Siquijor, Oriental, Occidental, nagahiwat man, no, sa ilang mga localized nga provincial activities. Pero dito ya sa Siquijor, pagka Monday gidya sa June 1, kick off sila ya dayon, nagrecognition ceremony sila, no? Tapos may lecture sila dayon on corals, kag importansya sang coral. Kabalo bala ka mga very important ang coral. Kaya kamo ko naga-swimming kamo sa mga mayo nga mga beach, especially ning mga tinaw-tinaw gid ang tubig, laban-laban arad ang mga corals, no? Kung makakita kamo coral,

Singapore kay first nila ginistorya are corals kagang importansya sini. Kag syempre may kaangot ini sa mga microsystems sa aton marine life, no? Sa Sikihor man ka namin, ang Sikihor bala island ta siya ha. Isla na sa mga taga Negros Occidental. Isla na siya nga upod na subong sa NIR, so upod na siya sa Negros Island Region, isa na kataka rehiyon. Pinagamba nga ating nga kakalayo ko no nga ni nga ang iupod pa sa aton, hindi mas nami gani kay para may isla kita. And very beautiful ang Sikihor nga last nga kadto namon, pila na kadekada ang nagligad. Very, very respectful sila sa palibot nila. Anyway, nag-IEC sila dito June 1 pa lang yan. Tapos nag-open sila rayon sang ilang parang exhibit sa ilalabi. Nagbutang sila dito sa World Reef Awareness Campaign. Pagkahapon, diretso yan dayon ang mga personnel sa Penrose sa Sikihor, nag-clean up kag nag-beautification activity sa ilang office grounds. Kanami, no? Kay imbis nga iban nga lugar anay ilang ilimpyuhan, ang ilimpyuhan ilang ilang palibot mismo sa ilang office grounds, no? Sinang June 1 na ha? June 1 kunti sa Negros Occidental may kick-off, di sa Sikihor may kick-off man. Sa Negros Oriental, may araman ang Penrose sa Negros Oriental kag ang Senro Dumaguete nag-launch man sa ilang month-long celebration sa Philippine Environment Month. Nag-motorcade anay sila. Galing ako na sa Jahan ko, no? Nag-motorcade ka pero nag-usar ka sa lakyan, nag-usar ka motorsiklo. Pero ang actually ang international theme sana is to reduce carbon emissions. Kabay pang iba ng bisikleta kag naglakat, ah, di ba? Ano na tawag kun motorcade kagadala ka sa lakyan o kun motor, no, nga di gasolina. Ano yung tawag kung galakat ka wokaton? Aw pwede man. So inang motorcade naglabot sila sa mga highway kag mga streets along Dumaguete City. Tapos ang totoong mga mascot sa isang Apo Island Protected Landscape and Seascape. May araman mascot sang Balin sa Sayaw, Twin Lakes. Katahom sina sang Balin sa Sayaw. O kag Apo Island, nakakanto na ko dira. Sa Apo Island, no, it's off Dumaguete. It's off actually, ano ganin, shaton? Ay, hindi man shaton. Ano na ganin, jump off na mo na. O doon nalalipat ko sa Buanghita, nandun may market. Anyway, paglabot mo yan sa Apo Island, sa likod sina may marine sanctuary dito, makakita ka sa mga dlagko ng pawikan. Pwede ka swimming sa kanila, but of course, tupad nila, no? But of course, bawal lang sila kaptan. Wala labot dito sa ilang kick-off activity, may araman sila IEC campaign. Sa mga hindi kayo chinin ng IEC, Information and Educational Campaign, no? Pero ang sentro nila yawas again, pareho sa Sikihor was Coral Reef Conservation. Kaya dito sa Sikihor kag sa Oriental, kadamo sa ila sang coral reefs pa nga buo, no? Dili actually sa aton sa west side sa Negros Occidental, hindi amuna kadamo pareho sa kanila. Pabalaan mo gani, kaila mga baybay at tinaw-tinaw na ito, ya? Ang mga dagat nila. Kabangka tahong gijayo dili sa aton. Ang super tinaw lang gid ang sa sur, grabe sa sur, no, sugod mga kawayan, sipalay, no baan. Kag sa norte, mga Cadiz, Escalante, no. Pero diri sa tunga-tunga, in between wala sa gano, so sa coral reefs, no. Kanami mabilis ini kay pagsugod man sang Philippine Environment Month, ining Penrose ang Sikihor, nagtanom kaagad sang 189 ka mga langka. Na ang tawag nila biofencing activity. Biofencing activity. Ang mga personal sa Penro mismo nag-ubra sina sa boundary sa Mount Bandilaan Forest Reserve. Nag-aatubang na siya sa Barangay Cantabon sa Sikihor. 189 jackfruit trees. 189 ka puno sang langka. Buka nami. Actually, tanan ang na, ano niya, ang na kuha niya nga space, naagom niya nga space, 723 meters. Kaya ito, siyempre, may boundary. Manamong, ang importansya sini sa mga fruit trees kay ni nga langka, nga madugangan ang pagkaon para sa ila local wildlife habang naghahatag sa benefits sa community kag nagapreservar sa biodiversity sang lugar. So sina nga 189 ka lang ka nga puno, no, kadamo sa naagom niya. Pero antes sinagani nang distribute man siya gali, wala labot nga nagtanom sila sang 189 ka mga langka nga puno, nang distribute sila 311 nga mga seedlings sang langka. Libre ni gin panghatag, no, langka, marang, guyabano kag sampalok. Anong sampalok sa Ilonggo? Sambag, no? 311 seedlings sang langka,

0: arang guyabano kag sambag. Ini naman ginupod nila dito sa Barangay Cantabon. Kanami no, nagupod sa ila sa pagtanom, mga siyempre taga-barangay, local government, no, mga taga-barangay, da ang Penro mismo ang staff, nagupod man ng PNP, may Coast Guard man sila, may Army. It's a joint effort ng mga ahensya ng gobyerno. Tikon sa Sikihor, tukag sa Dumaguetes, Kabangkalan din sa aton sa sur, may araman mga selebrasyon. Gin-launch man sang Kabangkalan ang ilang DNR Centro sa Kabangkalan City, nag-launch man sa ilang Official Philippine Environment Month. Pagkasugod sa tunga adlaw, ang mga personal kag staff sa sentro pod sa mga OJT nila kay kadamo na bla OJT kay kabay ka mga nang sa SIPSO dira sa Kabangkalan, may mga agri-agri na da sila nga courses agriculture. So laban-laban ang mga OJT na dira sa Kabangkalan, mga taga SIPSO, Central Philippine State University, nagubra sila sang forest nursery sa Barangay 1 kag nagpreparar sang 1000 bags sang soil media. Anong soil media? Ay tiduta eh, 'di ba? Para ma-jumpstart nila ang seedling production sang syudad, sang Kabangkalan. Ang ila subungat nga celebration, ang theme sang ila celebration sa Kabangkalan subong, amo ang community spirit kagamba protektar sang palibot naton. Di ang ila man na gusto na may kinalaman man na sa climate change. Ba 1,000 gidya ka bagbe, pero damo pa ni sila activity si discuss ko bala karon. Ginahambal ko lang sa inyo mga highlight, ang mga gipili-pili ko lang nino. Sang June 6, no, one day after sang celebration sa World Environment Day, ang members naman sa DNR kag Pedro sa Negros Occidental, no, kag tanan-tanan, nag-coastal clean up sa Sibulan naman iya sa Negros Oriental o sa mga taga Negros Occidental na lantawan nyo na bala sa mapa nyo. Suguri na subong. Kay subong dapat kabalo na kamo kung ano ang sakop sa NIR o Negros Island Region. Kabalo ka mga ang Sibulan, Negros Oriental o po dito. Di sila naman yan, no? Again, na-closer cleanup. Kanami sa ilang isang aktibidad ang tawag scuba sorero. Scuba sorero. Scuba na ba sorero pa? Anong ending? Nag-dive sila. Nag-scuba dive sila. Kag nanguha sa mga basura sa dalom na dalom dagat. Hindi lang sila nag-coastal cleanup sa kilid baybay kundi sa dalom dagat. Diri naman sa ano nagkalain-lain, ino, sa Amlan, tingang ini, Sibulan, ang inisurya kanta, si Kihor. Sa Amlan naman, Negros Oriental, manigi hapon ha. Kambalanta ka muna, mga words ng mga Dumaguete, Amlan, mga Balya Hermoso. Tunin nyo na, nakipart na sa region naton. Anyway, sa Amla naman sa Negros Occidental, 50 katuga seedlings kag 50 kanara seedlings ang gintanom nila dito para sa ila tree planting activity nga management sa ila nga DNR Penro kag Senro sang Dumaguete City. Uy, diri sa Negros Occidental, damo man bala, damo man kita diri sang celebration. Ang kick-off naton sa atong 34th Provincial Environment Month diri sa Negros Occidental, syempre may misa ginaya. Ang opening ceremony dayon, ang iya nga kausa, ang iyang slogan among inspired by nature for climate for our future. Climate change gihapon. So inang adlaw no, may second nga Enrolympics, gali mo Enrolympics. Enrolympics in mga ano nga environment quiz daw, mga quiz B bala no, pero ang ano naman niya, ang mga participants ni amo ang mga Enro officers bukas sa dyan, no? Tapos may aramang sila sang second nga Kapit Alam environmental quiz for capital employees naman. So mga Enro, may ara sila nga environment quiz, ang Enro Olympics, mga Enro lang na iya, ha? Mga environment and natural resource officers. Ang mga capital employees naman niya, may ara sa ilaman nga environmental quiz nga tawag Kapit Alam, no? Upod na din ang mga environmental awareness, no? Kanami man, kanami man. So, iliputon ko lang kung ano ang aton diri sa Negros Occidental sang aton nga 34th Provincial Environment Month. Siyempre, nag-open ina, no? Pagsugod sina. Sang June 2 actually nag-open, no? Hindi June 1. Sang June 5, timiara man sila sang World Environment Day. So, dira may misa, dira ang Enrolympics, dira ang Kapit Alam, no? Sa ikaduhang simana, the second week, Blue Environment Week, lain-lain na no, lain-lain na. So June 8, may ara sa Sagay City, ang ginatawag sa ilang activity Banaag. Sa June 10, Himamaylan, may ara sila Fisher Folk Summit. Sa June 11, sa Sagay naman, may coastal cleanup kag sports fishing. Sa June 13 kag 14, may ara nga First Abanse Negrense Environmental Football. Ano na mo, but silingon sa environmental football? Anong ginaubrada man? Mauna nalilipog ang ulo ko. Week 4, Provincial Environment Week. Sa June 21, may ara sila Eco Run. No, wala pa, manog, ano pala ni Ikuran, galiki sa June 21 ni Domingo, dira sa Capitol Lagoon, alas 5 sang aga masugod, no, kag may araman sa South Capitol Road, alas 8 ang ribbon cutting, kag opening sang People's Organizations Product Selling. May baligyaan sa mga produkto, malamang ni mga farmers na di, that's between June 21 to 28, ang opening is June 21, June 21 again is a Sunday. Mabaligya ang mga people organizations ang ilang mga produkto. So laban-laban may kinalaman ini sa environment. Sa June 23 sa SIPSU sa Kabangkalan, may tree growing activity, tawag nila Project Tanum. Sa June 25 naman sa Canmoros, diri sa Amon sa Binalbagan, alas 7 sang aga, may ara nga launching sa ginatawag nga proyekto BONG. Ano ang BONG? Building Opportunities for New Green Spaces. Kag may mangrove growing. Sa June 26, may gabis ang pagpasundayag, no? Iya sa mga People's Organizations Talent Show. Kati ma-ending na to guro. Ani aras to katunga to sa ilang product selling, June 26 ina, alas 4 sang hapon. And of course, we have the June 30 culmination activity dira sa Provincial Social Hall sa Kapitolyo, 8 a.m. hasta 12 noon. Ara na ang culmination ceremony sang 34th Provincial Environment Month. May awarding man sina kag may mga people's organizations nga awardee sa baganihan sa kadagatan, tag-amling sa kabukiran, kag outstanding ISF farmer. Sa mga localized nga Environment Week celebration, hambalon ko ha, para kabalo ka mo. Sa una nga semana, no, which is June 1 to June 7, Victoria City, Bago City, bilog nga, bula niya ang bago. Ang bago yung kalisugo, June 1 hasta gidya June 30. Si Victoria siya, June 1 to June 7 lang. Sa second week, which is actually June 8 to 14, ara ng Himamaylan, San Enrique, Cagayan, Moises Padilla, Sagay City, kag Binalbagan. Sa tutuod lang, hindi. Kaya Binalbagan, nagsailo kami from June 15 to 19. Sa third week naman, ara ng La Carlota, Kabangkalan, Ibi Magalona, Talisay, Hinigaran, kag Manapla. Kag sa pinakaulihi nga semana sang Hunyo, La Castellana, Victorias, Hinubaan, Isabela, Escalante, Silay, Toboso, Ilog, Cadiz, San Carlos, kag Sipalay. Pero sa pinpublish ni sang PEMO, ang mga LGUs ang bago, San Carlos, kag Sipalay, bilog yung abulan, Philippine Environment Month. Ang ila celebration niya bilog. Sa amon nga ni lima lang kaadlaw, no? 15 to 19 lang. Iti drama lang may opisina. Sa iba niya, bilog niya 7 days. Kidya. Ay, ito gina-estudya ko bala kagina nga PO Product Selling. May mga trainings at to ay hatag sa mga people's organizations, no? Sa June 22, may TLDC packaging and labeling. Nan. Sa June 23, kakao naton. Kakao, no? Very nice. Product showcase kag lecture. Sa June 24, kape naman. Mabaw ka sa dyan. 23, kakao, tsokolate. June 24, kape. Pagka June 25, DTI Day. Financial Literacy and then Entrepreneurship. So may mga seminar sila kung paano mag-budget ang mga people's organization. Kaya tutuod lang mga PO, bodiragi kinalan training. Ah. From June 25 to 26, duwa ni kaadlaw, ang TLDC mahatag pagit sang livelihood skills training. Kag sa June 26, may TESDA Day. Technology and Livelihood Skills Training. Kanami sa mga aktibidades, no? Pwede di pala sa Negros Occidental na piyaran kung kaga-improve sang ga-improve, kagadamo sang gadamo ang mga aktibidades sa mga activities natin. Hindi lang kayo normal nga coastal cleanup. Sa una, a few years ago, po, especially before COVID, cleanup lang ginaya. Coastal cleanup, mangrove planting, tree planting, why na iban? Sa tutuod lang, next week, sa daso natin nga episode, i-discuss ko ano ang mga celebrations kag-activities sa kada LGU. Oh, hindi ko man mahambal ang 31, hindi man kada LGU galiya. Piliun ta lang, especially ang may mga month-long celebrations, pareho sang bago, pareho sang sipalay, pareho ang San Carlos, especially San Carlos, kiti ang environmental consciousness na iya sa mga taas San Carlos, taas-taas na iya. May napiyar lang ko din, no, sa mga activities ng provincial government, do wala gano sa basura, no? Ni coastal cleanup, yung normal, malang na iya, pero wala gano information and educational campaign tuhoy sa solid waste management. Pero lang taon naton sa dasun nga simana, sa dasun nga episode, istoryahan naton ang nagkalain-lain ng mga activities sa kada LGU. Pasi dira may ara, no? Nagligad na naman ang isa ka episode naton. 30 minutes na naman na naglapay. As usual, we shall say goodbye. Matamyaw kita sa aton mga tagapalamati, sa Sining Adlaw, sa Happy Recycling, sa inyo da mga panimalay, kag sa inyo mga opisina. Ini na naman si Kex Orbida, Project Manager sa The Blastic Project, kag Vice President sa Peacepan Farmers Association. Goodbye! Sa dasun naton nga pagkitanay!
1: Ang Peacepan diara sa Sitio Alo, Barangay Inclaro, Binalbaga Negros Occidental. Find us in Google Maps. Pwede man kamo magkadto sa amon Facebook page or magtawag sa 0935-991-9158.
0: Ang kinaadman Peacepan and the Blastic Project kada 3rd kag 4th Tuesday sa bulan diri sa 1233 DYVS AM kag 1233 Radyo DYVS sa Facebook.

0: bawat isa sa atin ay nilikhang sadyang sumasamba. Ang pagsamba ay ang pagtugon sa ating pinaka-pinahahalagahan sa buhay. Ito ay nagaganap sa ating pag-usal, paghinga at pakikisalamuha. Subalit mabuting alamin mo kung sino ang pinatutungkulan ng iyong pagsamba. Mababakas mo ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay sa kung ano o sino ang pinaglalagakan mo ng iyong lakas, oras at pagkalinga. Ipinapaalala ng 1 Korinto 10:31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang mga bagay na nagbibigay karangalan at kaluguran sa Panginoon ay isang kanap na pagsamba. Ipanalangin maging likas sa bawat isa sa atin ang isinasaad ng 2 Korinto 5:9. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling Niya. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

0: Kapag kaharap ni Janet ang kaibigan niya si Presy, ganito.
1: Oh, galing-galing mo talaga, Presy. Congratulations! You really deserve this promotion.
2: Thanks, Janet.
0: Kapag nakatalikod na si Presy, ganito naman.
1: Ay, nako. Talagang palakasan lang dito sa kumpanyang ito. Hindi ko pa alam na kaya na-promote lang niya si Presy dahil madikit kay boss. Kung sa bagay, baka naman mas madali na rin ako ma-promote ngayon dahil kaibigan ko si Presy. O, diba?
0: Plastic, doble kara, manggagamit. Kayo, baka naman katulad kayo ni Janet. Aba eh, mag-isip-isip na kayo dahil pasasaan ba't mabibisto rin kayo. Kayo rin, baka wala nang magtiwala sa inyo.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
5: Friend, uptrend your thoughts. Let your feelings be uplifted. Get ready to be more rooted with the truth. Keep uprighted. Only here at your newest music tambayan.
6: Uprising.
5: Up now is your host for today.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabatid.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan, na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chemo Banzuelo.
2: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chemo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre, tayo po ay nagpapasalamat sa muli na naman pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama para mag-aral ng salita ng Diyos. Nais po nating ipagpasalamat patuloy yung ating mga kasama sa ating ministeryo na nagbibigay katiyakan na ang ating programa ay inyo pong masusubaybayan gamit po ang radyo at saka mga internet platforms. Maraming salamat po. At siyempre sa lahat ng ating tagapakinig, iba't ibang bahagi ho ng Pilipinas yan gamit ang radyo, at siyempre kasali rin ang iba't ibang bahagi ng mundo gamit naman ang internet. Maraming salamat sa inyong pagsama sa ating pag-aaral. Pag-uusapan po natin ngayon yung intimacy with God. Ano po, napakahalaga na maunawaan natin na tinawag po tayo sa isang relasyon. Nangangahulugan po na pag pinag-uusapan ng relasyon, alam naman nating lahat yan, na kinakailangan pangalagaan ang relasyon. Kasi kahit sa human relationships, naobserbahan natin yan. Ano po, hindi naman sa mga pagkakataong merong relasyon, masasabi nating palaging malusog ang relasyon. May mga relationships po na nagsisimula na masasabi po nating punong-puno ng pag-ibig, pag-asa, pagtanaw sa hinaharap, di ba? And yet, nandun pa rin yung threat na yung magandang relationship na iyon ay pwedeng masira, pwede siyang manlamig, pwede po siyang mapabayaan. At ang dahilan nga po doon ay dahil pag pinag-uusapan ang relihiyon, yan po ay either meron kang religion or wala, o kaya saang relihiyong kakabilang. Pero pag pinag-uusapan ang relationship, obviously ang pinahahalagahan po dyan, yung quality ng relationship. Sa Bible, palagi tayong pinapaalalahanan. Halimbawa po, tinuturuan tayo sa Revelation chapter 2 verse 4 na matapos pong ma-evaluate yung church in Ephesus, binigyan sila ng commendation sa Revelation chapter 2 verse 3 and 4. Binigyan po sila ng napakagandang citations ng ating Panginoon. At dun sa verse 4 na yon, sinabi doon, "I have this complaint against you." So ibig sabihin sa kabila po ng napakagandang ipinakita nilang mga katangian, they were serving, they were sacrificing, they were basically knowledgeable still about scriptures. Pero pagdating sa verse 4, ang sabi po, "You have forsaken your first love." So that's a warning for all of us. Kaya sa banal na kasulatan, palaging merong encouragement. Di ba, familiar ho tayo sa 1 Corinthians 13, which is basically a chapter that explains God's love. At yan po ay pinaliwanag sa konteksto ng isang pagtatalakay tungkol sa iglesia bilang isang katawan. Na sinasabi ni Pablo, tayo po bilang iglesia ay kabilang ng isang katawan at bilang bahagi ng isang katawan, napakahalaga po ang relationship. Kasi yan po ang nagbibigay hamon dyan. Once you become a Christian, tayo po ay ginawang bahagi ng body of Christ at tayo po ay binigyang kakayahan so that we can actually participate in the body of Christ. So, ang ibig sabihin po ay walang dahilan na hindi tayo makibahagi, dahil ang anumang kailangan para tayo po ay makibahagi sa katawan, pinagkaloob sa atin. Ngayon, ang isang malaking hamon po dyan, yung relationship nga sa loob ng body of Christ. Kasi dyan po pumapasok yung differences ng ugali, differences ng background, hindi ba? Lalong-lalo na nung time ng early church. Imagine, merong Hudyo, merong Hentil. Nung time po na yun eh, if you read yung Book of Acts sa early chapters, patungo sa chapter 15, makikita nyo po na talagang nung umpisa, ang alam nila, yung gospel po is limited only to the Jews. Kaya nung sinabi yung Acts 1:8, if you remember, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses, saan daw po? In Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Now, may mga explanations po sa passage na yan. Some people would say na, okay, itong Jerusalem ay kung saan ka naroon, Judea is the neighboring areas, and then Samaria, yung mas malayo, and then to the ends of the earth. Actually, higit pa sa geographical distance, I would prefer yung interpretation po na nagsasabi na yung cultural differences. Kasi bakit binanggit yung Samaria before the ends of the earth? Understandable yung Jerusalem because that was basically ground zero. Nandun sila eh. Judea was the greater area. So obviously, masasaklaw yan. But of all places, eh bakit Samaria po? Hindi naman yan ang tanging lugar na makikita po natin doon. Maraming mga lugar. But bakit Samaria? Kasi nga, if you remember, we explained this in one of our lessons before, na yung Samaria po ay kinabibilangan ng mga tao na kinamumuhian ng mga Israelita. Sa kasaysayan ng Samaria, sa lumang tipan, sila po ay nasakop, so they were under exile and under captivity. Yung mga tao po sa Samaria, inalis po ron, pinalitan ng mga foreigners at yung mga iba pong mga Hudyo in the neighboring places, nag-asawa po ng mga foreigners. So ang mga naging anak po nila ay mga mixed breed. So ibig sabihin, para sa isang Hudyo na pinapahalagahan yung purity ng kanyang genealogy, ng kanyang line, eh ito po ay hindi acceptable. Kaya mapapansin nyo, naalala nyo yung storya ng Samaritan woman. Naku, grabe yun. Kung meron man sigurong bahagi ng Bible na nagbibigay ng napakalalim na pagpapaliwanag sa klase ng pag-ibig, eh, makikita niyo ho yan doon sa John chapter 4. Bakit ko sinabing ganon? Kasi po, if you remember John 3:16, no? For God so loved the world. But how was it demonstrated? Sa John chapter 4, pinakita sa atin yung paliwanag. E imagine, Samaritan woman, kung ikaw ay isang Hudyo during that time, alam mo na yung pagmamahal sa isang Samaritano is actually something that is quite unthinkable. Pag ni-research nyo po yung travel patterns, no? Pagka merong mga Hudyo that will travel from south to north or north to south, iiwasan po nila yung lugar ng Samaria. In fact, yung iba po will cross over the Jordan para pumunta sa kabilang side ng Jordan River and then umakyat sa lugar ng Perea and then cross again. Okay? Para lang ma-skip nila yung Samaria. Yung iba naman will use the coastal area just to avoid yung sentro ng Samaria na ito. Ganun po yun. Kaya po nung si Jesus ay dumaan sa gitna ng Samaria, eh yan ho'y kakaiba. Kasi hindi yan ang ruta na kinukuha ng mga Hudyo. Hindi. Dahil iniiwasan po nila ang interaction with the Samaritans. Eh ano pa nangyari? Bukod po doon, ano pong nakita natin? Dumaan siya sa Samaria. Nakatagpo po niya yung babaeng Samaritana. Now, if you remember, ano po? Sabi nga, hindi yan accident. It was by appointment. Ano bang sinabi ng Panginoon? Nung una ho, hindi ko maintindihan yung ang sinabi lang naman eh, gusto ko ng tubig. Eh bakit big deal, di ho ba? Eh kasi nga po, bilang isang Hudyo,

ipangaral, no, para pag-imbita, para sabihin sa mga tao, meron akong natagpo ang tagapagturo, kakaiba ito. Ang sinabi lang naman niya, somebody who knows who I am. Yung taong nakakaalam ng lahat sa buhay ko. bakit importante yon? Dahil yung paghingi ng tubig ng Panginoon sa kanya, which is actually, kung iisipin natin, parang pabor sa Panginoon dahil siya yung pinaglingkuran, ano? Siya yung binigyan ng tubig. But actually, that gesture is pabor para dun sa Samaritana. Dahil ang ibig sabihin nun, I am accepting you. I am accepting from you because I am accepting you. Ganun kabigat yung impact po noon. And we know the rest of the story. Yung babae po ay nakakilala sa ating Panginoon at siya po ay nagkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. So kaya ko po sinasabi yan kasi yung intimacy sa Panginoon, yan po ay nagmumula, nagsisimula sa ating Panginoon. It is only because of God's grace, because of God's love, that intimacy with God is possible. Hindi ho natin kaya magkaroon ng intimate relationship. Hindi natin kaya magkaroon ng relationship with God without His initiative. Siya po ang nauna. Siya po ang umabot sa atin. Kaya nga sa Bible makikita natin, ano? For God so loved the world. Siya po ang unang humakbang. Maling-maling isipin na tayo ho ang gagawa ng paraan sa umpisa. So dahil po doon sa pag-abot ng Diyos sa atin, a relationship with God is possible. So posible. Now, pag meron na tayong relationship kay Jesus, of course, we repent of our sins, pinagsisisihan yan, and then we accept Him in our lives as Lord, acknowledge His Lordship in our lives. Na ang ibig sabihin po ay nagpapailalim tayo sa Kanya. May mga bagay pong ginagawa ang Diyos for this intimacy to happen. Pag binasa niyo yung Philippians chapter 2, verse 13, ang sabi po roon, "For God is working in you, giving you the desire to obey and the power to do what pleases Him." Ang Diyos po ang kumikilos sa ating buhay at maliwanag pong pinapakita ang dalawang ginagawa. Binibigyan tayo ng pagnanais na dati po ay wala. Pangalawa, yung kapasidad para paglingkuran ng Panginoon. Now, bakit mahalaga sa intimacy yung desire and capacity? Now, if you have to go back sa definition ng sin, ang sin po ay kinapapalooban ng dalawang bagay. Tinatawag natin yan para madaling tandaan, the sin of commission, and the other one is the sin of omission. Sin of commission, merong bawal na mali ginawa natin. Ayan. You committed a sin. Yung omission, ang ibig sabihin, may pinagagawa, hindi naman nating ginawa. So yan po ang ibig sabihin. Halimbawa sa trabaho, pumasok ka, okay? And then, wala kang ginawa. Tapos pinagalitan ka ng boss dahil sabi sa'yo, wala kang ginawa. Pwede mo bang idahilan na wala na nga akong ginagawa, nagalit ka pa? Eh, siyempre hindi. Bakit po? Dahil obviously, you are expected to do something. So ganun din, pagka yung pinagagawa ay hindi natin nagawa, nagkakasala tayo sa Diyos. Maraming tao ang hina-highlight lang po yung mga pinagbabawal na ating nagagawa, yung sin of commission na tinatawag natin. Pero kailangan nating maintindihan na yung meaning po ng sin, sa original, yung word is hamartia, is to miss the mark. When we do what we are not supposed to do, and we don't do what we are supposed to do, we are sinning against God. Kaya ganun na lang kahalaga yung Philippians chapter 2 verse 13 na kung saan pinaliwanag nga sa atin doon, God is working in you, giving you the desire to obey and the power to do what pleases Him. Ang tindi nun eh, kaya yung ayaw natin, gugustuhin natin ngayon. At yung hindi natin ginagawa, makakayanan na rin natin gawin. Kaya yan po ang napakagandang pinapakita sa Philippians 2:13. At habang inuunawa natin yung pong ibig sabihin ng kasalanan, ang ibig sabihin po ng pag-develop ng intimacy, mga kapatid, ay hindi lang yung pray tayo ng pray, nagbabasa tayo ng Bible. Of course, that's true. Hindi po kailangang alisin yan, hindi pwedeng tanggalin yan. You cannot imagine intimacy with God na wala po ang panalangin at wala ang pag-aaral ng kanyang salita. But

0: We have to clarify several things, no? Nabanggit ko sa isang pagtatalakay natin na hindi lahat ng nananalangin ay actually may intimacy sa Panginoon. Baka masyak kayo, no? Baka isipin nyo, ano kaya sinabi nito? Ulitin natin, hindi po lahat ng nananalangin ay nananalangin to actually develop intimacy with God. At hindi lahat ng nananalangin ay masasabi nating may intimate relationship with God. So bakit? Ang tanong po kasi, anong klaseng panalangin? Kung ang panalangin po natin ay pagdidikta sa Panginoon ng gusto nating mangyari, kailan dapat mangyari, paano dapat mangyari. So walang pagpapasakop sa lordship ng Panginoon. Ibig sabihin, we are telling God what to do. And essentially, parang ang lumalabas po, tayo ang masusunod. Wala naman hong problema kung mananalangin tayo at specific tayo sa prayer. Gusto rin ng Diyos yun. Pero iba ho yung pagiging specific, iba ho yung nagdidikta na tayo sa Panginoon. Paminsan po, di ba may mga tinatawag tayong answered prayers. Yung mga answered prayers po, alam niyo ba na madalas, yan yung mga tinuturing nating answered prayer ay yung mga panalangin na nasagot sang-ayon sa paraang gusto natin. Yan ho yun. Kaya pag nagsabi tayong answered prayer, madalas po yun yung mga panalanging nasagot sang-ayon sa paraan, panahon na gusto natin. Yan po yun. Kaya nga kinakailangan nating siya sa atin ng ating sarili. Kasi kahit ho tayo ay nananalangin nga, tayo naman pala nasusunod at tayo nagpipilit sa Diyos, mali ang theology natin ng prayer. So basically, hindi pwede magkaroon ng intimacy pagka ganon. Kaya po, napakahalaga pagdating sa ating intimacy, let's remember what God does for us. So sa John 15, let's talk about God the Father. Ang sabi po roon, my Father is the gardener. He prunes every branch that does not produce fruit so that it will become even more fruitful. So tandaan nyo, ang kasalanan po yung paggawa ng bawal. Pangalawa, ang kasalanan po ay yung hindi paggawa ng dapat. So pag sinabi nating fruitfulness, ang ibig sabihin po, nagagawa natin yung dapat sa masaganang paraan, okay? Sa mas mataas na level. Yan po yan. Kaya ho, that is also a way to develop intimacy with God. So hindi lang ito yung pag-iwas sa kasalanan. Kasama po rito yung paglalaan ng sarili para mamunga ng sagana. That's also both an indication of intimacy with God and at the same time, a result of intimacy with God. So, isa yan. And then the Holy Spirit is also at work. Di ba? Sa Galatians 5:22 and 23. Ako, napaka-familiar po sa atin yan, yung bunga ng Espiritu. Tandaan nyo po, lalong-lalo na pag binasa mo yung Galatians 5:19 to 21, yan po yung kabaliktaran, yan yung bunga ng laman. At palagi ko sinasabi, mas maa-appreciate mo yung bunga ng Espiritu pagka nakita mo yung contrast sa bunga ng laman. Galatians 5:19 to 21. Anyway, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Yan po. At napakaganda po niyan kasi mapapansin mo na yung Holy Spirit is actually at work in our lives, creating what is necessary. So, kung tayo po ay sumusunod sa pagkilos ng banal na Espiritu, tayo po ay magkakaroon ng patuloy na intimacy. Eh, hindi lahat hindi lahat pinagtatagumpay ang sarili. Kaya ang nangyayari po, may mga pagkakataon na ang nagaganap sa ating buhay ay hindi po natin nasusunod yung kalooban ng Panginoon. Yung bunga ng banal na Espiritu, hindi nababakas sa ating buhay. Kaya napaka-importante po yon that we submit to God and we allow the Holy Spirit talaga na makita yung bunga sa ating buhay. And of course, hindi naman natin pwedeng alisin ano po yung ginagawa ng Panginoong Jesus. Siya po ang nag-alay ng kanyang buhay para tayo po ay patawarin sa ating kasalanan, di po ba? At siya rin po ang dahilan kung bakit tayo po ay magtatagumpay sa kasalanan. Whoever the Son sets free is free indeed. Yan po ang napakagandang katotohanan. Kaya kailangan lumakad tayo to live in victory. Mamuhay po tayo sa tagumpay na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Yan po ang hamon dyan. Mamuhay tayo sa tagumpay sa inumpisahan ng Diyos sa ating buhay. So, mapapansin nyo, God the Father, the Holy Spirit, and the Son are all at work to develop that intimacy. Ngayon, we have the same God. Halimbawa, meron tayong relationship sa Panginoon. But does that mean na tayo po ay may pare-parehas na level ng intimacy sa Diyos? Of course, obviously, the answer is no. Kasi may bahagi rin tayo eh. God is working in you, giving you the desire. So ang tanong, what do you do with that desire? Some people will follow that desire to obey the Lord. Some people will submit to God. Some people will not, or will be less sensitive to what God is doing. So as a result, hindi ganun ka sagana ang bunga. God gives us the capacity, but it's up to us, no? Para gamitin yung mga provision at yung kapasidad na binigay ng Diyos sa atin. So kahit sabihin mo na binigyan tayo ng capacity, nasa atin pa rin kung paano natin gagamitin yan. Kaya ho, iba-iba. So pag pinag-uusapan ng intimacy, again, let us always remember na ang unang hakbang ay sa Panginoon. Siya pong kumikilos. Kung wala ang pagpapatawad, pagpapalaya ng Panginoong Jesucristo sa atin, walang intimacy. Kung wala ho ang pagkilos ng banal na Espiritu, we cannot develop that intimacy. Kung wala po yung pruning process by God the Father, we cannot establish and achieve intimacy with God. So, yan po, siya ang kumikilos para po maganap ito sa ating buhay. Sana po ay naging maliwanag ang ating pag-aaral, naging pagpapala sa bawat isa. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Buong karangalang inihahandog ng Far East Broadcasting Company ang dulang Tanikalang Lagot.
4: Huwag na tayong humatol sa isa't isa. Sa halip, iwasan na nating tayo'y maging dahilan ng pagkakasala ng ating kapatid. Hango po ito sa aklat ng Roma 14:13. Ako po si Edgar Panado. Alam po ba ninyo ang buhay ko nung wala pa ako kay Kristo ay napakagulo. Kung papaano po nagkaroon ng kapayapaan sa buhay ko, ang siya ko pong ibabahagi sa inyo ngayon dito po sa Tanikalang Lagot. Ganito po yun.
5: Wala ka na, lulusutan! Carlo! Pinahirapan mo kami!
6: Hindi ako natatakot sa'yo!
5: Humanda ka!
6: Sige! Gumapit ka! Tubo itong hawak ko! Subukan mo!
5: Mga tol! Nakapulot ng tubo si Forma! Yabang mo! Kung tubo ang hawak mo, ako ito, bakal rin. Pero pumuputok! Etong sa'yo!

0: ground floor. Ayan po si Edgar. Siya po ang best friend ni Carlo.
1: Edgar! Edgar! Wala na ang anak ko. Pinahintay siya na mga walang kaluluwa.
2: Tita Flor, good evening po. Nakikiramay po ako sa inyo.
1: Edgar, kaninang umaga lang kausap ko pa siya. Ang paalam niya sa akin, magpapaendon lang. Pero hindi na siya bumalik. At ito, sa morgue ko na siya nakita.
2: Tita Flor.
1: Bakit ang anak ko pa ang pinatay nila? Bakit si Carlo pa? Carlo!
3: Edgar, ngayong nailibing na si Carlo, ikaw na ang leader ng frat. Hudyat mo na lang inihintay namin. Tutulong kami mga kabrads mo.
4: Salamat. Pero gagantid tayo. At para kay Carlo, magtutumba rin tayo. Doble pa!

0: Pero bago ang ulo mo, eto ang iiwan kong souvenir ko.
1: Nakaganti na tayo.
0: Go!
2: Ah, ganun ha? At ano tingin mo sa sarili mo? Ikaw ang hari ng Tondo? Abay, Gar. Lahat ng mga gustong magkapangalan dito sa Tondo, nandun, nakabaw na sa lupa!
3: Pa naman. Para naman kayong others eh. Hindi na kayo nasanay sa mga taga dito ang inaalmusal ay chismis. Good boy po ako. Kahit na alamin pa ninyo sa school, clean living po ako pa. Wala akong sinalihan na fraternity. I'm a good son.
2: Sa ngayon, nakalusog ka sa akin. Pero baka sa susunod, bukid ka na. At hanggat pwede ka pang umiwas sa gulo, iwasan mo na.
3: Pa,
2: siksikan na ang mga bilanggo sa Bunti at sa City Jail. Huwag ka na makisiksik doon.

0: Edgar, di mo pala napuruhan sa tagiliran yung inundayan mo ng saksak.
1: Ganun naman talaga ang plano ko eh. Sampulan ko lang sila. Pero sa susunod na sagupaan natin laban sa mga fraternity na yon, I'm very sure na may tutumba!

0: Tama naman ang papa mo, Edgar. Tigilan mo na yung frat na yan. Gulo lang yan, anak.
1: Eh, ganun naman palagi si papa. Dito sa bahay, siya lang ang tama. Ako, walang binatbat. Purong bale ako at isang yagit. Lahat ang ginawa ko, puro na lang palpak. Kailan ba ako nakarinig nang natuwa siya sa akin? Mag-aral ako hindi, galit siya sa akin. Para bang hindi niya pinagdaanan ang edad ko? Teka, bipolar ba si papa? Patalino naman siya para maintindihan ako, ma.
0: Anak, alam mo naman ang pinagdaanan ng papa mo nung bata siya, hindi ba? Kaya siya nagsumikap sa buhay. Ayaw niyang maranasan mo ang naranasan niyang hirap at ang api-apihin. Lahat ng tao, alam mo ba, tulog na. Pero siya nagtatrabaho pa rin. Gusto niya kasi bago niya ipikit naming mag-asawa ang aming mga mata ay nasa maayos kang pamumuhay. At ang tanging maipamamana lang namin sa iyo, anak, ay ang edukasyon.
1: Eh, magtiwala lang kayo sa akin, ma.

0: San tayo tatambay ngayon?
1: Huh?
0: Wala naman ang proof namin sa isang subject.
1: May naiisip ako. Lusubin natin sa tambayan ng mga bagong tayong frat. Mga small time na grupo. Sindakin lang natin. At pagpipitikin lang. Ganon! Ganon!

0: Ayan na mga naghahanap ng away. Tamang-tama, kumpleto tayo. Tara na! Rumble na! Parami na tayo ng parami! Sige na!
1: Wala na isang ito! Gulapay na! Sige! Habulin natin yung iba mga kaprats! Kaya-kaya natin sila!
0: Luso, mga prats! Luso!

0: grabe yung nasapak ni Chris. Basagang pustiso.
1: Naku, pinatulan ninyo ang mga yon? Di na kayo naawa?
0: Eh, ba't kami maawa, Jane? Ang yayabang ng mga yun eh. Mas lalo na yung nakabangga ko, yung matangkad na yon. Parang Buda pa sa tapat. Kahit anong sunto ko, parang tumatalbog ang kamay ko. Kaso, nagtatakbo ng tutubuhin ko. Grabe talaga. Sige, ano pa tayo, pare?
2: Sige na.
1: Ma, eh, dumating na kotse. Sino kaya yun?
3: Oh, yeah, tayo na.
4: Saan tayo nun ah? Umalis na! Oh, ano? Oh, wala bang palabang natamaan sa inyo mga tol?
5: Si Jane may tama! Okay. Si Jane ka! Ang daming dugo!
6: Jane!
5: Patay na si Jane!
6: Jane!
5: Jane!
6: Jane!
7: Ayan! Ayan ang napala mo! Puro ka kasi frat!
0: Ma...
7: Ayun si Jane, pinaglalamayan na!
8: Mabuti pa! Oy, mabuti pa! Tumigil ka na sa iyong pag-aaral.
0: Ma!
8: At malamang ikaw na ang ibuburol dito sa bahay. And mula ngayon, grounded ka na!
0: Hindi pwede yun, pa! Kailangan ako sa burol ni Jane! Kaibigan ako ni Jane!
8: Hindi. Hanggat may nakikita ka mga kabrads mo, di kayo titigil sa pagganti!
7: Edgar, pero... makinig ka sa daddy mo!
0: Ma!
7: Kahit wala ka, tuloy ang burol ni Jay!
8: Para hindi ka mainit din sa bahay, ipapasok kita sa opisina ng kliyente ko. Mababantayan pa kita dahil magkasabay tayo papasok at uwi.
0: Ako? Magtrabaho?
8: Oo! Oh.
0: Ano ba yan?

0: Mas mabuti na rin ng ganito. Hindi ako pagod. Tuloy ang sweldo ko. Hindi na masama. Nakaupo lang ako ng 30 minutes at makikinig lang sa itinuturo ng pasto ng kumpanyang to. Okay. Good. Hindi na masama.
1: Hindi nakakamit sa pamamagitan ng anumang pamamaraan ng tao, kundi sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Alam po ninyo, kaya ako nakatayo sa inyong harapan ngayon at nangangaral ng salita ng Diyos ay dahil po ito sa kagandahang loob ng Diyos, ako ay naligtas. Mula noon, naipangako ko sa aking sarili na dadalhin ko ang mabuting balita ng kaligtasan kahit saan man ako pumaroon. Dati po akong hudlom, marami na akong napatay ng mga kalabang gang sa Rambulan. Marami nga po akong tato sa katawan kasi nakakainip sa loob ng kulungan, kaya nagpapatato ako. Minsan may dumating na pastor na gaya ko, nangaral siya at doon ko narinig na may pag-asa pa pala ako kahit itinakwil na ako ng lipunan at ng aking pamilya. Walang natira sa mga kaibigan ko. Natakot na madawit. Mahal pala ako ng Diyos, kaya ito, nagsishare ako sa inyo ng kabutihan at kadakilaan ng Panginoong Jesus.

0: Ano ito, anak? Dalawang sobre?
1: Opo.
0: Anong laman nito? Sulat?
1: Hindi po. Sweldo po yan, ma.
0: Sweldo mo?
1: Oo. Yung isang sobre para sa gastusin sa bahay. At yung isa naman para sa inyo ni Papa.
0: Huh? Salamat, anak.
2: Baka
0: salamat.
2: Naman, baka naman wala nang matira sa'yo, anak. May pension pa naman ako eh.
1: Dad, binadget ko na sa 4 ang sweldo ko. Itong isang sobre, pambili ko ng Bible at allowance ko. At ito namang isang sobre na nasa akin ay ito yung tithes ko. Nakakarinig po kasi ako ng katuruan sa Bible eh. May Bible study.
2: Bible study?
1: Opo, Papa.
2: Eh, naalala ko nga pala. Ini-invite ako ni Pare para magsimba sa kanilang church. Mga born again nga pala sila, Pare at Mare.
1: Eh, di maganda pa.

0: Sa mga Bible studies sa aming kumpanya ako lumago hanggang sa isama na kaming mga na-convert sa simbahan ni Pastor. Doon ko na rin dinala sila mama at papa hanggang sa ako po ay lumago ng lumago at humahayo upang maipahayag ang salita ng Diyos. Sa pagmimisyon ko rin po, nakilala ang aking may bahay na isa ring misyonero. Ang kapangyarihan ng Diyos at sa kanyang lakas, kaya niyang baguhin ang isang makasalanan tungo sa kabanalan. Maranata!
1: Aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mamaliitin at ang kanyang pagtutuwid ay huwag mong itakwil. Kawikaan 3:11.
2: Mga kaibigan, isa na namang kasaysayang patotoo na binago ng Panginoong Hesukristo ang inyong napakinggan dito sa Dulang, Tanikalang, Lagot. Isinulat para sa radyo ni Jerry Peñaloza. Binigyang buhay ni na
3: Jo Plasiego,
4: Jerry Peñaloza,
5: Nancy Lasarte,
6: Marita Anciana Nadal,
7: William Ortega Pimentel,
8: Diana Bailo Nacional,
9: Isaiah Mirafuentes,
10: Ding Camacho.
2: Sa direksyon ni na Jerry Peñaloza at Dean Camacho. Sa mapanglikhang tunog ni Bernie Bascao. Hanggang sa muli, sa ganito pa ring oras at himpilan ng Far East Broadcasting Company, pagpalain po kayo ng ating Panginoong Hesukristo.
11: Notice the paradox of our time. We have taller buildings but shorter tempers, wider roads but narrower viewpoints. We spend more but have less. We buy more but enjoy it less. How do you measure life? By quality or by quantity? Think twice.
12: This is 1233 DYVS, the sweet voice of salvation, proclaiming the gospel of Jesus Christ on air for 55 years and pressing on until all have heard.

0: Ikaw na rin ang nagsabi sa akin, Ramona, na lahat ng daing natin, alam ng Diyos at narinig niya ito, di ba?
1: Oo, totoo yun, Susan. Walang oras na hindi siya nakikinig sa atin.
0: Pero parang ayaw na kitang paniwalaan dyan eh. Dahil yung mga sinasabi ko sa kanya, parang hindi naman niya naririnig. Eh, hindi nga niya pinapansin eh.
1: Bakit mo naman nasabi yan? Mukhang nawawalan ka na ng tiwala ah.
0: Halos araw-araw akong dumadaing sa kanya na pagalingin niya ako. Pero hanggang ngayon, naghihirap ako sa sakit ko.
1: Sa tamang panahon, gagawin niya ang makabubuti para sa'yo. Huwag kang magsasawang tumawag sa kanya. Pinakikinggan ka niya kahit na akala mo'y hindi. Lagi kanyang inaalala. Huwag mong alisin ang tiwala mo sa kanya.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Maayugin nga hapon and welcome diri sa aton nga radio station, Radio DYVS, kag adlaliwat sang Martes. Ako inyong makaupod, Pastor J.R. Sone, Associate Pastor sang Bethel Baptist Church sa Banwa sang Valladolid. Kagaluya ko pagatamyawon ang tanan nga maglabutan sini aton nga pagpangwali diri sa kahanginan. Kaga nuyag ko tamyon especially ang aton nga mga regular guide nga mga nagapamati sa aton and also ang mga nagapamati sa aton na mga OFWs, no, maayo gid nga adlaw sa inyo gid nga tanan. Kaga salamat sa inyong padayon nga pag upod sa aton nga program diri sa Salmo. Kaga sini nga hapon padayon nato ng aton nga ginasuguran nga ginapamlandungan gintun-an sa nagligad nga semana. Kaga diri ni makit-an sa istorya ni Gideon diri sa may Judges chapter 6 and Judges chapter 7. Kaga nasugdan naton iniligad, kaga padayonon lamang naton ini diri nakita sa may verse chapter 6 verse 11. Kaga basahon ako ini. Sambal diri. Now the angel of the Lord came and sat under the terebinth at Ophrah, which belonged to Joash the Abiezrite, while his son Gideon was beating out wheat in the winepress to hide it from the Midianites. And the angel of the Lord appeared to him and said to him, "The Lord is with you, O mighty man of valor." And Gideon said to him, "Please, my Lord, if the Lord is with us, why then has all this happened to us? And where are all his wonderful deeds that our fathers recounted to us, saying, 'Did not the Lord bring us up from Egypt?' But now the Lord has forsaken us and given us into the hand of Midian." And the Lord turned to him and said, "Go in this might of yours and save Israel from the hand of Midian. Do not I send you?" And he said to him, "Please, Lord, how can I save Israel? Behold, my clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my father's house." And the Lord said to him, "But I will be with you, and you shall strike the Midianites as one man." Kabay Ginoo, magapakmayo siya pulong, magapangamuyo kita anay. Ginoo, nagapasalamat kami sang isa naman ka tion imuginhatag nga kami makapadayon sa pagatuon sa pulong. Makapadayon kami sa pagpamalandong, makapadayon kami Ginoo sa pagpamati sini. Ako sa diin, gapati kami nga may mga mensahe ikaw nga luyag ipalabot sa amon, kagluyag mo Ginoo nga igakabuhi namon. Ginituloy kami sa pagpamati sini, kag sa amon pagtipik-tipik sa imo pulong, ang mga kamatuuran sini magpaligoon sa amon mga kasing-kasing, kag pagkabuhi kami nga napunan sa pagsalig dira gid lamang sa imo. Pakamayuha kami, siningation, ini ang pangamuyo, amo ini ang pagpanugyan, sa ngalan ni Jesus nga amon Dios, kag amo manluluwas. Amen. Ang ikaduha nga pagatun-an naton, last week, gitun-an naton ang dako nga pagkamatarong, kag pagkabalaan, and even ang dako nga ang righteous judgment sang Ginoo para sa iyang mga katauhan nga nagkabuhi sa gitawag nga disobedience, no, nagkabuhi sila nga malayo, no, sa Dios. Kaga amuning ato na tanawon, kaga pagpamlandungan sini nga hapon, ang kadako sang katutom sang Dios. Great is God's faithful promise and presence, no? Ang kadako sang katutom sang Dios kag sang iyang presensya. So yun nabasahan man naton kaina. So si Gideon nagapanago kag nagahalong dire tungod kay ang ilang mga pananom, ang ilang mga product laban-laban gid nga kuhaon sa mga Midianites, sa Amalekites, kagiban pa ang mga upod nila. So dire, gulpi man niya nagpakita, ang gitawag din nga angel of the Lord, and some of the scholars believe that this is the pre-incarnate Christ. Kaga
makita naton dire nya grabe ang no, ang ilang nga conversation amo to gibasa naton bago lang. But una nga makita naton dire in verses 11 to 13 sa chapter 6 and Judges, God remembers and visits his people. Ginadumdum sang Ginoo. Okay. Gindumdum sang Ginoo ang iya nga mga katauhan. To think nga grabe ang ila ini nga pag-rebelde, grabe ang ila pag-disobey sa Dios, and yet the Lord visited them and remembered them. Meanwhile, ining si Gideon, of course, normal gid man nga mahadlok siya, pero ang iyang mentality dere is filled with fear, gapanago, and filled with resentment. No? Amon ang iyayang balatyagon. Bisan pa sa pagpakigistorya nila sa Ginoo, ano ning resentment? A complex lingering emotion that combines anger, bitterness, and disappointment. And it typically occurs when you feel you have been treated unfairly. Sabi nga balatyagon. Taken advantage of or wronged by a person or situation but feel unable to resolve or change the circumstance. So amo ning balatyagon, napunan ni siya sang resentment, no? Sa iya nga pagigistorya sa Ginoo. Now, ang balit, din ang Ginoo. Di na itong ginahambal sa amon, sang amon ng mga kaluluhan, ginikanan, our fathers, that ang Diyos nagabulig sa ila, sang sila nagawa sa gikan sa Egypt. Ugaling, kay ti, nagkabuhi ini sila ya, ti mahambal lang galing si Gideon, ti ako yan, naging kabuhi mo kuya nga Diyos nun. Hindi man ako yan naging kabahin sa mga nag-disobey. Of course, tuod man. Ti, wala man gaya pumay mo, kay ang, bisan pa ang mga Diyos nun, nang nagkabuhi, nag-antos man, nag-suffer man sang pag-atake sang Midianites. So, dire, si Gideon, rusato pa doon, nag-treasure siya, pero tinubo-nubo lang ang iya nga ginahimo. No? Kahit kung makitaan sa sagwa, laban-laban nga kwaon sa iya. Kahit mag-treasure ka, kinanglan ang hangin tani mo. Pero dire si Gideon nagapanago. But in verse 16, makita natin dire, the assurance of victory. Amunin ka namin sa Ginoo. The assurance of victory. And the assurance is, unagid, not only the victory, but first and foremost is the presence of God. Ang pag-upod sa Ginoo. Ang pag-upod sa Ginoo, dire makita natin. But I will be with you. Okay? So makita natin that the word that Gideon will be going, who will be leading, siya mag-lead sin eh, it's not about him, but it's about God. Okay? It's not about Gideon, but it's all about God. That the presence of God will be with him, and then humble dire, the victory, the assurance of victory, strike Midian as one man. Now the problem is, or the problem was, ang Midianites, they are almost 135,000 foot soldiers, active foot soldiers. Pero ang hamba sa Ginoo, you will strike Midian as one man. So kadamo nila, strike lang sila, di ba? As one man. Tiyang pumangkot, may iban pa lang ang makapay mo sina. Wala na iban, kundi ang Diyos. So it's God in Gideon and through Gideon. And apart from him, apart from the Lord, Gideon can do nothing. Wala may mahimo si Gideon. Kag magpabilin lang si Gideon, napunaan sang kahadlok. Kag to, hasta matapos. Ang, kung matapos. Okay, may lang kay ang Ginoo nag-dumdum kang nagbisita sa iyang mga katauhan. So, winning. Now, the question is, nga kahapos na sa Ginoo, maghambal, madaog ka mo. Nga kahapos na sa Ginoo. Now, we must remind ourselves that God is God. Okay? He is all-powerful, eternal, spirit. Okay? Kag ang kontra ng mga Midianites, even though they are very
Many. 135,000 probably. Ang mga sila kadamo. But the problem is, they're also flesh. Just like us. Unod. May dugo, may tulaan. And when there is flesh, blood, and bones, it means kaluyahon. Weakness. Maluya. Bisan ano paglikadamo, luya gihapon. Kagwala inis ang ikasarang batok sa Dios. We must remind ourselves that wala gid siya sang wala iya sang kaluyahon ng Ginoo. Okay? Kita iya puno kita sang kaluyahon. That is why we have to put a trust and confidence always in the Lord. So sa diri nga sitwasyon, wala gid may makaperde sa Dios. Kagbisan pa sa aton nga mga tinuunsubong, wala may makaperde sa Ginoo. No, kay sa aton mga concerns ara sa finances, sa health, gabi kita mag-worry. Pero muna, kakalipatan abi nato that God is powerful, all sovereign God, that He is in total control of everything. Okay. So God remembers and His people and visited them. But ikaduang makita nato dire in verses 14 to 35, God uses ordinary people to do His work. Okay. Sino mo lang abi si Gideon? Even he himself said, I am the weakest in my clan, in our clan, in our family. Pero makita na to that God uses ordinary people. Ginlapitan, ikatuan si Ginoo si Gideon. Okay? Aray sa 6:14. Ang baldere. And the Lord turned to him and said, go in this might of yours and save Israel from the hand of Midian. Do not I send you? And he said to him, please Lord, how can I save Israel? Behold, my clan is the weakest in Manasseh and I am the least in my father's house. Ako yung Ginoo ang pinakawala-wala sa amon. Now, makita nato dire that God uses ordinary people. Tawo nga, kung itong tanawon, daw wala man, man magamit yun. No? Nga daw i-gid ma daw puno pa niya sa kadlok. Paano niya siya mag-lead sa army?

0: And it was dry on the fleece only, and all the ground there was dew. No, may tunog. Now, it's very interesting nga si Gideon napunaan gihapon sang pagduha-duha sa Ginoo. And he asked for signs, no, sa Ginoo. Nagsiling si Gideon, nagsiling ka nga gamiton mo ako sa pagluwas sa Israel, karon mabuta ako sang bulbul sang karnero sa duta nga ginalinasan namon sang trigo. Kumabasa gani ining mga sang tunog, bisan mala ang duta, may baluan ko nga ako gid man ang gamiton mo nga maluwas sa Israel, suno sa ginambal mo. No. Tagamo gid man ang natabo, tingsang sunod nga adlaw, aga pagid pagbugtaw ni Gideon, kaging kuha niya ang bulbul sang karnero, kaging puga, ang napuno gid ang isa ka yahon. See? Grabe yung pagduha-duha, pero gin-prove sa Ginoo sa iya nga tutuod ang iyang plano para sa iya. Dayon ang silang sigid yun sa Dios, hindi ka lang maakig sa akon, may isa na lang ako nga gipangabay sa imo. Oh, grabe yun. May pangabay, may gusto ko. Ah, may hambal ko sa wali ko last time. Man. May mga gusto kita. Ah, pero kanami lang dire, kay gin-prove sa Ginoo, gusto ko mang mangmala naman ini nga bulbul sa karniro kang mabasa sa tunong duta sa palibot sini. Pagagabi, ginhimo ato sang Dios. Nagmala ang bulbul sang karnero, pero nabasa sang tunog ang duta sa palibot sini. Because God can be trusted in times of trouble. When we are filled with doubts, when we are filled with worries, and kung ano pa dira ang mga negative ng mga blatsyagon, God can be trusted. Sa ako, pangita signs ng Gideon, pero ipakita sa Ginoo sa iya, ng saligan siya ng Dios. And that's what we need to do. Continue to trust the Lord. Continue to put our confidence in Him. Instead of being fearful, instead of living in fear, let us live in faith. And ang ginami dere sa Ginoo, ginsugata sa Ginoo, ang iya nga kaluyahan. Wala siya ginakigan sa Ginoo, wala siya ginbalbal, wala siya ginsuknaan. Bisan pa nga grabe gid ang iya pagduha-duha. Ang Ginoo nag-extend ang iyang patience. Ang Ginoo pa yan nag stoop down sa level ni Job to offer tangible and deniable reassurance. Ang pagkita dire that God understands us. Okay. And He has His own ways para ipakita niya nga masaligan siya. Okay. For us to be able to build our trust in Him. Ang Ginoo nangita magi, bisan pa sa mahambal na ito, doka ano naman niya, doka OA how, di ba lang? There are times when daw mahambal ito, doka OA man isang ginihimo ni Gideon. But it proves that God is understanding of our faith process and meets us exactly where we are to build our trust. Kabalo ang Ginoo sang aton nga mga kaluyahon, kabalo ang Ginoo sang mga pangduha-duha naton. Honestly, bisan inyo alaga damo man sang mga doubts, damo man nga mga fears, damo man nga mga napaligban. And it's only by the grace of God nga makapadayon. Grabe gid. And I don't know if amo man kamo. There are times man siguro nga naghambal kamo ano ni man. Ano ni nagaklatabo man. Pero amo ini ang nami. Samtang may kabuhi. Ginagamhan pa kita, kaginatagan pa kita sa Ginoo sang kabuhi. Ipagamit nato ini sa iya. Pagamit naton kaga dapat mapunaan kita sang pagsalig, pagtuo no, sa iya. Kaga ginpakita sang Ginoo nga Dios gid sa iya. Ginpakita sang Dios kung sino siya. Kaga kung anong mahimo niya. Ano humble niya? Ang iya presensya mag-aupod. Amuning dapat naton nga paminsaron perme, kaga i-claim perme. Nga ang presensya sang Ginoo sa aton nga mga nagtuo na sa iya ara gid. But I will be with you. I will be with you. Okay? Kag ang kalig-on kabakod, puwersa ni Gideon, hindi tungod sa iya, kaugalingon, kundi tungod sang presensya, kagsanggahom sang Dios sa iya nga kabuhi. Kunari ikaw sini nga hapon, kagula pa ikaw gali nagbutang sa imong pagtuo kag pagsalig kay Kristo ngay mo Dios man luluwas. Kabay pa nga magtuo ikaw, maginulsol ikaw sa imong mga sala. Kagtuuhan mo si Kristo Jesus. Butang mo yung pagsalig, pagtuo sa iya, na siya Dios ngay magpakatao, nag-antos sa krus sa Kalbaryo, napatay, ginlubong, sa pagbayad sa imong mga kasalanan. Kagtapos si katlong adlaw na banhaw siya. Kung imo ina, tuuhan kagsalingan, makaangkon ikaw kabuhi nga wala sing katapusan, kagkapatawaran sa imo tanan ng mga sala. Nagamunning pamaagi nga ikaw mapasag-ulit ang imo na utod nga relasyon sa Dios. No, amunning pamaagi sa kaluwasan kagula na sing iban pa. So, madamo gid nga salamat liwat sa inyong pag-upod. Ako si Pastor J.R. Sore, Associate Pastor sa Bethel Baptist Church sa Banwa sa Valladolid. Kag nga nagadayaw gid sa Ginoo sa iya na himo kag sa iya pagiga hambal sa aton sinigin nga hapon. Panayon naton ini Lord willing next week and pagkatapuson naton ini aton nga pagpangwali diri sa kabuhi ni Gideon. Hatag naton tanan nga pagdayaw, paghimaya, pagpasalamat sa aton nga Ginoo. Mayong hapon sa tanan.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kagsang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dyvs_febc@yahoo.com.
2: Bakit ganoon, Dina? Mukhang nabingi yata ang Diyos at hindi niya napakinggan ang aking mga dalangin.
3: Hindi totoo yan, Sara.
2: Eh bakit nangyayari na mamatay si Itay? May sakit ba lang siya? Araw-araw, gabi-gabi ang pagtawag ko sa kanya. Bakit hindi niya ako pinakinggan?
3: Sara, naririnig lahat ng Diyos ang panalangin mo. Siguro, kaya siya kinuha ng Panginoon ay ayaw niyang mahirapan pang Itay mo sa kanyang kalagayan. At marahil yon ang katugunan niya sa iyong mga dalangin. Alam ng Panginoon ang nararapat at makabubuti. Dapat lang na magtiwala tayo sa kanyang mga kalooban at hindi niya tayo pababayaan.
2: Nasaktan kasi ako sa pagkamatay ni Itay. Sana nauunawaan mo naman ako.
3: Nauunawaan kita at higit kang nauunawaan ng Panginoon.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
6: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
7: Mahilig ka bang uminom ng tubig? Ay tama naman, sabi nga nila dapat uminom ng 2 to 3 liters of water daily. O uminom ka ng maraming tubig para healthy. The more, the better. Pero iba pala ang sagot dyan ng mga nephrologist o mga doktor sa kidney o sa bato. Ang sabi nila, ang mahalaga ay sapat na tubig, hindi sobrang tubig. Ang kidneys ay may limitasyon kung gaano karaming tubig ang kaya nitong iproseso sa loob ng isang oras. Kaya kung ikaw ay may problema sa kidney, hindi ka dapat sosobra ng inom ng tubig. Ang aking kaibigan, meron siyang renal disease or kidney failure, 1 liter lang ng tubig ang kailangan niyang ipasok sa katawan within the day. At ang sobrang pag-inom ng tubig ay maaaring magdulot ng hyponatremia o mababang sodium sa dugo na maaaring magresulta sa pagkahilo, pagsusuka, pagkalito, o kaya naman ay komplikasyon sa iyong kidney. At hindi pala pare-parehas ang pangangailangan natin sa tubig. Depende sa edad, sa timbang, sa klima, sa trabaho, sa exercise, at sa health condition. So, ang tanong mo sa akin, ilang basong tubig nga ba ang dapat kong inumin? Mamaya ang pag-uusapan natin yan dito sa Reflections. Ako si Jo. Magandang araw sa iyo. Ang ating topic ngayon ay patungkol sa tubig. Si Jesus mayroong napakagandang representation sa tubig. Sa John 4, sabi rito, Jesus told the Samaritan woman, "Whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst." Verse 13 yan. "Indeed, the water I give will become in them a spring of water welling up to eternal life." Lahat tayo ay nangangailangan ng tubig. Sa pagkakataong to, ang representation ng tubig ay validation. Kagaya rin ng babaeng Samaritana, ang kausap ni Jesus doon sa well. Nangangailangan ng validation itong babaeng ito. Well, lahat naman tayo, kailangan natin ng validation. Sa verse 15, sinabi ni Jesus yung context ng pangangailangan ng babae that she needed validation. Sabi sa verse 15, "Sir, give me this water so that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water." Yun yung sagot niya doon sa pagsabi ni Jesus that everyone who drinks this water will be thirsty again, but whoever drinks the water I give them will never thirst. So nagustuhan ng Samaritan. Pengi nga po ako nito para hindi na ako balik ng balik sa well na ito. Syempre nakakapagod naman talaga, 'di ba? Yung lagi kang nag-iigib ng validation, lagi kang seeking for validation. So nabuhay ang interes ng Samaritana. Uminom sa well ni Jesus. At ang sabi nga niya sa 15, "Bigyan niyo po ako ng tubig na yan upang hindi na ako mauhaw ni pumarito pa upang sumalok ulit." Ang sagot ni Jesus, "Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa." 17, "Wala akong asawa," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Tama ang sinabi mo, wala kang asawa sapagkat lima na ang iyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo nga ang sinabi mo." So this woman, just like you and me, needed validation. Kailangan niya ng someone to love her, someone to make her feel that she is valued, that she is important. At madalas din sa Bible, we are compared to a deer because of our fallen character. That no matter how much we do, it will never be enough to satisfy the deepest thirst of our soul. Para tayong deer, always panting for water. And when Jesus gives the water, it will never run dry at hindi ito magkukulang at hindi mo na kailangang sumalok ng sumalok pa ng validation, ng affirmation mula sa kapwa, sa ibang tao, because Jesus alone is enough. Without Him, lagi tayong magpapatuloy sa pagkauhaw, sa pag-unlad. Lagi tayong naghahanap ng resibo ng pagpapagal bilang tao, bilang family person, bilang nanay, tatay, bilang isang bansa. Uhaw na uhaw tayo sa pag-asenso. Kailangan nga ba natin makikita tayo, no, bilang mga Pilipino, na ang Pilipinas ay hindi na lamang siya developing country o hindi na lamang siya third world country, na ang ating bansa ay magiging malakas at matagumpay. But in this passage, the Lord affirms us that God is a water that satisfies our needs, our spiritual needs. And He will help us. He will enable us to overcome. Minsan po nakalimutan ng husband ko yung access code sa cellphone niya. At yung number na yon Very familiar naman sa kanya, lagi niyang ginagamit. But for some reason, mali ang enter niya. Tapos na-validate pa, na-confirm pa na ito yung bago niyang passcode. In short, hindi na mabuksan ang telepono. What makes it more complicated is he removed all the icons na dapat sanang tutulong sa kanya for a hard restart. Yung husband ko po ay technical person. Outsmart niya yung sarili niya. And so we prayed. Alam namin parehas na maliit na bagay, pero ang sakit sa ulo. And we searched all the number combination na posibleng iikot doon sa apat na code na yon, but to no avail. And in my desperate plea, I prayed to God. Pengi po ako ng number. Hindi para itaya sa loto, no? Kundi para buksan ang kaniyang telepono. And the Lord calmed my heart. And He simply reminded me of His word, I am the maker of all. Oo nga naman, ano? He is the maker of all. And that includes the cellphone. Bagamat itigawa ng tao, siya pa rin ang nagkaloob ng karunungan para magawa ito. And that is His invitation to us all the time, na kakalmahin tayo ng Panginoon. I am the maker of all. John 5, Jesus answered, "Everyone who drinks this water will be thirsty again. But whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life. Whoever drinks of the water that the Lord will give will never be thirsty again." Every day, we are invited to come to His presence. Basahin ang Kanyang salita. Unahin siya. The moment we wake up, we open our eyes. Ang una dapat nating makikita, mababasa ay ang mensahe ng Diyos. Water is life. Without water, everything fades. Jesus is our life. Apart from Him, we cannot survive. Sabi rin po sa Matthew 5:6, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied." Ang mga material na bagay may quench our longing for a moment, the need to be validated for a moment, but only God can fill us with that exact satisfaction we need in our lives. And to drink daily from the presence of God is to truly live. Ang mga deer, kung saan tayo kinukumpara, hindi naman umiinom isang beses lang tapos hindi na sila iinom ulit. We must return to Him daily. Ganon din yung pag-inom naman natin ng tubig, di ba? Na ilalabas natin ito. Therefore, every day, kailangan nating lumapit sa Panginoon. Kailangan natin humingi ng karunungan, ng tubig na buhay mula sa Kanya. And the water that Jesus offers is not just for survival, but for eternal life. Just as the deer depends on water daily, we depend on Christ for our living daily. We must drink daily from Jesus, the living water. And yung soul natin, ang deepest desire niyan is to be filled with Jesus. Kapag marami na tayong hinahanap sa ating buhay, di natin maintindihan ano ba tong longing na to. Let's go back to God. The Lord is disturbing our hearts and reminding us, halika dito, lumapit ka sa aking balon. Ang baho at umiinom ng tubig na ito, muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan.

0: Jesus is our wellspring of life. At sa Kanya lang dapat natin iangkla ang ating pagtitiwala, ating buhay, ang concerns natin, mga alalahanin sa pang-araw-araw. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa pagpapaalala po ninyo sa amin. Kayo po ang tubig na buhay. Kayo po ang supplier namin ng tubig, hindi matutuyo. At patuloy na magbibigay sa amin ng satisfaction, papatid ng aming uhaw sa mga pangangailangan, sa mga material na bagay, sa mga hinahanap namin na pansamantala. Validation, attention, relief. Lord, we look forward to going back to you all the time. Bigyan niyo po kami ng ganoong matinding desire to go back to you. Lord, to ask for your help, to seek you every day of our lives. As we open our eyes daily, may we be reminded na kayo po ang tubig na dapat naming puntahan, dahil sa inyong presensya may karunungan, sa inyong presensya mayroong kapayapaan. Itinataas ko po siya ngayon, ang dami po niyang alalahanin. Maghari ka po sa kanyang puso, magliwanag ka sa kanyang isipan, at ipaalala po ninyo na kayo ang kanyang manlilikha, at nais po ninyo na siya ay lumapit at humingi ng tulong sa inyo, Ama. Lagi po, alok po ninyo yan sa amin. So Lord, we continue to go back to you, and we lift up to you all the burdens of our hearts, the finances, mga isipin, saan kaya namin kukunin ang pambayad, paano gagaling ang karamdaman, lahat ng yan, mayroon kang katugunan. Sa inyo po ang lahat ng aming pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, amen. Sa ating Diyos, mayroong kapayapaan. Sa ating Diyos, mayroong tubig na buhay. At kanina, no, sa tanong ko sa iyo o sa tanong mo sa akin, so ano nga ba, ilang baso ba dapat ng tubig ang iinumin ko araw-araw? Ayon po sa nephrologist, sa mga kidney expert, 8 glasses of water every day. Pwede naman kung kaya ng iyong katawan. Kung sa palagay mo nabubusog ka na at hindi kayang inumin, huwag pilitin. Ang mapusyaw na dilaw na ihi ay hindi kadalasang senyales na enough o hydrated ka. So water is life, but too much water can also be a problem. Kung ang trabaho mo mostly outdoors, madalas kang napapawisan, lagi kang nag-e-exercise o physical ang iyong trabaho, mas kailangan mo ng tubig. Pero kung ikaw naman ay sedentary, hindi ka malikot, ay enough lang na tubig na kaya ng iyong katawan ang inumin. Listen to your body as well. Ayan, konting tips lamang po. Dito lamang yan sa Reflections. At salamat sa inyong pakikinig, kaagapay. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. May the Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, and give you peace.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYVS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYVS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page, 1233 Radyo DYVS. We are also glad to share that FABC Philippines is now a GCash biller. With this, mas convenient na ang pag-donate. As you open your GCash app, tap Bills and search FABC Philippines. Ang imo paghatag takugid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan, makabati.

0: I believe that the Holy Spirit is speaking in your hearts this very moment about your need of Jesus Christ as personal Lord and Savior. I want you to pray this prayer sincerely. Sabihin mo, Lord Jesus, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang sarili kong tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Ako po ay naniniwala na ikaw ay napako sa krus dahil sa aking kasalanan. Namatay, subalit nabuhay na maguli upang bigyan ako ng bagong buhay at pag-asa sa buhay na walang hanggan. Sabihin mo, Lord, I thank you for saving my soul. This I pray in Jesus' name. Amen.
1: If you prayed that prayer, we believe you got born again. Please let us know by texting 0999-955-4211 or follow us on Facebook. You may also visit our website, www.wordofhope.ph. A Word of Hope can be heard Mondays through Fridays from 7 p.m. to 7:30 p.m. here at 1233 DYVS, the sweet voice of salvation.
2: Konting tiis lang. Yan ang madalas sabihin sa amin ni Inay noong mga bata pa kami. Mahirap lang kami noon at hindi kaya ng aming mga magulang na ibigay ang lahat ng aming pangangailangan. Ngunit dahil na rin sa kanilang nasa na mapagtapos kami, tiniis nila ang lahat. At ang mga katagang yon na madalas bitiwan ni Inay ang siyang naging batayan ng aming pag-asa. Konting tiis muna, yan ang ginawa namin. At ngayon na nga na nakapagtapos na kaming lahat at may mabubuti ng hanap buhay, napagtanto namin ang kahalagahan ng mga katagang yon sapagkat sa konting pagtitiis, may malaking ginhawa.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

prayer concerns pagid Lord, labi na gid sa sini nga mga tinion Ginoo, kabudlay nagataas na gid ang presyo ang balaklon, but Lord ginatugyan namon ina sa imo, because you are the God who owns everything and you are in control, Lord. Wala imposible sa imo. Salamat Ginoo nga ikaw nagapamati sa amon pagpangamuyo. Dalayawon ka o Diyos, kag tudlui pagi kami Lord. Tudlui kami Ginoo nga magpaubos permi sang among kagulinon. Magtudlui kami Lord nga mag-abide permi sa imo. O Diyos, ginatugyan namon ang tanan dira sa imo. Salamat, salamat O Diyos, kag ang dungog ang himaya para lang sa imo. In Jesus name, amen, amen, amen. Good evening once again. This is Ma'am Ophelia Panyorgo from Iktos Sabaw and from Iktos Kabakungan. God bless and good night.

Mayo gi kaagab yan kag mga palangga nga tagpalamati. Welcome. There is a 1233 DYVS, the sweet voice of salvation. Salamat gid sa Dios nga ginpabugtaw niya kita, ginatagan niya kita sang kusog kag kabakod. Kag saliwat ang inyo kubos nga alaga diri sa morning prayer, makapangamuyo sa inyo. So, kamusta ikaw abyan? Kag kabay pang Ginoo magapakamaayo sa aton sa sining adlaw. And before kita magkadto sa aton mga palangamuyuan, opdin niyo ko anay, basahon ako ng Romans 15 verse 13 nga nagasiling. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Now, abiyang kaginigugma, ini nga bersikulo, nagahambal ini sang pangamuyo ni Apostle Paul kag pagpakamaayo sa mga tumuluo sa ingapusan sang iyang ginsulat diri sa sining libro. Kag ang mga Christians dito sa Rome, ginahambala ni Apostle Paul na hanungod sining mga kamatuoran nga nagatudlo sa aton sang pipila ka mga major nga mga kinanglano naton sa aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Like for example, ang pagtuo, ang paglaom, ang gahom sang Dios. Kag bisan pa ang pagpanghikot sang balaan nga espiritu adlaw-adlaw samtang nagakabuhi kita sa sining nga kalibutan. You know, makita naton diri nga hambal ni Apostle Paul, may the God of hope nagadescribe ini sang aton buhi kagamhanan nga Dios nga amo iya ang ginhalinan sang tanan nga ilabi na gid ang aton nga paglaom. Kag ang biblical nga hope is not ina balang wishful balang thinking. Actually, in fact, may madamo nga mga tawo sa sining nga kalibutan that they do not understand na when they have this hope, abinila bala pula kag puti. Amo na nga gagamit sila sang ginatawag good luck. Pero hindi na siya good luck kundi God bless. Because it is a confident expectation based on God's promises and faithfulness sa aton kabuhi. Amo nang hambal ni diri, fill you with all joy and peace. Iti, makita naton diri nga ang joya or ang kalipay, isa ini ka madalom nga kalipay nga base iniya sa Dios. This is not merely happiness based on circumstances, but this is the joy based on God, His word and His promises, mga abyan. And makita man naton diri nga ginmention man niya ang peace, kalinong nga nag-refer ini sang aton inner nga calm, security and reconciliation with God. Nga si Apostle Paul ang pahambalon sila niya, kon ari ini sa inyo kag ginapangamuyo ko ini sa Ginoo nga mapun-an kamo sini. Ang kalipay kag kalinong magatubo ini paagi sa aton pagtuo, pagsalig sa Ginoo nga ining pagtuo nagakahulugan ini nga ang tagsa katumuluo will experience sining nga mga pagpakamaayo. Amo na nga ngambal ni Drigan sa katapusan nga phrase rin na so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Na ang butsing nun, God intentionally gusto nga ipakabuhi sa aton nga mga tumuluo ining mga kamatuoran na nungod sang paglaom kagahom paagi sang balaan nga espiritu. Because this hope becomes so abundant that it influences and encourages others. Nga makita bala sa atong tagsa-tagsa kakabuhi. Kagkanami din nga yagin mention, it overflows. Nagahambal in isang overflowing hope is not produced by human effort, kundi ara sa Dios, paagi sa pagsalig naton sa iya, paagi sa pagpanawag naton sa iya through the Holy Spirit nga nagastrengthen sang aton pagtuo kag gusto sang Ginoo nga i-remind niya diri kita nga mga tumuluo sa iya nga mga promesa nga amo ini nag-empower sa aton nga magpadayon kita, magpersevere kita abiyang kagdigugma. That is why si Apostle Paul nagatudlo diri sa aton sa tagsa-tagsa ka mga tumuluo nga dapat maintindihan naton kag mabutang naton sa aton tagipusoon kag pangunahuna nga ang aton paglaom na sandig lamang sa Ginoo. So, as I conclude, ari ang pipila ka mga applications nga ibili nakon sa inyo. Let us look to God as the source of hope. Kung may mga challenges in life, may mga kabudlayan, di, tulo kita sa Ginoo nga amo niyang ginalinan sang paglaom. Kaya siya ang aton paglaom, ang iyang mga promises, gamhanan siya nga Dios. Saligan naton siya
bisan pa sa mga circumstance nga nagaabot sa aton nga mabudlay gidyabyan kay giniguma. And let us expect and ask the Holy Spirit to strengthen our faith. Kag magakabuhi kita adlaw-adlaw nga ara ang kalipay, kalinong, kag paglaom nga makita man sa iban nga mga tao nga sa diin nag-observar sa aton pagpangabuhi sa sining nga kalibutan. That is why abyan kag giniguma importante ini kag kinanglanon ini na ikabuhi naton adlaw-adlaw samtang nagapangabuhi kita sa sining nga kalibutan. Magapray kita. Lord, salamat gid nga ang paglaom namon na sandig sa imo. Salamat gid nga ikaw ang amon paglaom, ikaw ang amon ginukusog, ikaw ang amon kabakod, kag ikaw Ginoo ang nagastrengthen sa amon all the way sa amon nga pagtuo. Nagapasalamat kami Lord sang 1062 DXKI, your friendly voice Ginoo sa Coronadal. Bisan pa man Ginoo sang pag-keep safe nimo sang all the staff and families sang 7.8 magnitude na earthquake. Kag salamat gi Ginoo nga ikaw nagupod. Amo man Ginoo sa 1233 DYVS, the sweet voice of salvation diri sa Bakulod. Sang imo katutom sa pag-sustain nimo, sa imo grasya ilabi na gid sa operations. Amay nga langit no. Amo man sa 1143 DZMR, Missions Radio sa Santiago Isabela. Ginoo dalayawon kagid. Salamat kami sa padayon nimo nga paghimuno sang kinanglanon, especially sa maintenance and repair work sang DZMR building. Salamat gi Ginoo nga ara kagid nagaprovide. Nagapray kami nga padayon ka nga magaprovide sang tagsa-tagsa ka mga kinanglanon. Ilabi na gid sa Santiago Isabela Ginoo nga sa diin ang himo Ginoo nga faithful nga provision nga ma-reach Ginoo ang 1000 nga PM radio ang fund drive. Salamat sang 661 nga radio units nga na raise kabay pa nga providean mo pagid ang nabilin. Nagapray kami continually nga ikaw magabless bisan pa ang kaalam usog sa mga technical and staff kabay pa nga ikaw gid ang magaupod magapakamayo Ginoo. Padayon man kami nga nagapray sang up 987 sa DYFR FM life changing Cebu. Nagapray kami Ginoo sang right nga contractor to lead the structural reinforcement and repair of their broadcast power kabay pa nga ikaw gid ang magapakamayo Ginoo. Padayon man kami nga nagapray amay sang FABC mobile apps bisan pa man Ginoo ang 702 DZAS the new J app 987 and 98.7 DZFE FM ang Bayanihan Mindanao Earthquake. Kagabisan pa ang FEBC launches the Bayanihan fundraising campaign from June 12 to 26 in partnership with Operation Blessing, PhilRads and World Vision. Kabay pa Ginoo nga ang effort Ginoo be blessed and bring timely help to those affected. Nagapray man kami Ginoo sang FABC 78th anniversary. Salamat gid sang around 1000 on-site participants on and thousands more who joined online. Salamat gid Lord. Nga ikaw maayo kag matutom sa sini Ginoo nga anniversary. Padayon man kami nga nagapray sang 702 DZAS Agapay ng Samanianan sa Manila. Ikaw gid ang magapakamaayo sang program produced with guided truth, integrity, fairness, and compassion. Ikaw gyud ang magahatag sini. Nagapray man kami Ginoo bisan pa ang current events and issues involving differing opinions and perspectives. Ikaw gyud ang magapakamaayo Ginoo sini nga stations. Padayon man amon nga ginapray nga ikaw magahatag sang kaalam, kusog kag kabakod, ang smooth Ginoo nga operations sa

due to the limited manpower. Nagapray kami sa nga maayong alawas ang tanan-tanan, kusog, renewed nga energy for all staff. Bisan pa man Ginoo ang mga faithful volunteers nga nag-support sa inyong mga program. Kaga nagapray kami Ginoo sa imo protection, safety, ang pag-peacekeeping ni mo Ginoo, and reception and pantry area, so that they pray, pray kami Ginoo sa wisdom in assessing its safety. Kaga bisan pa man Ginoo, padayon kami nga nagapray man sa 1233 DYVS diri sa Bacolod, the Sweet Voice of Salvation. Padayon ka Ginoo nga maga provide sang adlaw-adlaw nga kinanglanon sa kada operation, stronger and sustained partnerships with our pastors and church partners, fostering greater collaboration and ministry impact. Ang wisdom, ang divine guidance, ang partnership, gabay pa nga ikaw gid ang magapakamabisan pa ang lift group sang TAP and the provincial tourism office. Kabay pa nga ikaw magapakamaayo ang protection, ang imo provision, kaalam, unity, kag subong man Ginoo guidance and success ang KBP accreditation process for staff and ministry partners. Nagapadayon man kami Ginoo nagapray sang KL104.3 the DWAY FM sa Legazpi, Albay. Kabay pa nga padayon ka nga mag-bless, kag padayon ka nga mag-upod. Bisan pa man Ginoo sa 1116 DXAS, your community radio sa Zamboanga. Kagabay pa nga ang local nga support. God will bless listeners and more outreach Ginoo across the Samba Solta community. Ang mga Muslim namon Ginoo nga mga brothers, kagabay pa nga ang nakabaton, ma-share gid nila Ginoo ang imo pulong sa mga tao nga wala pa nakabati sa imo, wala pa nakabaton kay Kristo, kay la Ginoo kag manuluwas. Padayon kami nga nag-pray Lord sang 103.3 the new JDXJLFM, your positive choice Ginoo sa Cagayan de Oro. Amo man sa 1197 DXFE, the good news radio sa Davao. Padayon kami nga nag-pray sang bisan pang upcoming Ginoo nga 20th anniversary sa sining nga August sa 103.3 the new JDXJLFM, your positive choice sa Cagayan de Oro. Kabay pa nga ikaw mag-provide sang kinanglanon, mag-grant Ginoo sang wisdom, favor Ginoo sa tanan nga mga preparations amay. Nag-pray man kami Ginoo sang good news radio sa Davao. Lord, kabay pa nga ikaw gid mag-provide sang kinanglanon, labinigid ang transmitter because due to station Ginoo problem ang transmitter, kabay pa nga ikaw gid Ginoo ang mag-imuno sang kinanglanon since May 13 of air Ginoo, but we pray kami Ginoo sang wisdom, more donors, kag pray kami sang staff to continue to give their best for the master. Padayon man naman yung gina-pray Ginoo ang 1106 DX 0.9 DXGR FM Radyo Gandingan, Cotabato. Kabay pa nga ikaw mag-upod, new partners and donors to support the ministry, staff and workers to join the calling. Pray for good health, protection and provision for all staff and volunteers. Bisan pa man Ginoo ang 1062 DXKI, your friendly voice, Coronadal. Nagapangabay kami Ginoo for good health, protection, kag properties, facilities and equipment. Nagapray man kami Ginoo of Glan Sarangani, who have been severely affected and isolated due to damaged roads. Many are in urgent need of food. Kabay pang ikaw gid mag-provide. Nagapray man kami Ginoo sang special ministries and support teams, ang Papuri Ministry. Salamat sang imo padayon nga paggamit sa mga nagapagamit Ginoo sining Bluhaton. Amo man Ginoo ang shortwave broadcast, ang SBX, ang broadcast engineering, BXA and IT. Nagapray kami sang kaalam, collaboration in system updates, equipment maintenance and 702 DZAS transmitter project. Ikaw gid ang magapakamaayo. Nagapray man kami Ginoo nga ikaw magaupod sa amon nga mga kauturan nga nasalanta Ginoo sang linog nga 7.8 magnitude sa Mindanao. There are at least 55 people killed, injured, 1,120.

0: 2020, displaced Ginoong families over 346,000 residents, according to the sister office. Officials kagdisambulyo di kabay pang ikaw magapakamaayo. Of this sila ang among government kabay pang ikaw magatandog sa ilang tagipuson. Among man Ginoo around the world, ang Middle East, ang US-Iran exchange strikes across kabay pang ikaw gid ang magatandog sini sila tagipuson nga matapos na ini. Bisan pa man amay nga lang ito ng Mongolia was once of a Soviet state with strong atheistic influence kabay pang malabot gid sa imong pulong. And today, Christians remain a small minority, Ginoo, sa 2% in a vast. Kabay pa nga madamo gid sa makakilala sa imo, makabaton sa imo sa sininga station. Kaga kabay pa nga ikaw gid Ginoo ang magagamit sa kun anuman nga galamiton nimo sa imo nga mga pulong. I-bless gid ang tanan nga nagapamati sa imo pulong sininga station, ang nagawali kag ang amon mga palangamuyuan nga dala sa imo tiilan. Kabay pa nga ikaw magahatag amay nga langit nun. Salamat gid kay nakapray kami, sabta kami Lord, amon yamon pangamuyo in Jesus name. Amen. Madam ang kaya salamat abiyan sa imong pagupod. Ining inyo kubos nga lagad Pastor Beats diri sa Galicia Baptist Church Incorporated Negasiling. May God bless us all.
1: The time right now is exactly 5 o'clock.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, "Ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan." Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom. Ang pulong sang Ginoo, the Bible often uses symbolic language to present powerful truth. No, amuneng mga kanami, iblaw. May ara dako kag madalom nga meaning kag simbolo nga ginagamit ni Kristo. Halimbawa, siling naton, ginhambal ko ni siya nagligad pagid nga adlaw, siya amo ang maayo nga magpahalam, siya amo ang ganhaan, siya among kordero sang Dios, siya amo ang ugat, ang gamot, kag madamo pa. Apang may duha ka simbolo nga ginagamit ni Kristo sa mga tumuluo nga amo ini ang nagmabdos bala sang buot sing ganon, nagbusong sang halimbawa kag meaning kag aplikasyon sini nga butang. Sa Matthew chapter 5:13 up to 17 makita naton diri ko siling diri, "Let your righteousness shine before men," verse 17, "Think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy but to fulfill." Christ challenges his followers or disciples, mga sumulunod sa sininga kamatuoran. Niya kamo ang asin sa sininga kalibutan, kag kamo amo ang kapawa sa sininga kalibutan. Kag siling naton, ini nga pulong nag-summarize sining ginatawag naton sang isa ka function o kung ano ang isa ka tumuluo, ano ikaw nga nagpamati karon nga tumuluo, kag ano bala ang imo role sa sining kalibutan. In other words, gin-summarize ini sang function sa isa ka tumuluo sa sining kalibutan. Gin-butang ini sa isa ka pulong kag ina nga function, ina nga trabaho, influence. Pinagi sa imo kag sa akon influence, we must impact the world around us. And I believe today we are going to focus our hearts and minds sang sina nga simbolo nga ang Ginoo naton maka-encourage sa aton, and we will also be encouraged to make a greater impact for Christ sa sininga kalibutan. Ari na kita karon sa ginatawag naton, "You are the light of the world." Gintalupangod naton ang property sang kabuhi, sang kapawa, that light dispels darkness. It enables us to see and reveals what is going on around us. Kag ang mga tumuluo are the light of the world. Siling naton bla kahapon sa katapusan ng ginambal ko, "Salt kuno works secretly, light openly. Salt works from within, light from without. Salt is indirect, light is direct. Salt is negative, retards corruption. Light is positive, it reveals truth." Sinang sa 1 John 1:5, "God is light, God is holy. Jesus is the light of the world." John 8:12, John 9:12, 5-12, 12:46, 11:9-10, sang 1. "We are the light of the world. By life and lips, we are to manifest the life and message of Jesus Christ." Amunin ka nami. Kita among kapawa sa sining kalibutan, sa aton kabuhi, kag sa aton mga pululungon, sa aton mga bibig. That's why kinahanglan kita magmanifesto sa sininga kabuhi, minsahi ni Ginoong Hesukristo. Ang challenge sa imo kag sa akon nga Kristohanon, spread the light of the gospel. Ara na sa 2 Corinthians chapter 4 verses 4 to 6. Sa Ephesians 5:8, "Lakat ka, walk as children of light." Di mangkot naman kita eh. Nagalakat pala ikaw nga bilang anak sang kapawa. Now, mga kauturan, sang una, kung di kabuhi mo, kadulom. Once darkness, now light, di ba? Kung aton talo pang doon, siling sang pulong sa Ginoo, walk as children of light, siling sang Ephesians 5:8. Sang una, kadulom, karun, kapawa. Amo na balang imo, kabuhi. Basi sang una, kapawa, subong na, kadulom na. Kay man, bitter na, no? Mapait na imo kasing-kasing. Ayhan, na-discourage ka, na-disappoint. Amo na gani si Lingkob lang, no? may tatlo kading, hindi na naton pag ipanason, tanda na sa aton, vocabulary mo. Ano na nga una, nga di man, discouragement, disappointment, kag discontentment. Yun ang mga Kristuhanon, madamo sa mga Kristuhanon nga discontented eh. Kag madamo man sa mga Kristuhanon nga discouraged. Kag madamo man sa mga Kristuhanon nga disappointed. Na disappoint. That's why madamo man sa mga Kristuhanon nga wala na karon nagapadayon sa pag-alagad tungod kay gintulok nila ang tawo, nangin loyal sila sa tawo, nalipat sila magtulok sa Ginoo kag mangin loyal sa Dios. Siling sa pulong sa Ginoo, walk as children of light. Sang una ay han kadulom, karon kapawa, kabay pa that we should maintain these things. That's why our function is, ano to ang function naton? To influence other people. Shine, siling sa Philippians 2:15, shines as lights in the world. Shine as light in the world. Baka namin, no? Sili sa Matthew 5:16, let your light so shine before men. Kung tanaw na ito, the illumination. Ang illumination is this, a city set on a hill cannot be hid or hidden. Verse 14, power of a combined testimony of many Christians. Amo niya. Ang buot siya nun, a city set on a hill cannot be hid or hidden, gahum ini sang gin combine, gin unite nga testimonyo sa madamo nga mga Kristuhanon. Amo na kanami sa isa kasi, united we stand, divided we fall. There is strength in unity. Are we united? As a family? As a church? As a Christian institution? Or group of Christians. Sa aton mga schools, Bible schools, sa aton churches, sa aton association, are we united? Power of a combined testimony of many Christians, a city set on a hill cannot be hidden. But siguro, hindi matago, kay madamo sa mga Kristuhanon, unite themselves together. They have that shared goal. Amo nang karami sa Acts chapter 2, bala? Nagalakat sila from house to house, and therefore, ang simbahan dito sa Acts, makita naton ang naunang simbahan na ginpatukod dito, nagtubo, because they shared their faith, because they showed their faith, and because hindi lamang nga gin-share nila, gin-show nila, kundi gin-spread nila ang ila pagtuo. Naglapta, ginpakita nila, ginpahain nila, o kung ginhambal nila sa iban, gin-share nila sa iban. O kabay pa kung tatanay ang aton niya, hindi lang kay ang aton nga grupo, hindi lang kay ang aton nga grupo sa isa ka activity naton, sa isa ka aktibidades naton sa simbahan, nga kami ang mga manggranon, kami niya, ina sila iya mga middle class lang, kami ang mga higher class, ina sila iya mga low class, ti amuna na sila iya, kami ang nga high class, ti sundon kami, kaya man high class kami iya mo, ti naman kita sa Bible man. Kung isa doon obserbaran ko sa aton simbahan, hindi na pa spirituality, kundi padamo-damo na lang influensya, nga hindi man gani mayong influensya. Because the influence, the true influence that is recorded in the Word of God is what we are talking this week. Are you a true influence to other people? Combined power testimony of many Christians. Nag-combine sila. Not only the illumination, but the impact. Siling din sa pulong sa Ginoo, see your good works shine by life as well as by lips. Sila dili sa pulong sa ginoo, let your light so shine before men that they may see your good works. What it means, nagasilak ang ilak kabuhi, nagasilak ang ilang mga baba, ngang ilang mga baba, ang ilang mga bibig, nagawakal kag nagagwa ang maayo nga pululungon halin sa pulong sang Dios. O, may madamo ang mga Kristohanon ni kung kaisa, kung mga aki gani daw. Hindi makaon sang ido ang ilang na pangambal. No? Tidi na lang impact man. Because ang aton bala nga ginambal sang sanuto nga kaagahon. Nga ginambal ko bala sa pulong sang Ginoo. We are saved to make a difference in the life of others and in this world. If you are a true Christian, you are the salt of the earth and the light of the world. Di ba? We are saved to make a difference or to make a positive impact on other people. Amo na. Sila na rin, by life and lips, by works and words. We are to demonstrate the saving power of Jesus Christ to a world that is corrupt and dark. That's why that they may see your good works, Matthew chapter 5 verse 16, that they may see your good works shine by life as well as by lips. This is the great impact if it is happens in our midst. And then that will glorify your Father in heaven. Ang hepe, the chief ends of men. Our life should be so attractive that we show others what God is like. You know, ang aton ba na kabuhi, attracted, subong mga attractive na gin man ang lawas ang iban. Tanawabla, bisan bayi may pika, laki mga gani. Namian na sila mag-sleeveless kang ila ang ila bladiri nga braso may pika. Dason nubo ang ila bayo, ang ila pusod, ang ila likod may pika. Ti attractive kuno na. Ano klase attractive naman? Ano ata si attraction naman? Apang ang kabuhi isang isa ka Kristohanon should be so attractive that we show others what God is like. Ti ko mag-amo kasi na gina amo man na tura sang Diyos? Well, of course, not all will glorify God. Di ba? Hindi tanan makahimaya sa Ginoo that will save other people. But the peril or the danger we face in verse 15, neither do men light a candle and put it under a bushel, but in a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Mga kauturan, ang danger or the peril we face, our light sometimes is hidden, becomes useless. Because of fear of offending others. Kung isa nadlo kita nga ma-offend ang iban sa itong kabuhi, no! Basta sa insakto ka, bisan ma-offend sila, so be it! Oh, may madamo ang mga Kristohanon, kung kaisa nga daw, hindi sila, abin nila, guru, sinunagin sila ng mga Kristohanon, apang kung ma-offend mo sila, daw maano sila, daw hindi sila, hindi ka mag-hadlok! Hindi ka mag-indifferente sa ila. Loveliness, sin, disobedience, wala na. Mamangkot ako sa imo, ikaw bla Kristohanon. Only Christians are salt and light of this world. Amoy nang mag-impact sang sining nga kalibutan. Kabay pa kuntani. Mamangkot ako sa inyo, are you an influence for purity in doing your part to turn back the corruption in this world? Living a holy life, promoting biblical standards, showing with others the message of the gospel, sharing with others, showing to them will impact our lives. Mayong adlaw sa inyong tanan. Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Pari sa kapawa, isa ka malipot nga pagpatugsiling sa pulong sang Dios. Sa Ginoong Hesus nagsiling, ako amo ang kapawa sang kalibutan. Ang nagasunod sa akon, hindi nagid maglakat sa kadudulman, kundi may kapawa sang kabuhi.
1: May aga sa itong mga pinalanggat at palamatig sa liwat. Welcome naman sa itong programa, Krista Kapawa sa Aga. Magpadayon kita sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Makita natin rin sa Colossians chapter 2, no? Verses 6 and 7. Gintiguluan natin ni Living in God's Salvation. No? Gamatura, no, that Christian life does not begin and end at salvation, but it begins there, no? Ang tunauna nga pag naluwas kita, okay na. Pero ang kamatuuran, ang salvation nga ginatawag, amulang na ang ginsuguran, no, sa aton Kristohanon nga pagkabuhi. No? So we may receive Christ but still struggle to live in what they have received. So muna kamatuuran pagid, no, nga matapos naton gituan si Jesus Christ, yung baton sa aton nga kabuhi, subong manluluwas sa Ginoo sa aton nga kabuhi, still we're struggling sa pagkabuhi sa gihapon, no, sa upod sa iya. Imbis nga magkabuhi kita nga suno sa kabuton sa aton nga Ginoo, magkabuhi nga sa kaluwasan nga ginhatag sang Dios sa aton, no, magkabuhi nga hilway sa sala, sa gihapon nagapadayon sa pagkabuhi nga aras sa kalibutan kay subong sang wala panaluwas, no. Gamon ang masubo dira, no? But si Paul diri nag-remind sa Colossian believers, nag-exhort sa ninyo mga katawhan nga ang kamatuuran, no? Ang pag-possess ang ginatawag salvation is not enough, no? We have to walk in it, grow in it, and abound through it. So, gamon ang realidad, no? Ang hindi lang niya kay basta lang ang naluwas kita, kundi magkabuhi kita sa sinakaluwasan, magtubo kita sa sinakaluwasan, kag mangin mabinungahon kita sa sinakaluwasan, no? Aga sininga aga, no, sa madumduman naton ang aton nga ginpamalandungan ng ligad, no? Una gid is the pattern of salvation, kag nagambal diri, no, as you have therefore received Christ Jesus the Lord. So, nagambal ini, no? Ang pattern is, ang receiving Christ is personal, receiving Christ is by faith, and receiving Christ is submissive. Lagi na siya gapakilalagid, no? Or gatudlo sa aton, nga, ang aton nga ginbaton, hindi lang kay, hindi reliyon o kung ritual, kundi isa ka person, and that is Jesus Christ. Kaya tungod sina, no, nagkabuhi kita po sa iya, nga nagatuo, kag nagapaidalom sa iya, kabubuton sa tanan niya tion, no. Sa sina, magkabuhi kita sa kaluwasan sang Ginoo nga ginhatag sa aton. Secondly, not only the pattern of salvation, but the practice of salvation. So, lang dira sa verse 6, masagya po, no, Colossians chapter 2, verse 6, so walk ye in Him, no. So the praise lang niya, so walk in Him means that the Christian life must follow the same pattern as salvation. No? It is a consistent walk, a Christ-centered walk, and a faith-based walk. So, but sa lingon, nag-progress, no? Hindi lang kay nag-apabilin nga naluwas na, enough na nga naluwas kita, kundi nag-apadayon, no? Sa paglakat sa sinakaluwasan, kay gina na inanga kaluwasan na inanga paglakat na makita naton nga sinya, it is inconsistent, so mapinadayunon, no, nga paglakat upod sa Ginoo, ang paglakat nga nasintro gid sa kay Kristo, no, kag ang paglakat nga suno gid sa pagtuo, no. Now, sininga, no, magpadayon kita mga utod mabiyan sa sininga pagpamlandong naton sa pulong sa Ginoo, the progress of salvation, no. Verse Colossians chapter 2 verse 7, nagambal diri, rooted and built up in Him and established in the faith. So It means salvation produces growth. Muna ang mga totoo niya kaluwasan, no? Nagabunga or nagatubo, kaya nagabunga. A living faith is a growing faith. No? Muna ka matuuran, no? Ang matutuod kagbuhi ng pagtuo sa Ginoo, muna ang pagtuo ng nagatubo kag nagamabinungahon ng pagtuo. So, unagin niyo makita natin sa sininga passage, no, nga nagatudlo about ang progression of salvation nga ginatawag, or the progress of salvation is rooted in Christ. No? Kaya na naghambal sa aton stability, gahambal sa aton kaligunan, no? Especially sa pagtuo. No? Magsiling kita ng gamot gani. Magsiling hindi lamang kayo nagkuha kita sa nutrients from the soil, but also we are anchored deeply in the soil. Munang idea niya, no? Nga sa tion sang mamadlos nga hangin, ang isa ka tanom nagapabilin nga nagatindog, no? Especially ang kahoy nga may madalom kag malapad ang gapa niya or malapad ang iya mga gamot, no? Nalagko iya gamot. Gamuna kun madalom nga madalom na gani ang gamot nato, no? So rooted in Christ, no, kag na nagambal sa stability, kag magsalingta rooted is an agricultural term, no, like a tree drawing nourishment from deep roots. Your life must be grounded in Christ, no, our life must be grounded in Christ. So subong, no, sa manasaling ko kagina, subong ang kahoy nagakuha sang nourishment, no, or nutrients gikan sa duta, sa iya mga gamot dira, no, nga rasay dalom, subong man sina, no, nga aton nga kabuhi Kristohano nagagrow kita as we are grounded in Christ, no, ang aton kung nagapanggamot kita kay Kristo, nga aton nga kang tanan sa iya dira kita nagakuha sang source of nourishment, no, strength sa aton nga Ginoo, then may growth sa aton nga kabuhi, may fruitfulness man, no, may pagkamabinungahon man sa aton nga kabuhi. So, a rooted believer is not easily shaken. Is not easily shaken. No? Grows strength from Christ and grows steady over time. So, muna, no? Ang well-rooted nga Kristohanon, muna ang damo sa naibaluan sa pulong sa Ginoo. No? Ang iyang pagtuo na napasad na angkla, no, or nagapanggamot gid sa kamatuoran nga ginatudlo sa pulong sang Dios kag tungod sina, no, ina siya nga tawo hindi lang hindi mahapos uyogon, no, amo na siya not easily shaken. Ay ang realidad amo sina, no, ang kabuhi naton damo sang unos nga nagaabot, pero ang tawo nga ang iya pagtuo gani ng gamot nagatakatapik, no, or nagatubo sa kamatuuran.

0: noon kag Dios sa labing gamhanan amay nga makagagahom dalayaw ni ikaw sa sininga aga. Inatugyan namon, ginasalig ang tanan, kay Kristo Jesus nga amon Diyos maduluwas. Kabay pa. Madamog niyang salamat. God bless sa aton tanan-tanan. To God be the glory.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sa Far East Broadcasting Company kagsang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393 Bacolod City o kung mag-email sa mailbox.dybs@febc.ph.
2: Serbisyo publikong aksyon ng inyong mga kaagapay sa 702 DZAS.
3: Narito ang mga dapat gawin matapos ang paglindol. Maging handa sa anumang aftershocks. Kung tumigil na ang pagyanig, agad na lumabas sa iyong bahay o gusali. Huwag gumamit ng elevator. Huwag ding gagamit ng telepono dahil posibleng nasira ng lindol ang mga linya nito. Huwag mo nang buksan ang mga kagamitang nangangailangan ng kuryente. Tingnan din kung may mga nasirang linya ng kuryente o telepono na napinsala ng lindol. Kung nagkaroon ng sunog dahil sa pagyanig, agad itong sugpuin. I-check kung may natamong injury ang iyong sarili at mga kasamahan. Kung kinakailangang lumikas, mag-iwan ng mensahe sa iyong mga kapamilya kung saan tutungo at dalhin sa paglilikasan ang survival kit. Maging updated sa sitwasyon sa inyong lugar sa pamamagitan ng pakikinig ng balita.
2: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng inyong himpilang 702 DZAS. Agapay ng sambayanan.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Philippine Standard Time, it's 7 o'clock in the morning.
1: Bugtaw na!
2: Ahay! Tuyo pa ko!
1: Aliyo ko ba yan? Bangga lang, bangga lang. Oh! Oh!
3: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.

Mayang aga, Western Visayas, Negros Island Region. Magandang umaga, Pilipinas! And good morning, world! Nagabaling ang programa, nagkaupod ninyo sa paghandog para sa pagbago. Iniyang oras na, Pilipinas! Kamiyanan, it's a Wednesday morning. Good morning, good morning, good morning sa inyo, tanan. O sa aton tanan, kung diin ka man, kagun ano ka man sa sinigaga. Kung susubong aga, nanay, ikaw. Kung susubong aga, nagatrabaho, ikaw. Kung ano ka, ha? Nagalibulag ka balik ang inyong abyan sa kanginan, nga kaupod ninyo, ha? Ready and willing, nga magupod sa inyong mga likuton sa sininga, ha? Sa sininga aga, mga kabiyanan, ha? Sa inyong pagpamahaw, pagluto, paglaba, panggarden, pangbiyahe, pagtanana, ha? Tanan, ha? Kag Wednesday subong adlaw and medyo hindi naman day. Pero hindi pa Friday sa gyapon. Middle-middle na tunga-tunga mga biyanan. Ha? Daw pareho bala siyang middle child bala. May middle child syndrome. Daw mga wala na ito masyado. Ginasapak ang tunga-tunga mga biyanan eh. Ha? Pero amuni ang kabangdanan. Ang ining adlaw. Ha? Kung nga makaabot kita sa weekend. So, kamusta inyong pamahaw? Ha? Kamusta inyong pagpangapidra? Ano inyong kape? Black? Damo subo. Excuse me. Doon na doon. Lalo pa ito pagkampal kape. Wala pa ka pangapi mong. No? Damo subo mga nabalaan nga flavor ang aton nga mga mga millennials o mga Gen Z. So, una yung pagsiling kape. Ha? Kape nga itom. Kape nga may gata. Sa mula na mong pero subong niya, gusto ko niya ang macchiato. Gusto ko niya ang medyo mocha caramel coffee. Gusto ko niya ang may sulted-sulted pang kape. Abi, asinihin mo kape, be? Sulted caramel coffee. Buna mo na subong na bala. Ano mga flavor sa mga kape? May mga kape pa nga hindi kape. Basta sa dumduman ko sa una niya, kape. Oh, kape nga pang pangbardagulan, ang kape gidya, ang kape nga pang pang weak. Oh, pang weak nga kape, ang ginatawag ko na nga pang weak nga kape kay ano blang decaf bala. Oh, you are taking off or you are taking out the soul of the coffee. Oh, so nga aga kape ko pa. Kuma kape ka kape with all the caffeine in the world. Oh. So una dumduman ko. Nga kaksyon gina ang caffeine man. Nga anong aras at caffeine nga kaksyon. Kaya maka-addict ko, no? Nga kaya hindi katulog. Oh. Pero namit gina ang kape nga kumplito. Amo naging tawag nga kape kay damo, caffeine. Oh. Oh, puro. So, mula na sa una eh. Kape nga puro, kape nga ito, kape barako, kape nga may gatas. So, subungin damo na flavors ng kape. So, anong paborito mga flavors ng kape? Ako, yeah, personally, ha? Duha lang na akon kape. Ah, duha lang na akon kape nga gusto. Either, number one, ang black na kang coffee. No? Biskan stick pa na, biskan, oh, basta black lang. No? Kape pa kung aga, muna gusto ko init. Black coffee. Pero kung mga maglagaw-lagaw ka, ang ginapangita ko na iya, kung mga gatukad ko sa mga kapihan, nga mga tsusyal. Nagaran ka bala libre lang magli. Oh, nagaran ko kundiin no librehon ko nila. Ako niya kapihon niya ang kumayara sila ang salted caramel. Oh, do namitan ko sang oh mga ambota ko mayara na si Starbucks, wala na ko kabalik si Starbucks, lawig na eh. Lawig na ko wala kabalik de eh. Mga so do medyo ga ano ginang imong budget eh. Oh, lawig na ko na wala kabalik pero butong may amo na da. Ah. Basta sa mga medyo mga ano lang ha, mga kilid-kilid lang. Kag basta mga garan ka sa mga kilala mga naka di SUV o naka pick up, may mga abyan naman tang mga muna. O kapita, sige bla. Oh, libre ha lang ko wala to di ano. Oh, dalong ko lang bata ko ha. So nakapangapin ang tanan, ano inyong nga kape subong? Ang kape nga may gatas o ang gatas nga may kape? Wala na mong. So na, dumduman ko sa gamay ko. Ang ako na iya, gatas nga may kape. Kaya gatas nga gagmay mong. Di makita ko nila, ng kulor sa kay Papa. So ang ginahimo na ni Papa Sona,
para ini kami magsigi wangal. Oh, ginabutangan amon nga gata si tag isa ka kutsara nga kape. Oh, para may sur-sabor-sabor mga kape. Oh, te. Ora sige sige sige. Oh, sige, oh, tilaw tilaw sa kutsara nga kape, butangan nga gatas. Gagmay pa kami. Oh, dumduman di umlipatan mong pagdako ko. Oh, tinaroso to galing style, no? Oh, gatas gamay kape. Oh. Amo na galing nga nagpalakape ko kay gamay pa ko ga. Ngayon napatilaw na ko ni Papa eh. Oh. Oh, grabe no. Kape, ha? Ang partner sa aton nga pagpangabudlay, partner sa aton nga hindi na madula no sa aton dere sa Negros, especially kung may tinanom ka bilang nga kape. O may kilala ko, ang kape mga kabiyanan nga prutas, ha? Tamis sa. Amo ko na tilawan yun na. Tamis na sa amo na sa ganing ginakaon na sa mga pispis, nakaon na sa mga milo. Oh, ang civet cut bala nga dere sa aton sa magkakaon kape, no? Sa Indonesia damo na. So ginakaon na tamis na sa yang iya nga ano. May tanong ako kung lolo sona damo to tanom kape. Siya lang to gasang lag sa iya kape. No? Kag namit ba no pag pag-usbong sang aga, dosun kape di yun. No? Siling siling ni Ma'am Jeneline ang madubo lang gid nga kape, pastor, ang kape kape gaduhon. Kapait na ya kag kapait na ya nga kape. Pait nga kape. Di lang nga kape gaduhon ha kay pait na ya, laway na ya. No? Iba niya magkape, ngari na to storya kape to, wala na nata ka no sa iban kay. Iban nga kape may kalamay, iban nga kape wala kalamay. No. Kisa mo man nakabuhi na to ni, di ba? Ha? Iki amo nakabuhi na to kisa-kisa ara kita sa manami nga sitwasyon, ara kita sa mapait ni sitwasyon. Pero tanan niya pagpili na naton. Pagpili na naton nga kung mapait aton kape kun maano. Ha? Amo gina, oh amo gina. But then, oh, damo gyapon ga asa subong. Nga basi blang kape magsabat sa kon problema. Pero basta mga lalaki ganig pangapi, mga babae hindi niyo pagsturbuhon ng mga lalaki kung gapangapi. Ha? Duwalan na mong, ha? Kun ara sa CR ka kun gapangapi, dira naggagana ang utok sa mga lalaki. Duwalan na kapin pa mo kung magpangapi. Kita niyo nga lalaki gapangapi. Kung hindi mag-alam, gahinoktok. Oh. Kadtubla ka mo sa mga kapihan, grabe na mga political-minded tanan nga mga nagpangapi. O, tanan ng mga analisis sa mga nagkalatabo sa Senado, o nagkalatabo sa gobyerno sa Pilipinas, sa Bacolod. Ara na, tanan. Hmm? Katobla sa kapihan, bala. Gulpi ka lang, ano ka na dayon. O, mahimo ka na dayon, patriotic. Tanan ng istorya, ara da. O, tanan ng mga, basta maalam ng mga lalaki, basta gapangapi. O, basta, katobla sa kapihan, bala. O, kaya para mabalaan nyo ang epektos ng kape, o. Oh, apikto sa kape sa mga lalaki. Dason, kung mga pina mga lalaki, o kung gahipos lang bala gahinoktok, but sila nga nagpaminsir na, nagplano na, nag-device na sa mga strategy sa kabuhi. Grabe, ba? Ang mga babae, kung mga pangapi inyo nga bana, hindi inyo pagsurbuhon, kapin pa sa Domingo, Father's Day, oh. Hmm? Baklaan nyo sing tatlo kakilong kape. Oh. Pwede ba siya kakilo lang ha? Kaya ang kape, ang kilos ang kape, ang tunga, 260 pa lang isa kakilo man. 260, 500, 520. Oh. Kaya kung 250 mga kamiyan na, hindi 500 eh, 60. Oh. 520. Hmm. 520 ang kilo, ano ba lang, ano lang bala? Ari lang sa may mga libertad-libertad lang. Oh. Ngita ka lang, 520 ng kilo. Oh. So, pwede nyo iregalo sa inyong mga bana. Tapos, bakla nyo sa isang bagong mag. No? Ang mag, wala nga nami nga klase nga mag. Nabiskan lawing na din tinirinid gaya po ng kape. No? So, karoon nga aga, asubong aga, di damo ta karoon na lang tawon. Damo ta karoon storyahan, kundi ta karoon nga ang gulo masulod. Siling siya, ang gulo-gulo. But anyway, bisikan di itang anggulo masunod, mga kabiyanan. It's always better sa aton nga pag-alagad kag aton nga pag-sunod sang kabubuton sa Ginoo sa aton tagsang mga boy. So, sining adlaw, smile, be happy,
and always dwell in the presence of God, because it is better in His presence than anywhere. Better is one day in your praise, in your, arriba bien natin nga ambahan ng susubong aga.

0: Oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Ano ka balik ang oras na Pilipinas alas 7:16 mga kabiyanan. Kag aton yung lagan sa itong panahon sa puno. Mangkotong takroon kay medyo okay man ang kalangitan aton. Medyo kabatsyag patagyapon sa mga matulutog na nga mga tinion sa aton kabuhi mga kabiyanan. matulutog na nga mga tinion sa aton kabuhi kay importante ini oh, especially nga gina look forward kay gina hindi man gid positive nga pag look forward kundi nga gina paabot bala oh, ang matabo nga El Nino phenomenon, although di natin gusto maabot pero siling nga maabot gid ha. So amo na ang isa sa mga pwede matabo sa sining nga tuig oh. So gina cherish nato ng moments together with katugnawon mga ulan-ulan. But anyway mga biyanan, ang Sandigan Bayan kagapon nag-suspend ha, gin-suspend si Senator Jinggoy Estrada sa iyang pag-ubra anay. So ano ni butselingon sa suspension ngayon ha? So ano nang matabo sang majority minority, ano nang matabo sang quorum ha? So gin-suspend mga kabayanan sa Sandigan Bayan for 90 days no? Preventive suspension ini mga kabayanan. No? Paano ini makaapekto ayhan sang mga helikoton sa Senado? Suryahan na muna ni Suryahan takrona. Ha? Amo na karon atong padalman kay medyo damo ni mga bagay nga dapat maintindihan naton. No? So kung na-suspend sa ano na matabo, ha? Di napakadto dason ang Senado sa tanan nga kinagamo sa buong mga mayor kagapon abot lang ko nagasunod kamo no? So kagapon mga mayor naghimo sila sang offsite quote unquote blue ribbon hearing pero wala to ang mga senador mga kabiyanan. Okay, sa mga ex marines mga kabiyanan nagdamo pagid sila no? Nagdamo pagid sila no? But anyway ha, before tabag padayon ha, before magkadto sa aton nga industriya sa siningaga, makmati kita na isang dalagad sa itong panahon. Para sa piyak na linya si Sir Dave Quahaw para sa aton nga weather update. Sir Dave, good morning.
2: Yes, Pastor. Mayong aga man si mo, Pastor, no, kag sa tanan sa kalamat sa sining istasyon. So, yari ato na kat sa panahon, Hunyo 17-2025. Sa gihapon ni Sir Liz, ang padayon nag-apekto sa eastern nga bahin sa Visayas kag Mindanao. So ang Negros Occidental, kitna siyudad sang Bacolod, maka-experyensya kita sang kasarangan nga panahon, luwas ang malagi nga pagunggoong, inipagapdan sang laptang pagtupa sa ulan, ilabinigit sa kapunanan ukod kagabiyon, tugay ni sa mga localized nga thunderstorm. So kasarangan, tugtog may umalagino nga maglumadlos ng huyot sang hangin, lagikan sa namagat na sidlangan, tugtog na sidlangan, ang naga-impluensya sa kabugsan sang probinsya. So kadagatan sang probinsya, mangin kasarangan, tubtob, mabulubalod. Ang aton nga taob, alas 7:42 sininga hapon or sininga gabi nga may kadalumon sa 1.22 or 1.22 metros. Samtang hunas alas 5:09 sang kainat sang kagahon nga may kanabawon sang 0.13 metros. Ang aton nga adlaw na butlak alas 5:26 kainat sang aga kag magatunod alas 6:11 karon sa hapon. Atong nga temperatura, 26.32 sentigrado. Update sa Pastor no, regarding sa aton nga Mount Canlaon. So ang sangkaina or sangkaina sang alas 5 sang aga, ang update regarding sa Canlaon Volcano Bulletin, may ara kita sang siyang taas emission nga nag-events no, mga 1 to 213 minutes ang kalawigon. Ang ato naman niya nga sa seismicity, meron kita sa 17 ka volcanic earthquakes no, na including 15 volcanic tremors. Kag mga 1 to 213 minutes long, medyo lawig-lawig ya, Pastor. Ang ato naman niya nga sulfur, mga 1,762 per tons no, sa linya sang kahapon nga record. Tapos ang ato nga aso, Pastor, mga 500 meters ang iyang kataason kag moderate emission lang. Drifting ni siya gali, Pastor, southwest. Kagsa gihapon alert level 2 kita, no? Ini si Dave Quahaw sa Provincial Disaster Management Program. Mayong aga, Pastor.
1: Sir Dave, mamangkot lang ko gamay. Kung masiling taga ni Southwest, mga ano na nga mga banwa ang maigo sina Sir Dave?
2: Okay, ang magpatukli ang southern part, Pastor, ng mga area.
1: Mm-hmm. So, pagkanto sa La Castellana?
2: Yes, sir.
1: Dito na yun. Okay. So, maraming salamat, Sir Dave Quahaw.
2: Okay, thank you, Pastor. Kagamay ng agas yung masaliwa.
1: Okay. So, amo na mga kabiyanan, ha? Medyo may may unrest, mga kabiyanan. Wala pa huway. For the past few days, we have felt lots of tremors. Ganun in English man to ni man. Mga magpagtayog, mga kabiyanan, for the past few days, mga kabiyanan, ha? Sa Mindanao, sa Iloilo, dasun diri sa aton, medyo mulubak-laba ang tugas ang bulkan kanlaon, mga kabiyanan. So, bulubantayan. Kay siling sa mga eksperto, mga kabiyanan, sa online experts. Nga, dako ang posibilidad nga may 8.6 nga magnitude nga linog nga maabot sa Pilipinas. Sa manikulol ba, ano? Imagine nila 7.8 ang marito na tabo sa Mindanao. Now, how much more ang 8.6? Okay? So, medyo makulukulbaan ni ang mga amuning mga panghitabo. But anyway, still, ara na sa kamot sang Diyos kung ano ang iyang himuon sa ano iya ipa-experience sa aton. But still, good morning, yapon sa tanan. Smile lang kita, yapon. Napalakpakan na ito ng mga nag-smile sa siningaga. At dapat hindi natundulaw na ito niyo. Makaigapahubin, ina. Kung hindi kaya magadlaw, hindi kaya maghihong mga biyanan, kita nyo bilang mga tao nga gisigil lang si Mangot. No? Lantawon nyo tsura nila, kitigulang nila nga tsura. Tuod niya, lantawa bila mga kita ko mga tao nga wala ga yuhong perme, wala ga kadla perme. Lantawa bila kay tigulang nila tsura. Pero mga tao ganyan, joker, pala kadlaw. No? Mga tao nga sigil lang harihi, sigil lang ano. Lantawa bila kay kanami isang ilang ano, wala sila wrinkles masyado. May mga wrinkles pero hindi masyado. Kag video ang ilabala, ilatsura maaliwalas. Nga aman, pero may kakadlaw eh. Inaya, hindi na yaman siling ano, istorya. Ano niya? Sa muscles na sa aton nga face. Ha? Sa muscles na sa aton nga face. But silingon, kung mas smile ka, damo na mga muscles nga maapektuhan. Ang guyas ang tao, damo na da mga... Ha? Kung nantaw natin sa aton nga anatomy, ha? Damo na daya mga muscle, mga magbiyanan. Okay? So, amo na nga kung na-smile kita, ha? Damo na ang mga muscle ang maapektuhan, mga biyanan. No? Kag, depending sa type of expression, ha? Mga it takes to anywhere 10 to 17 muscles na magka-produce ka sa standard polite nga smile. Imagine bala, 10 to 17 muscles, mga biyanan. Kag, ha? Ha? Kung mag-ngirit, karang dako-dako, gid bilang ngirit, ang nga dumadula, gid ang mata mo, no? Kag mag-engage ang mga tsura, it will take up to 43 muscles, mga kabiyanan. Ha? Kag ining 43 muscles, ang guya na to, damo-damo na ang muscle, mga kabiyanan. Okay? Kag aton nga, kung masali ka 43 muscles, aton nga guya, ha? Lapit-lapit every muscle para sa aton nga facial expression. So, but silingon, di ba stretch gidya aton nga ma-stretch gidya aton nga tsura, ma-stretch aton nga guya. Kagkabalo naman kita, kung ang muscle na aton ginagamit, ganami ang porma. Okay? Ganami ang iyang ganami ang iyang yung outcome. So, mula ang mga tao nga palayuhom, parang irit, para kadlaw, mas dami ilang atsura kaysa mga tao nga suplado, wala ga kadlaw, gakurinot lang pirmi, gadasig sila tigula. Okay, gata-deteriorate ang ilang muscle early. Wala nang ginagamit mong. So, smile ka mo. Smile though your heart is aching. Dapat may kurug-kurug sa punta. Na. Ano pala, wilao, iblao. So, good morning. Kag palakpakan natin si Siningaga, aton nga first honor sa aton nga comment section si Sir Bibot Umbion. Oh, good morning, good. Kay Sir Jules Mayangaga, oh, sa bilog nga Divina Gracia family, Vallejo, Zamora, Moran, Azarcon families, sa tamang bina sa City Prince, kasi pepe sa the church Mayangaga sa inyo tanan. Kay Ma'am Arlene Pinuela, good morning. Kay Nanay Elizabeth Amanto Himoto, kamusta na imong ginabatsyag na? Okay ka rin ay? Oh, kamusta na imong ginabatsyag na malain sa lawas? Si Ma'am Jeneline Raycourt, mayong gabi idra sa inyo. Ka-good morning, madrisamo na. Ma'am Josephine Quinosa, oh, siling mouthpiece. So, good morning, Pastor. Mouthpiece of God's grace and mercies as we're sustained in many ways blessings to you and the listeners. So, salamat, good ma'am. Ma'am Josephine Quinosa, kay Nanay Ipin, mayong aga. Kay Ma'am Edemni Alvarez Galon, good morning. Oh, kag sa ito ng mga kabiyana dira sa La Carlota, especially sa FCCC, okay, Pastor Rodrigo Nieri and family. Good morning dira sa inyo. Kay Ma'am Perla Montalvo, good morning, makakadlaw kagid. Iling niya. Have a nice pamati kay Pastor Jigs, makakadlaw kagid. Kamusta mo dira? Sir Jen Huatas, mayang aga. Kay Sir Rafi Montañez, good morning. Sir Robert Tisulgon, mayong aga. Ma'am Ayaleya Amante Banting, siling niya, salamat sa Ginoo sa good weather. Kami sa gagmay kami, Pastor. Ang kopi namon, sara-sara. O, nami na iya. No? Sara-sara. O, kung hindi ka mo gusto sang sara-sara, pwede man ang bongbong. Bong. Hindi ah. Sa mga nakagets lang ah. Sara kag bongbong. Ano na? Sara-sara na. May itong sara-sara, no? Ano na sa bugas? Oh, bugas ang gingaling. Dasun ginsanglag. Basta nga mag-itom. Taga mo nang ginakapi. Sara-sara. No? Namit, daw bugas mais na eh. Bugas mais na. Oh, amo man ang ginapakapi sa una sa akong lolo. Akong lolo. Amo nang gina... lolo, lola, gali. Si lola, to gali. Nasanglag kada aga. Kung nga, gapanimaho sunog hao. Oh, ano nang gapanimaho sunog? Glanto ko, sunog yun man, naitos ang kanon, nagitom ang rice. Amo to gali ang ginkapi. Oh, sara-sara. Namit na iya. Oh, namit na iyang sara-sara iya. Oh, kapin pa kung init kayo. Mm. Pero kung may ara kape, namit ginjagya po ng kape. Eh. Okay, Nanay Virgie Salgado, mayang aga. Siling ni Sir Bibot sa Baay City, wala kape, Pastor. Mapainit ka dong. Unsa ang paris mo, supas. Dili good, maaga pa ikaw. Ikaw na lang ang paris ko. Sa Baay, sa Tanhay, mga biyanan. Kung magpainit mo dito sa Tanhay, o taga-Tanhay, taga-Tanhay ang yug ko, o, taga-Tanhay, kung magpainit mo dito sa Tanhay, mga ting bataag noon na magpainit mo dito sa Tanhay, ang ara dito sa Tanhay, mga biyanan, tsokolate. Hmm? Tsokolate, mga biyanan, kung magkatumos sa painitan sa Tanhay, tsokolate, ginaya kagbudbud. Ha? Ang perfect combination para sa mga Tanhayanon, kag sa mga nagabisita dito, tsokolate, budbud, kag ang paho. Tsokolate, budbud, paho. Amo na perfect combination sa ila pamahaw. O pag abot ko sa Tanhay, nag-abot kami sa Tanhay mga 2007, bro. O 2007, ko amo na gila ilipainit. Tsokolate, ang sikwate na bla. Budbud, ang budbud, duha na kaklase ng budbud sa Tanhay. Ang budbud ng puti, kag ang budbud mga may chocolate man. No? Nagalikos ang chocolate. No? Kag ang paho nga tulad ta mistam isalin sa manhuyod. Oh, damo na da paho, pahoan sa manhuyod eh. Panhuyod, sa bindoy, oh. Kag sa mga palibot man. Amo gina ang perfect combination sa pamahaw. So kung makanto kamo sa Tanhay, amo na pangitaon nyo, ah, si kwati o tsokolate, budbud kag paho. Makakanta kami din. Perfect combination. Amo na itong painit sa Tanhay, mga biyanan. Kay Sir Romel Baidal, mayong aga. Oh, good morning, good morning. Kamusta ka mo dira? Kamusta? Kay Bamski De La Cruz, good morning. Oh, kumusta ang Thailand? Kay Sir Ray Ramos and family, good morning. Kay Ma'am May, kay Catherine, kay Ron Ron, kay RJ. Sa tanang mga members ng BMOCF, no? Church family, sa CBBC pastors and students, Pag-ibig Fund staff, and CHMSU faculty and staff. May nga gano'n sa inyo. Kay Ma'am Meredith Sumbilo Ninilia sa Tanhai City. Mayong aga, happy first birthday to Baby Suleya. Hoy, oh, salamat sa greetings. No? Subong adlaw, birthday siya ako nga unika iha. subong adlaw, happy birthday sa ako nga unika iha nga si Inday Suleya. Ang kaupon ko to wala nagliga diri nga oh, nagkibo. Oh. Ako nga, no, hindi masyado gakot. Black open ko din yung nagligan. Nanay ko ni Doresha, mayong aga. O, kag sa bilog nga pinimulay Doresha. Kay Tatay Benny, kay Doc Gracie, kay Daniel Benedict, kay Baby Diana, sa tanan nga members ng City of God, kay Pastor N.N. Ambid and family, kay Mami Kling, Daddy Sammy Cascalia sa Batangas, kay Tito Jimmy, kay Joanne, kay Jason, kay Jana Pescadera sa Manila. Mayong aga na sa inyo tanan. Kay Ma'am Alice Melendez, mayong aga. Kay Ma'am Corazon Estilloso, good morning. Oy, kay Ma'am Lucita Alegrado, siling niya, thank you for the program. Happy listening to all followers, mayong aga. Siling ni Ma'am Jeneline, among gina pastor, ginatay, ogman kita. Sa Ginoo, sa pamaagi, sa paggiho niya sang duta, gapabalo lang na siya, nga buhi gidya. Yes. Kung ano man daw tabo nga pagtayog, ang Diyos natin buhi. Oh? Pero siling niya, be still lang kita and know that He is our God. Hindi iya kita pabayaan. Yes. Tsakto na. Oh, tsakto na. Oh, hindi kita pagpabayaan. Sige na. Oh. Si Sir Robel Escobin and family, mayong aga, mayong aga dala sa inyo. Kay Ma'am Fe, kay Nanay Lumen, mayong aga. Oh, kamusta, kamusta, kamudra. Oh, kamusta. Nanay Virginia Arabelo, mayong aga. Sila niya, why worry if we can pray? Dumduman kong kanta sa bata. Why worry if you can pray? Trust Jesus, He'll be your stay. Kanta kami sa bata. Don't be a doubting Thomas. Na-na-na-na in His promise. Why worry, worry, worry, worry when you can pray? Pati ka kanta, no? Oh, tsakto na, nay. Kung kabubuton sa Ginoo, sino ang makapalagyo? Pangayon talang sa Ginoo, nga kung pwede, hindi matabo ang balita. God has the power over it. Yes. Check to na. No? Kung maabot gin man ang 8.6, ang the worst thing that can happen to us, no? Mapatay tayo. No? Pero siling ni Paul, for to me, to live is Christ, and to die is gain. No? Diba? So, makot na nagyapon natin si Apostle Paul. No? Sina ang mga ng mga tinion. Good morning, Pastor Jason, kung mayong aga sa kay Pastor Jesse Capindo, kag sa family Capindo. Pastor Jigs, mga pita, o siling niya, si Nanay Linda, sa Sipalay. Salamat, Gidoy, kag si Sir Gideon, dira ano sa Sipalay, kag sa ato ng mga coffee farmers, dira sa Kamindangan, o sa Sipalay, mga biyanan, na mito dira ilang kape, sa ako nakatila ko na sa ilang kape. Ang ilang kape may aftertaste nga daw chocolatey. Oh, chocolatey flavor. Oh, so, namin na ako makanto kami sa Kamindangan. Pangita niyo ito. Mga din nga baligya kape man. No? Ngita ka ito sa mga kape nga baligya. Ang local nila da nga kape, may namit nga aftertaste mga kabyanan. So, medium roast, dark roast, bidi sa inyo kung ano nyo. Or gusto nyo, kamo lang mabit-bit sang inyong mga ano, kamo na masanglag. Pero mas mayo gid ako na sanglag nang daan eh. Ang inyong nga mga beans, oh. Kamo na lang magaling, oh. Ako ya biskan ano yang nga klase nga roast ya, oh. Biskan ano nga klase nga roast sang akon kape basta kay kape, oh. Gina-enjoy ko gid na ya. Medium roast man ha, oh, dark roast man ang kape, ang gina-enjoy ko ginabiskan ano nga kape, kundiin ko man ang bakal, basta kay kape, na-enjoy ko ginaya, together with all the goodness of life, oh, the goodness of God. Good morning, good morning. Oh, kay Ma'am Alicia Garcilan, mayong aga, sila nga, na-miss ko ang oras sa Pilipinas. Arin na ta, off the night ta, off the night ta. Ha? The night ta. Oh. Kay Sir RV Nanit, mayong aga gid. Listening here sa Gimaras, Psalm 46:1. God is our refuge and strength. Yes, kaya namin ginamal sa Psalm 46:1. Tatlo ka bagay, no? Na-remind lang ko bila. He is our refuge, He is our strength, and He is our help. Kag ang description sa help kanami, very present help. Oh, diba? So, kanami nung reminder ng Psalm 46:1. So, alas 7:36, mga biyanan. Good morning, guys, mga biyanan doon sa IB Magalona. O sa IB Magalona Evangelical Church. Good morning to sa inyo. Ma'am Mitchell Opson and family. Kay Nanay Elsa Castronevo and family. Kay Ma'am Sonia Aguilar and family. O kag sa aton nga mga evangelical churches diri sa Bacolod, sa Sumag, sa Kabog, sa Main. O may aga dira sa inyo. O kag sa aton mga kabiyanan nga nagasunod sa aton nga mga radio sets. But anyway, mamaya na, si Tetesize na. Antes na magpadayon, mati kita na sa aton nga pabaon sa siningaga. Philippians chapter 1 verse 6, karaming itang malatang pulong sa Ginoo dari mamayanan. Siling sa pulong sa Ginoo, and I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. So again, this was written by the Apostle Paul to the church at Philippi. Kay iniya nga mga tao, mga biyanan, may special ning lugar sa tagipusuon ni Apostle Paul. Kag sang gidsulat niya ini nga letter nga ara sa presuhan, nag-express siya sa iyang confidence nga hindi lamang no sa aton nga attitude, but in God's work within them. Many times bla daw galanto kita sa aton kabuhi. Kasi ito na, naman yung kabuhi ko man. Daw wala ni pala katuhan. O Kristohanon makutuhod, pero daw kabudlay sa kabuhi ko. Kristohanon makutuhod, pero daw, damo pa kulang. This is the encouragement of the Apostle Paul. Kagdabaluan ni Apostle Paul nga ang Kristohanon nga pagkabuhi is not a self-improvement project. Okay? So always remember, Gid, sa atong tanan, it is not a self-improvement project ang Kristohanon nga pagkabuhi, kundi it is a divine work. Ang Dios ang author, and He is the finisher of our spiritual growth, of our faith, mga biyanan. So, kanami, no? If you look at the beginning, siling sa pulong sa Ginoo, He who began a good work in you. So, it's God who initiated the work. Ang kaluwasan nagasugod sang Dios. Ang Diyos ang nagatawag sa aton, ang Diyos ang nagaluwas, ang Diyos ang nagatransform sa aton. Kaya if we look at our salvation, mga kabiyanan, ang aton nga relasyon dira kay Kristo is not ultimately rooted sa aton nga efforts sa pagpangita sa Diyos. Kundi isang mabinugayon nga pagpanghikutar sa Ginoo bala sa aton. In drawing us to Himself. For example, if you go back to the very first event na nakasala ang tao sa Garden of Eden, sino ang nagpalapit sa Ginoo? Ang tao, no? Ang tao, ang Ginoo ang nagpalapit sa tao. Okay? Ang tao na nago. So it's God who is doing, who did the initiation. And the same God na started the work in your life is still actively working today. Ang nagani ka kisa malanto tabla sa kabuhi nato, madiscourage kita na tabo sa kabuhi ko man. Always remember that God is still working. Naluwas na ko, pero nga may amo ko ni gyapon ng mga batasan man. Siguro tungkol kikinapadaog nato na ito nga sila, but still God is working. Okay? So if there's the beginning, there's a process, mga kabiyanan. No? And in the process, ang Diyos nag-continue sa iyong obra. Okay? Now, if you notice, mga minan, sa verse, anong hambal ni Apostle Paul? And I'm sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion. Okay? So, there's a process from beginning to completion, mga kabiyanan. Okay? So, wala naghambal si Apostle Paul that after God began, then he stepped away. No, wala. Okay? Ang Kristohanon nga kabuhi, mga biyanan, Kristohanon nga pagkabuhi is a process of growth. May mga seasons ang progress, may mga seasons ang struggles, may mga tinion ang learning, ang correction, may seasons of maturity. And sometimes, we become discouraged, mga biyanan. Tungod kay, naka-focus kita sa mga bagay bila nga wala pa nato na lambot. Nga mo sila ito do kalayo pagida sa akon. But you know what? God sees the entire process. Okay? So, muna nga mali ni Joel Embiid, just trust the process. Kung kilala si Joel Embiid, he was one of the greatest NBA players sa sininga mga tinion. Pagsulod niya sa NBA, when he was drafted in the NBA, mga kabiyanan, na-injury siya, no? Before the draft, so na-sideline siya for, I think, 2 years. No? 2 years or 1 year in his rookie season, wala sa kampang. Then the next year daw, wala pa bala sa kampang. Pero pagsulod niya, pagsulod niya sa NBA, isang hampang yagid, the long-awaited time nga nag-debut siya, grabe ang iyang dominance. In fact, he won several MVP awards While on that process, sang pag-recover, sang pagbalik niya sa iyang health sila niya, just trust the process. Not the same sa atong Kristiyano nga pag-abuhi. Gastruggle man ta, may mga learnings man ta, may mga corrections man. I don't know kung diin ka nagaparte sa kabuhi mo, but then just trust the process. Kaya ang Diyos nakakita sa kabilugan sa process. And the last part here, we can see the promise. The second to the last one. Ano nga ba ni Apostle Paul? Siling ni Apostle Paul, that you began a good work in you will bring it to completion. Okay? So this is one of the strongest promises in the Bible. Kaya ang Diyos wala nag-aabandonar sa mga unfinished projects. Okay? Ang plano sa Ginoo, wala ni nagaka-interrupt by failures, by setbacks, by weaknesses, sa mga circumstances. No. Because the God who saves is also the God who sustains. The God who calls is also the one who completes. Dumdumon gina nato ng biyanan, nga wala tagin abandonar sa Diyos, kag hindi ta pag-ibandonar sa Diyos. Because He will bring it to completion kung ano ginsugdan niya sa aton kabuhi. And the goal is matabo ni at the day of Christ. Dari ni punta mga biyanan. He will bring it to completion at the day of Jesus Christ. So, pakita natin si Apostle Paul, he's always pointing believers toward the future return of Christ. Kag diri ni, ultimately, nga ang pagpanghikutar, pag-work bala sa Ginoo, sa aton kabuhi, will ultimately reach completion sa dira nga magatubang na kita sa iya. Until then, hasta nga wala pa na nag-abot sa aton, ang spiritual growth tagapadayon, mga benan. I don't know, maybe the process seems slow at times, pero nag-move forward ini amat-amat sa intended goal sa Diyos. So I don't know if you are feeling frustrated sa mga growth sa siningaga, kung na-discourage ikaw, kaya daw kahinay gid sa tubo. But this verse reminds us that spiritual growth is not sustained sa aton nga determination lang. Kundi dapat natun lang tawon nga ang Diyos is always actively working in us. Ang bugay sang Diyos wala pa natapos. Ang tinutuyo sang Diyos wala niya ginabandonar. And He is still ongoing sa iya nga panghikutar sa atong kabuhi. Palasiti ko rete 4 mga biyanan. At isa magbarayan, mamati kita na sa pipila ka mga panumdum. Timbalik at timbalin, kumabalik pa ko oras na, Pilipinas.
0: Serbisyo publikong aksyon.
3: Narito ang mga dapat gawin matapos ang bagyo. Maging updated sa mga ulat ukos sa bagyo sa telebisyon o radyo. Maging alerto kung sakaling mas tumagal pa ang ulan at manatili ang pagbaha kahit tapos na ang bagyo. Kung lumikas sa evacuation centers, bumalik lamang sa tahanan kapag sinabi ng mga otoridad na ligtas na. Suriin ang inyong tahanan para malaman kung may mga gamit kayong nasira o napinsala. Kung madilim, iwasang gumamit ng kandila at sa halip ay gumamit ng flashlight. Iwasang uminom o maghanda ng mga pagkain gamit ang tubig mula sa gripo hanggat hindi sigurado na ito ay malinis. Suriin ang mga pagkain na nasa refrigerator at alamin kung hindi pa ito sira. Magsuot ng mga pamproteksyong damit o gamit bilang pag-iingat habang nililinisan o inaayos ang mga kagamitan na napinsala ng bagyo. Kung kailangan magmaneho, umiwas sa mga lugar na lubog pa rin sa baha o napinsala ng bagyo. Huwag subuking umarangkada sa hindi tiyak na lalim ng baha.
0: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng himpilan ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
4: Para sa mahusay na manggagawa, narito ang Pro Tips!
5: May magagandang bagay na nangyayari nang hindi mo naman sinasadya. Gaya ng wala ka namang planong magtanim ng puno pero dahil may buto ng mangga na naitapon mo sa inyong bakuran, sumibol ito, lumago at naging mabungang puno. Most of the beautiful things we desire require intentionality coupled with hard work. Halimbawa, kung gusto mong lumago ang iyong negosyo, hindi naman pwedeng hangarin mo lamang ito o araw-araw na sabihing, lalago ito, lalago ito. Kahit pasabihin mo yan ang paulit-ulit, kung ang iyong hangad ay hindi naman nadidiliga ng karampatang gawa, mananatiling hangad at salita lamang ang naisin mong magtagumpay. To succeed in work, in business, in your relationships, you need to be intentional about it. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. There are three things that won't happen just because you want it. Ano-ano ang mga ito? Una, success in your career. Ang tagumpay sa iyong trabaho ay hinahangad at pinagsusumikapan. Kahit taon-taon ay magplano ka na gusto mong maging best employee of the year kung palagi ka namang late, absent at pabaya sa iyong trabaho, sa tingin mo ba'y mangyayari ang pinapangarap mo? Obvious naman na hindi, hindi ba? Ang sangkap ng tagumpay ay ito, pangarap plus tamang intensyon plus walang pagod na pagsusumikap. Kung gusto mong magtagumpay sa iyong trabaho, you have to be intentional about it. Gagamitan mo ito ng tamang breaks at opportunities na dumarating sa iyo para sa katuparan ng iyong pangarap at plano. Pangalawa, success in business. Ang tagumpay sa negosyo ay ganun din, hindi ito mangyayari kung hindi ito paghihirapan. May nakita ka na bang lumago ang negosyo ng kauutos lamang? Successful entrepreneurs almost always began their business with their sleeves rolled up doing all the work by themselves. Nagsimula sa maliit hanggang sa unti-unting lumago at lumaki. May intensyong maging matagumpay sa negosyo at ang intensyong ito ay sinamahan ng tiyaga, sakripisyo, pagtitipid at kahusayan sa kanilang serbisyo at produkto. Pangatlo, success in relationships. Madalas kong sabihin na great relationships don't happen by accident. Maaaring nagkakilala kayo ng di sinasadya, ngunit para lumago at lumalim ang inyong ugnayan, kailangan ninyo itong alagaan at ingatan. In the workplace, for instance, hindi naman lahat ay singlalim ang pagkakaibigan. May kakilala ka lang, may kaopisinang kasundo mo lang, pero mayroong close friends na talagang malalim at mahaba na ang inyong pinagsamahan. Such relationships don't happen by accident. Pinili ninyong maglaan ang panahon, emosyon, tiwala at malasakit sa isa't isa, kaya tumatag ang inyong samahan ng ganyan. You chose to resolve your conflicts instead of giving up on your relationship. Success in relationships require a conscious intention that because this relationship is important to me, I will do whatever it takes to make it work. Ano ang hinahangad o pinapangarap mo sa iyong buhay, trabaho o negosyo? Be intentional about it. Ang magandang pangarap, nilalapatan ng plano, panahon, pera at pagod para matupad ito. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
4: Pro tips: maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 TYVS Bacolod, the sweet voice of salvation.

0: Protect against dengue by following the 5 S's of the Department of Health.
1: Search and destroy.
0: Remove standing or stagnant water.
1: Self-protection.
0: Keep your arms and legs covered and apply mosquito repellent.
1: Seek early consultation.
0: See your doctor at the first signs of dengue. Symptoms include fever, rashes, and body soreness.
1: Support fogging.
0: Especially when there is a dengue outbreak.
1: Sustain hydration.
0: Drink lots of water, especially if you have a fever. A public service announcement from Save the Children and Far East Broadcasting Company, Philippines.
2: Tinong publiko. Oras na Pilipinas.
3: Nagbalik ang oras na Pilipinas sa 7:56 mga kabiyanan kag ari na kita sa unang bahin sa atong ating publiko. Medyo na dun lang ako. Sige, good morning kay Ma'am Maria Teresa Mason. Buenos dias, amigo. Oh, buen. And amiga, listeners of Oras sa Pilipinas. Thank God we are alive and kicking. Ang ibang kicking na lang. Pero na may gitigapon, alive and kicking. Please say hello to my mom, Enriquita Zarate Agaya. I miss you and love you. Hips. Gracias. So mahilanda nga pag tiner sang dira sa guwa mga kabiyanan. Okay, Ma'am Teresa. Ano nga pag enjoy sang life. So ngayon mga kabiyanan, istoryante ni ang 90-day preventive suspension kay Senator Jinggoy Estrada mga kabiyanan. Sa Mayo 28, ang ombudsman, no? Ang prosecutor sa ombudsman mga kabiyanan, gindala nila ang plunder ka graft charges before the Sandigan Bayan against Jinggoy Estrada kag kay Secretary Manuel Bunuan in relation sa alleged anomalous budget insertions kag kickback payments nila mga kabiyanan involving the DPWH Infrastructure and Flood Control Projects nga gin-finance under sang fiscal year 2025 appropriations. So, ano yung mga isa sa pinakadakong issue mga biyanan? In fact, nawala pa rin natapos. So, kagapon, may ara itong meeting nga ginpangunahan ni Mike Defensor, no, nga natabo outside the Senate. No, gintawag to nga no, daw blue ribbon hearing kaya wala man to mga senador dito. Ha? So wala pa rin natapos, grabe ning issue mga biyanan. Siling sang iba ginapawalaan na lang, no? Pero amo ni ang gusto nga himuon kag gusto nga siya ha ipa waragwag sang Cayetano Black mga biyanan. Hindi nila gusto unta ton, gusto nila padayunon, gusto nila mabalaan gid kung sino gid ang mastermind sini. So si Senator Jinggoy sa BGMP, galing medyo gutok iya bayo eh. No? Basi may makahatag na sa iya bat bayo nga halog-halog man kay medyo gutok eh. Ha? Medyo gutok iya BGMP nga bayo mga biyanan. So, 90-day preventive suspension. Sa ano ni nga preventive suspension over a graft case pending before the anti-graft court in relation sa mga nga million-million nga kickback scheme. So, sa isa ka statement nga gin pagwa dala kagapon, June 16, mga biyanan,